0: Kad na atay pang alkontra.
1: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodds, anti-arthritis tablet?
0: Tinuod ka na higala. Way hulong si Kuya Dodds sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
3: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
0: Critical na kayo, imong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kidahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
2: Kidney Repair Capsule.
4: Aguroy! Kakakir!
5: Look, naunsa ka man. Murag, kagain na naman ka dira sa CR.
6: Ay, ingay, apo. Tugay, nagako kay problema. Kasi matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, ambot lang.
5: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dodds Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
7: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or upirahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
5: Wow, si Lolo Og, gasaysayaw naman.
6: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusong pas inyo gripo na ay.
2: Ang Prostate Tab, mapalit din hini ining estasyon.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
8: Pasensya na, day. Usaon nga, luya namang kot, hinay nang mabumba.
0: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
8: Day, agwantahan na lang kot.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
9: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
8: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
9: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
10: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds. Ingat! Health Tips.
11: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay ug prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.

Hey galang John, kumusta? Mayong buntag kanatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga soking tigpaminaw? Kutubos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din his akong naimutangan. Karong adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban Osbon ko mayong buntag Bukidnon.
1: Good morning.
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Tabao Oriental.
1: Good morning.
0: Cotabato og Lanao.
1: Good morning.
0: Busan del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning.
0: Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning. Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagmanikay sikay sa gihapon? Kini na sabi niyo pinalanggang kuya doon sa manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas inubanan sa kadasig o kakugi kayang tao nga makugihon permamenteng busog. Manang pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi labing mahinong danon, dasig o kugi lang. Kumusta mo riya? Basta kay init dili sa akong nahimutangan. Pero kagahapong adlaw alas 2 pa sa hapon nagulan na hangtod sa kagabion. So kumusta inyong area karon riya? Ha, kung asa man nga asa man mo nahimutang niya maabot niya tong pagsibya sa tibuok Mindanao. Naot ko nga naata kanunay sa pag-amping, kanunay ang kapiskay ug kabaskog sa atong panglawas. Nya bisag usang nga miyembro sa atong pamilya walay gihambin nga balatian dako na kay na nga regalo alang kanato. Ato mga partner Radio Station sa tibuok Mindanao tagiyag tagdumala gikan sa station manager padulong sa News Bureau Chief ninyo. Good morning.
1: Good morning.
0: Labinas technical department dagan kayong salamat sa matag adlaw nga pagkonekta.
1: Thank you.
0: Siyempre sa ato mga nanay, tatay, lulog, lula, ate, kuya ug bunso, mga senior citizen katigulangan or katiguyangan nga nagatang-atang na pud na bagat-bagat gumikan kay sa matag adlaw na nahimo ng kabahin si Kuya Dudes sa inadlaw-adlaw ninyong gimbuhaton samtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri diya naka-monitor kanunay. Salamat kayo ninyo ha.
1: Thank you.
0: Sa mga igsuong mag-uma siyempre na anak kanunay sa kasing-kasing dugan o galaman ni Kuya Dudes nga wala koy katagbawan sa pagpasalamat sa inyong kadasig o kakugis matag adlaw nga naami makaon. Dagan kayong salamat mag-uma. Mananom di asama sa may sumay tubo balanghoy saging kamutipin niyang kapiguban pa ng mga lagot mon. O siyempre, sa ito mga isoong mananagat, salamat po kayo na aming masudan.
1: Thank you!
0: Katanan nga magbalantay sa kapsay o kalinaw di as kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, kadagatan o asaman dapit nga area nga na-assign mo. Dagan kayong salamat sa sinyo ang pagbantay, sakripisyo, kadasig o kakugi na himong malinaw ng usa ka lugar o komunidad. Naagyapon des, Kuya Dudes, kanunay magpasalamat diya kaninyo.
1: Thank you!
0: Pantalan, taga-terminal, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Dina sa atong taga-merkado publiko, itong mga guwapo, guwapa, ng mga tindero, tindera diya sa nagkadaya ng palingki o merkado sa Tibuok Mindanao nga nakamonitor karon. Samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri, tagsa-tagsa nila ka mga paninda, plaster, paimutang sila mga display. Niya nagmonitor, mayong buntag ninyo diya sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban pa mga panindag, panginabuyan, sulod sa merkado.
1: Good morning!
0: Ang kanunay mga pagpasalamat ni Kuya Dudes. Siyempre, dinis ato ang mga kapungango sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Good morning!
1: Good morning!
0: 6FM 99.7 Davao. Nagsalamat, gapon kayo.
1: Good morning!
0: Asig na tingala na pun mo ha nga alas 5 paskadlaw nag-live, nagsugod. Live nagsugod ang ato ang technical department sa kanini ang live nato sa E6FM 99.7 Daba o sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. O, kasayo kay ito nag-EI drama. Una nga inig-on. Maon punta. Maon tanan, maon. Ito, good morning. Usubo na ko. Welcome din nining atong tulumanon. Kuyog-kuyog ta, hugoy-hugoy, dinis kanginan, labigar biyahes o sakatak ng tulumanon. May kalambigitan sa programa sa panglawas o uban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan. So, plastar pa'y mutang na muriya. Good morning. Dirita sa atong mga pagpanimbaya, ang pinakauna dirisikan, Risma Puhanis Bagundol. Morning ni muriya, Risma.
1: Good morning!
0: Og sa kanini ang kang IB, morning ni Mudia Biang.
1: Good morning.
0: Kumusta naman ka? Muna akong gingon. Uso kay trangkaso ron Biang. Importante nga dili kay ta maladan, dili kay ta maluya. Kay gumikan sa grabe kakusog sa init sa panahon niya, muulan pagkahapon or udto, sama diri sa akong naimutangan alas 2 pa sa hapon. nag-ulan na, niya grabe kainit anang bagong adlaw. So, uso na karon yun. Niyang problema mangod kay kanini ang pag naa kay hilanat, hilanat lang unta. Problema kay musakay ang ubo sipon. O, mga pamaol. Mura ka og kanini ang pamunalan sa kasakit sa lawas. Ilubog jud gas bani ingana ang hilanat karon panahon na. Dili sama kani adto nga kung trangkasuhon ta pwede ra nato madala-dala, pwede ra nato malihok-lihok. Karon dili ang kainit sa imong lawas. Mo alis nga og ani sa imong mata og sa dalungan. Unyang mga kaunuran askang sakita gyud. So, mo nang giingon nako nga dugang ka himsog og kabaskog. Kay kun ugaling maabot man ta sa punto nga ingon ana dali ra tang makarecover. Ah, dili na lilong itong nakalabay ng mga simana. O, oh, nangyong anak gapon Kuya Dudes, pero wala magluya. Gumikan kay sa ka-ligon sa ato ang lawas, dali rang makasukol ang atong resistensya kung immune system. Ah, diyan na mo pasok ang Kuya Dudes Protic Zinc. O niya, pinarisan ng Kuya Dudes Super Syrup. Apilay dayon og Kuya Dudes Vitaplex para nga dili manakit ang mga kaunuran og kabukugan og lutahan. Kung ugaling mopasok man ha, di na malikayan, mosulod kay kagaw mga viruses uban pa na diya. So ang atong immune system makasukol gyud. Amor gina say pinaka sekreto. Amonay pinaka sekreto ang ligon og himsog nga kaniyang resistensya kung immune system sa ato ang lawas. Kung ugaling man dunay mo pasok nga balatian, dali ra siyang makarecover. Gani sa ta sa ato mga pagpanimbaya sa ato mga partner radio station kay adlaw karon nga Lunes, nanukad sa 99.7 A6 FM Davao. Good morning.
1: Good morning.
0: 96.7 FM Radio Nabunturan Davao de Oro.
1: Good morning.
0: Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Metro FM Trento.
1: Good morning.
0: Farmers FM Trento.
1: Good morning
0: ninyo dia. Bayo FM DX AK Bunawan, mayong buntag. Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. May buntag Bunawanon.
1: Good morning.
0: Metro FM Rosario, Kuya FM Rosario, may buntag Rosario Hanon.
1: Good morning.
0: Siyempre Flash FM San Francisco, Radyo Natin San Francisco, Kuya FM San Francisco, Sky Radio San Francisco, mayong buntag og Metro FM San Francisco. Good morning San Fran. Og siyempre nakakonekta sa matag adlaw padayog dugtang adto sa Barubo ang Vayo FM Barubo og Pinoy FM Barubo. Good morning.
1: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo diya Barubonians. Og sa Dreamers FM Tagbina og ang kanini ang DXRN Tagbina. Good morning. Surigao del Sur og lapos padayog dog ngadto sa News Radio Hinatuan Surigao del Sur.
1: Good morning.
0: Baliktas agi kay Didin. Baliktas Barubo padayog dog tangadto sa Radio Kamayo Liangga.
1: Mayo
0: sa buntag Liangga hanon. D1 FM Marihatag. Good morning dia Maring Lisa Lugronio.
1: Good morning.
0: Kaya, gumala Marihatagon mayong buntag CFM Kagwait, may buntag Kagwait noon.
1: Good morning.
0: IFM Tandag City.
1: Good morning
0: Tandaganon. Og sa mga nakamonitor sa Z-Radio San Miguel Surigao del Sur og kanini ang Tribal FM San Miguel Surigao del Sur. Good morning, mayong buntag San Miguel noon.
1: Good morning.
0: Og balik na punta sa agi kung anay lain lutsanan. Padayog dog tangadto sa Heart Radio Madrid Karkan Mad Carlan.
1: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo dia KFM Claver. Good morning Claver noon.
1: Good morning.
0: Siyempre ang Radio Supremo 90.7 Radio Supremo Claver. Good morning.
1: Good morning.
0: Nakamanding kikay dia. Thank you kayo may buntag. Salamat sa makanunayon nga pagka-connecta o pag-update. Thank you kayo manding kikay.
1: Thank you.
0: Amin na sa mga nakamonitors 90.7 Radio Supremo Claver. Og Hot FM Siargao.
1: Good morning.
0: Ani FM Kabadbaran City.
1: Good morning.
0: Good morning Kabadbaranon. Pinagi na Sir Julius Cucuy Moral, Mr. Bummerman ng Kabadbaran.
1: Good morning.
0: Laki nga lapad og abaga, talinis og kigol. Murag kasing hingotok kayo basta makainom og Kuya Dudes Bummerman. Oh, dugay mundang.
1: Ayon!
0: Morning nimo dia Sir Joel. May buntag. O siyempre sa itong mga partner radio stations Bayugan. Ang Lucky Radio Bayugan. Good morning. Kanunay swerte. O oh, di ba? Apil ang tagiya. Grabe swerte mo yan. Smile FM Bayugan. Good morning. Barangay Taglatawan, Almasiga Street. Good morning. Labinas Pamilyang Guzon. May buntag.
1: Good morning.
0: Ang Metro FM Bayugan, City FM Bayugan, may buntag.
1: Good morning.
0: Gilipat si Kwan, gilipat si Paribos Jung Buston ni Wilfredo Pitugo. Dirito sila kagahapon, Paribos. Si Wilfredo Pitugo. Dirito sila. Standby kadali dito, Skirino. May daw dito tambayan kay daghan kay mo comfort. Oh, nagpa-comfort to Paribos Jung Buston. Ah, si Wilfredo Pitugo nagpa-comfort to kadali diri Central Bank kay mga humot kuno kayo mo comfort dito. Asar kita Bayugan Express Radio La Paz, may buntag La Pazanon. Good morning ninyo dia.
1: Good

may siguro mulandong na ni kay baga kayo ang dagom. Baga kayong dagoms palibot dirites, pero mo nang gingon ako kagapon sayo kayong ulan alas 2 pa lang sapon hangtod sa kagabi o naginula na. Nya karon pagsiga sa adlaw hayag kayo init. Bawaan lang ni ron kung sa dagan gyud lakat sa panahon. Maulan nga kabuntagon ninyo diya sa Rokita, may buntag ninyo ha. Salamat kayo. Labinas na ka-monitor sa Gold FM Rokita City. Good morning. Kang Georgie Lynn Tihol, morning nimo diya George. Georgie Lynn Tihol, may buntag nimo diya. Good morning. Good morning Kuya Dodds, amping po kanunay. God bless po. Salamat kayo. O kang Rosmar Cabillon, morning nimo diya Rosmar. Good morning. Good morning Kuya Dodds, unsa may pangbugaw sa lamok? Palihog Kuya, salamat gikan ni Rosmar Cabillon. Asa gani Rosmar Rokita, Misamis ba ni? Misamis or Agusan? Asa gay dapitay ni Rosmar? Good morning. Dali ra man abugo ng bugaw ng lamok. Oy. Sa kunoy pangbugaw sa lamok. Ana si Rosmar. Abugar na su su. Asa na ni mo ni Rosmar? Naa man toy ko ana to. Dili to siya pangbugaw. Amot lang ka sa inyong area kay naamantay Kuya Dudes organic insect repellent. O di lang kay nato na kanini ang kanunay nag-promote. Pero naay produkto Kuya Dudes ana kung dito ka sa kung naa ka sa Misamis nga bahin usang Buangga murag wala tay distribution dia. Agusan, Surigao naay Kuya Dudes organic insect repellent, makatabang na at least organic siya, natural. Gikan siya sa kanini ang citronella, simbupugon og lemongrass o tanglad nga kung ihaplas man nimo spray nimo sa parte sa lawas, posible nga dili ka duolon or pakon sa lamok. Unya sa sulod nga bahin sa imuhang panimalay or kwarto, ispray lang nimo sa kilid-kilid or kanto-kanto, labi na dunay mga bata. Kimurag akong nabantayan ang agusan, taas na kayo ang record baya sa dengue virus. Murag gani murag naanay namatay. O pipila nananay mga pipila ka mga nahunusan sa kinabuhi. Gumikan sa pagkuyanap do na po iban nasod o nasod probinsya nga nag-outbreak na gani pud sila didto. Gumikan sa grabe nga paglaganap sa dengue. Karong panahon na muna ay magkumpiyansa. O bisan pa man niana, makatabang yapon og dako ang paggamit sa Kuya Dudes herbal oil nga ihaplas ninyo magabi eh. Kaya posible di gid mo pa ako nung lamok. Or unsa man nga mga haplas nga inyo ang magamit diya nga kanini ang ilahang ikonsidera nga ang ilahang haplas kanini ang makabugaw or makaabog or posible nga dili ka luulo nung lamok, makatabang na siya. Makatabang na siya og dako. Unsa man inyong naandan. Kung Kuya Dodds, dako na, di gid mo pa ako na. Bisan pag unsay kuan, sa panay butang nga makita ninyo sa sangkap. Munay klaro-klaro. Di gid kaduol ang lamok ana, basta ang haplas nga inyong gigamit dunay methyl salicylate menthol. Mao man siya mga generic name. Methyl salicylate menthol plus camphor. Nga mo rin na siyang normal tanan, pari-pariho rin na siya, depende na lang na siya sa diskarte o pamaagi. Basta naalang na siya, imo testingan. Madto ka sa ads baboy, kaya dito ka makakita grabing lamok. Kasahay ka ng mga lubot or bukobukos baboy niya, magtampuog na mga lamok niya. Ibutang ni mo, butangig Kuya Dudes, ngaplas na imo ang bukton. Or sabay dito sa baboy ito sa tangkal. O na katong isa wala ni mo butang eh. Di gina siya paakon. Amping lang sa makanunayon nga paggamit sa sobrang o paggamit sa katol, labi nagdunay mga bata or idaran, dito mo paakon og lamok, pero ang ubo sip, ang ubo grabe di og ang hutoy og ang udhak ang hubak ni ang kadaot sa baga. Mogi na siya grabe kadelikado. Kahurot kag gikan buntag mo butang ka hangtod gabi eh, makahurot kag tulo clear anang mga katol inyong gagamit, labi na og kanini ang itong mga bauma-bauma sa panang naa diya. Mura pud mog nakasuyo pug isa ka kaha nga sigarilyo ana, sobra pa. Amping lang gyud kanunay niya mahimong limpyo sa palibot niya, dili makayag bugaw ang lamok

Rosmar, oy, nganong dili man makaya, mulupad na. Walay lamok sa inyong palibot. Oh, ni ang lamok sa inyong silingan. Dili makaya bugaw, ang uban magpaaso. Oh, magpaaso, magdaob, unsa pa nang naa diha. Gimbuhato na siya nga aron nga maabog, pero nagpaaso ka aron mahawala ang lamok. Unya, kaya ng imong silingan, nagpaaso man po dito, gyapon na paingon sa imo. Kana abita magpaaso hinoon, mas inyong gitugaw o gibulabog ninyo ang lamok nga nagpuyo ra sa mga dahon sa sagbot. Magpuyo ra magina sila, dili na sila mulupad o dili na sila matandog. Muna'y tinood. Okay lang siguro og naay mga natural nga kana magpaging kay ang pagsumpo man na siya nga dili man ang lamok may sumpoon na katumang iya mga itlog nga naas kanal katumang mga pito-pito or kiti-kiti muna siya purpose. Pero kanang lamok nga mo paak di na asa mo kitag lamok nga makuan may isturbo hinoon na sila o niya kung naa may paging di sa inyong lugar o sa inyong barangay nga pagahimuon ay gimugsugot nga kaisara. Oh, na may uban nga pag naay outbreak sa usa ka lugar paging kunuhay muna gitawag respetar. Ah, tinood na di na pwede kaisa lang kinahanglan pabalikon gina within 72 hours or pagka within 24 o truhan dyan na siya hangtod katulo mo gina siyang tama pero nalay paso-aso diya paging-paging ha wanay. Basta walang good kay naman ti budget. Ayoy! Muna'y tinood. O niya, ang pagka mahinloon, mo na ginawa mahinloon, malimpiyohan sa palibot. Isa na diya, pero nanghinlo ka, nanglimpiyo, nanilhig ka, nangyabukas mga tubig diya sa, mga, sa inyohang sulod sa panimalay, o sa panan, pwede nga pwede po yan sa lamok. O niya, nakasilingan, ang imo pong silingan, pwede hugawa na, murag yan po istorya, ha? Murug yapong lakawa. Dugang amping na lang gyud sa makanunayon. Unsay pwede nga masumpo na siya kay kung tanan lamok dunay dengue virus ug kanang gitawag nga Aedes. Kada paak mamugi na ilang kuno mga ugis mga puti unsa panang naa diha. Kada paak magdalag dengue virus na siya. Madutlan ang tao kung minus ang imuhang immune system. Kabalo ba mo nga unsay pwede nga makabuntog? Makabuntog or makapapildi ana nga klase sa virus nga musulod sa atong lawas. Mutuom og sa dili immune system ragid nato. Mao na nga pakanuntag mga masustansyadog mga lami nga mga pagkaon para nga mabuntog na siya nga matang sa virus nga musulod sa atong lawas. So meaning kay kung tanan lamo imposible gyud di ta mapaakan. Pero kung matimingan ka nga napaakan ka ato unya niabot sa punto anang adlaw nga hina or luya imuhang resistensya or immune system madutlan jud ka muna magkadinggi ang tao hilantan. Pero kung kusog ang imuhang resistensya or immune system bisan pag mamungingi pa nagpinaak ng lamok di asimong lawas di gina kadulot ang maong kagaw o maong virus muna'y tinood. Kaya yung tanan mo kada paak na mo ginasa virus tanan. Posible di tama paakan. Si Aros tulok adlaw di ka paakon. Pero nga nung wala sila madutli, tungod kay ang ilahang lawas nakasukol ang ilahang resistensya o immune system, muna'y labing tinood. Sikreto labi ng aron mag ulan-ulan, likay sa ubo, sipon, hilana, trangkaso. Pag naaka na, luya imong lawas, luya imong immune system, mapaakan, badyog kaglamok, nisamot. Diha na dayon mo sulod. Pero kung kusog og lig-on ang imo ang immune system, matingala ka muna, uban ang imong silingan, gipang dinggi, gipang hilantan, ikaw wala. Kung hilantan man ka, tulo upat kaadlaw, ang hilanat, tulo ngadto lang na pinataas na ng lima kaadlaw, wagtang na siya. Pero kung mulagpas ganig tulo kaadlaw, maura gihapon, labi na o kada hapon, mutukar ang hilanat sa adlaw, di kay kahilantan, ni kagabi ay grabing takig, ni nilagpas ng lima ka, tulo kaadlaw, luya na imo ang resistensya ana wa na siya kasukol maglisod na siya recover. So kinanglan mo bitaw nga mahilantan ta sa una kinanglan lami kay pagkaon. Ah para nga dali makarecover ato ang lawas.
So mo na siyang sikrito lang. Rosmar Cabillon, paliguna lang ang inyong resistance or immune system para nga kung ugaling naama na sila nga mutakboy, dali ratang makarecover. Oh, di na madagbuga ang lamok oi, naama na. Naama ni pako. Di ba dagabog na? Jerome Cabrera, morning ni mo darom. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kanang para sa prostate ni mo Kuya Dudes ba nga produkto? Pwede ra ba gyapon na siya nga maintain bisan og na ay maintenance para sa prostate? Morning ni mo darom. Pwede ra gyapon na siya rom. Kung naa kay maintenance sa prostate gikan si mohang attending physician. Pwede ra gyapon. Kay ang trabaho sa Kuya Dudes prostate tab, paghinlo, paglimpyo sa mga agianan si mohang ihi, labi na si mohang pantog. Wala na siya kuan kanini ang mo na siya ang trabaho. Niya kung naaman niya aron dili lang pod magdoble kay kanang gihatag si mga tinding physician para diha ra man jud gyapon na. Para diha ra man jud gyapon na. Para di na magdoble ang imuhang giinom. Pwede na kang dili maginom og Kuya Dudes prostate room. Kuya Dudes kidney repair na lang. Kaya doon kidney repair na lang. Muna say importante kayo. Himsog o glig-on ang imuang kidney organ. Siyempre, imuang prostate nga ito na, prostate gland. Apil damay na siya. Niya kung naipagubag siya mong prostate, na may Kuya Dudes Santon nga makatabang nga dili siya mo grabe ang pagubag. Ano na siya sekreto? Ang pag-inom po sa Kuya Dudes prostate tab, kaisa lang dyan na siya sa isa kaadlaw. Mainom ni mo na buntag, gikan buntag hangtod gabi hangtod na pun magbuntag ingana ang iyang power ayaw na ay 3 times a day gastuhan na magdako ana ra balag ginagmit na nagsara man ato basta Kuya Dudes kada buntag lang dyan na siya ang Kuya Dudes prostita mura siya Kuya Dudes kukyutin gyapon katong paras tong kasing-kasing kada buntag lang na siya niya ang untog hapon diyan na ang Kuya Dudes kidney repair aron himsog imuhang kidney maka trabaho siya og tarong dili maglisod og pagawas ka sa imong ihirom. Morning nimo darom, may buntag Jerome Cabrera. Good morning. Atimana na imo prostate room. Kana gonse gihatag si mga tinding physician tumana kumpletoha humana kung pila ka bulan ang duration. Niya abagan nimo Kuya Dudes kidney repair o Kuya Dudes Santon panalo na kayo na. Ano na sa'yo pinaka nindot? John Corpos, may buntag. Was out kang DJ Manding Kikay. Good morning. May buntag. Good morning. Richard Lugo Yala. May buntag Kuya Dudes. Unsa may imong herbal supplement sa samad nga dugay na kaayo. Nga naayo, dili maayo. O dili po taas yung sugar. Gikan diri sa Lanusa, Agusan, Surigao, Dilsor. Salamat Kuya. May buntag. Richard Lugo Yala. May buntag. Richard. Good morning. Dili diabetes. Nga dugay na yung samad. Sa kadako na siya, infection. Dugay gani maayong samad. Infection na siya. Iadto na sa pinakaduol ninyong health center para nga malimpyuhan menloan og tarong. Or iadto na siya sa balay tambalanan. Og naamoy mga kaning mga nailhan diya. Or mangutana ka dito sa mga balay tambalanan or labi na sa mga private hospital. Tandag man inyo hospital siguro diya sa Lanusa. Kung dugay gani may labi na katong mga nahiwa, nasamad, na nabuthan, na operahan. Ang pinakamaayo nga matiman sa samad, pagkuha mo wound care nga tao. Moro na iya trabaho wa. Moro na iya trabaho gid. Dito gi kumutuo nga basta matiman lang og maayo ay mo kuan-kuan na nang butang-butangan ninyo gusto na penicillin dugmokon. Unya kanang inyong giinom nga tambal like sama sa mga amoxicillin antibacterial dili man siya para sa samad para na sa infection or posible nga kagaw nga mutakboy totally gyud ang tinuod nga moalim gyud sa samad sa ato ang lawas ang ato orang kaugalingon sila ra siya ra ang naay dakong igong abilidad nga moayo ni ana chart ang kanang mga tambal nga gipanggamit butangan og mga betadine. Unsa pa nang naa diya og kana inyo mga gipanginom dili na siya sa samad dipinsa na siya nga dili may infection ang samad kay grabe ka delikado kung ang samad dili infected ha nino
Siaro naman eh. Ang samad nga dili infected, maopiraman, tigbas, hiwa, dunggab, pusil, usa pa ng agi diyang madagko kayo. Pag ang samad sa usa ka tawo dili infected, dali ra kay na siya maayo. Ah, dali ra kay na siya maayo niya. Labi nag matiman, tama nga limpyo, tama nga hinlo. Dali og dali ra jud na siya maayo. Pero kung infected na siya, dugay jud na siya kay magumiddo man nagmaayo dito. Munay nahitabo sa samad nga dugay maayo, labi na sa mga operasyon. Mabitaw ang pahimangno sa mga tinding physician na operahan ka na kuan grabe ang imuang pag-amping ang paghimoon samtang magpaalim pa ka sa imuang samad. Munay labing tinuod ya, sir. So kana lang og do na may mga pwede nga kuan basta ka importante, limpyo og hinlo lang ang samad niya, dili infected. Unsay tambal nga gihatag sa doktor para antibacterial para sa infection tumara buhata dayon. Unsay schedule nimo sa dressing? Pagpahinlo, paglimpyo sa imong senyo ang barangay asa nang barangay si asa center health center ninyo di sa barangay tumana lang na dali ra kay na siyang maulian mo nay sikreto di sa madunia kana gyapon ang pagpalig-on dali ra kay maayo na jud limpyo imong samad gipahinloan nimo gipalimpyohan nimo inom ka og kani mga antibacterial nga gihatag sa mga tinding physician. Pakusga ang imuang immune system, inom og monay kasagaran ihatag vitamin C sa tinuod lang, mutuo mog sa dili. Namoy mga gikan mo na operahan, tagaan mog antibiotic, tagaan mog multivitamins. Ingano ana ka powerful ang ato ang immune system. Tagaan mog sustansya, tagaan mog vitamin C, unsa pa nay panghatag diha mga vitamins labi na mga operahan ka kay kingano man sa punto pag mukusog ang atong immune system, mukusog ang atong resistensya, daling makarecover ang atong lawas. Sa samad pa lang daan mo na siya ang timailan. So dali ra ka makarecover. Inom mo kuya dos protect zinc. Oh. Asa ra man kag vitamin C protect zinc, vitamin C ni anak ka naka zinc pa. Grabe ka taas, grabe ka powerful, 610 milligrams na. Oh, inom kag duha do, tag duha. Walay overdose na. Bisang pag tag tulo, tag upat. Kana daing turok sa to ang lawas kanang mga paglutag-luta. Nagtuo ka mo nga nagsalignas glutathione, nay glutathione pero ang vitamin C nga iload ana 10,000 milligrams. Dili ba unsa ang tao? Oh, muna, labi na katong sindila. Di mo sa way overdose, basta ingon na katulang non-acidic, mga sodium, ascorbate, plus zinc, kana may inuman ninyo. Kana may inuma. Richard, kung grabe na dakoy mo sa manwa, kana may inuma, kuya dudes, protect zinc. Tagduha, duas buntag, duas utog, duas hapon, dali ra kay maayoy mo sa madana niya. Dapat hinlo, limpyo. Ana, moto ako pa himangno, moto ako pa ibalogid. Oh, Elmar kagaanan, may buntag ni mo di Amar. Gikan diya sa Del Pilar, Balangyaw, Misamis Occidental, may buntag Elmar kagaanan. Morning ni mo di Amar. Good morning. Buntag sa taga Balangyaw, naot ko na mo sumayong pagpaminaw diya sa Misamis Occidental, may buntag. Morning. Lamat kayo Misamis no na sinong pagtuo pagsalig sa tong mga purok. Na diya mapalit na sa Balangyaw, dool naman mo sa Kalamba. Diyara mo na agiyon sa rotunda. Tanan Farmasya diya sa Kalamba na tayo mga produkto labi ng Kuya Dulce Protic Zinc o adto mo sa Gold FM Kalamba na diya. Na tayo Kuya Dulce Protic Zinc diya. O Gold FM Oroquita na tayo mga Protic Zinc diya. Tanan Farmasya diya. Labi na diya sa Farmasya GC Kawan anto. O, sulod gawas ang tao diya. Yung imong pangutanon na agi Kuya Dulce nga products dalas. Salamat kayo ha. Farmasya GC ka. Thank you. Thank you! Amat kay taga Oroquita. Oh, nana dia. Naot ko nga Dayday Lourdes Estalmaria Mayra. Shout out kay Ate Annabelle Sarcon. Oh, morning nimo dia, Day. Good morning. Kaila mo Ate Annabelle, Day? Oh, kaila day mo? Kuan man is Dayday, murag taga Carmen. Grabe ka suki na to ni. Lamat kayo nimo dia, Day. Lourdes Estalmaira. Dias Madrid. Labi na kang Ate Annabelle Sarcon, may buntag nimo dia Ate Annabelle, Dias Barangay Quirino. Og sa Heart Radio Madrid. Salamat kayo. Kang atin ni Labadia Raot. Morning ni mo di atin ni. Karoon ang schedule ni sa imo ha. Ngadlaw.
Imuhanga Stacks Jonathan Kamjot, happy morning Kuya Dodge. Shout out sa taga Purok Antorium, San Agustin, Talacogon, Surigao del Sur, sa Abing family og Tanduyan, Digorio family og Chio family, gikan ni Jonathan Kamjot. Jo, morning ni mo dia Nora Katilok Sanchez. Pa shout out po ulit Kuya Dodge sa Purok City, Asinso, Barangay Fines, Oroquita City, sa mga Katilok family, kang Mama Salud ug kay Papa Fernando, og sa tanan nga mga naminaw sa imong programa dire sa Oroquita City. Daghan kayong salamat, Mama Salud o kang Tatay Fernando, sa mga silingan ninyo diya sa Purok City, Asinso, Barangay Fines. Halos Kuya Dodge tanan, labi nag-ato ng oras. Daghan kayong salamat ninyo da. Ato na ganing oras, lumba na din sa lagbalhin. Thank you kayo ha. Thank you. Daghan kayong salamat sa pagbasa. Gikan kang Nora Katilog Sanchez sa Tandang Sura, Quezon City, Philippines. Julito Castro Jol, morning ni mo diya. Julito Castro, grabe Julito dia. Epektibo jud kayo imo ang liver care forte Kuya Dodge. Hamis na akong panit. Wala na ko nangatol. Salamat kayo sa Dios og sa imo nga produkto. Julito Castro, morning nimo dia Jul. Good morning. Wala na inindot dia. May muntag nimo dia Jul. Okay. Basta hinlo gani, limpyo ang atay sa usa ka tawo. Di ba? Dire na pud ta. Liver care forte na pud. Dagan kita produkto. Kaya atong produkto target formula. Kung unsa nga organo ang nagka problema, mao ginasaya trabaho on dinasa magsamok-samok paslain. Labita may muntag ni mo da Jol. Kung Julito pa effective jud kayo imong Kuya Dodge Liver Care Forte, kahamis na akong panit, wala na akong nangatol. Una ang gingon kay basta nang do na kay mga katol, kagid, kaskaro, kurikong, kabahong, buyag-buyag stubig. Grabe nga mga pangatol, liver cirrhosis. Unsa pa nang naa dia nga kadaot sa atong pamanit. Grabe na nimo butang-butang og kanini ang mga ointments, so pa na imo ipangbutang dia pang tumaro ug gihapon. Ang sekreto ra gid ana pag naay mga problema sa atong mga pamanit. Mo nang giyon ako. Bisan pa og tagsa kasakong si Teresin imong imnon, kung ang imong atay bikil gihapon, mo resulta gina sa imong unod og panit. Ana jud na siya. Yan na iban, para sana Jol, oh. Mainom og allergy ho nun, kay allergy siya ka og manok, talong, mga kanini ang mga alimango, lambay, sa so panang naadi ang mga sipod, si allergy siya, manghubag, mangbutoy, mangatol, magpula-pula, manglipagha. Niaya na dahil mainom og si Teresin. Dabo iban, mag-inom danog si Teresin para nga dili mo kuan. So ang trabaho, ana, pungan lang, dipinsahan lang. Pero dili na siya mo'y rason nga kanini ang matanggal, mawala na siya, or matabangan. Dito kas Kuya Dodge Liver Care Forte. Kay mo resulta jud na nga maayo ang imong unod og panit. Nga palabi nag mahinlo na siya. Kuya Dodge Liver Care Forte, so wala masayod. Barato ra gyud na siya. Ikumpara nimo sa uban nga phospholipids. Phospholipids naka vitamin E na, naka vitamin C pa na, vitamin D. Napa na sa D3. Ingon ana ang Kuya Dodge Liver Care Forte. Bisa ka itong mga nawasag uploadan, nagilog panit, or kanini ang doon na yung mga hipa, nabagsak sa exam, dili makatrabaho, kaya naibikil ang atay. Inom gani, kanunay, sa mas gibuhat ni Julito Castro, ito, suki, magayin na ito ni, sa una pa mani. Inom gani, kanunay, Kuya Dodge Liver Care Forte. 10 times stronger than si Limarina, siya, phospholipids. Pag mo palit kag phospholipids nga branded, kung wala ka mo sayop nana sa mga tag 40 or 60 pesos, na ganit tag 80 na ang isa. Pero ang Kuya Dodge Liver Care Forte, mura man siguro nakabot 10 pesos lang. So, madako-dako, gihapon, kaya maduha man yung imnon. Pero, efektibo kayo siya yun sa tinuod lang. Kung atay ang atong isgutan. Nga naman, siya manggod ang pinaka-leading, kumbaga leading, siya ang pinaka-tinubdan sa tanan tibok na tong lawas. Naasya ang abahin sa atong digestive system. Pag unsay masulod, atong giinom, gikaon, iditik na niya. Muna nga, kung di siya ganahan, maglisod man siya pagawas, muhatag siya warning. Ang warning nga na niya, dito sa atong panit, ugunod, muna, mangatol, manakit, manghubag, manghupong. O niya, pagtrabaho na niya, kaya nag-process man na niya, ang trabaho na niya, imo na niya, tanan nga mga micronutrients, vitamins and minerals nga gikinahanglan sa tibok na itong lawas, siya ang mo-provide, siya mo distribute ba? Ingan ang trabaho niya, atay, usay rato ipansak niya, yung nahunaaran na yung ipanghansak niya, sinyong tiyan, pitiluya ni atay. Ang ito, nga mabot sa punto, resulta, di na mayo.
Nagtuumog nangatol na inyo ang nangatol inyo ang palad kwartana, nangatol inyo ang lapalapa kalakawon mo. Nagsakit na inyo ang abaga, sigig sakit inyo ang abaga dapit sa tuo. Oh. Nagwarning na si Atay ana. Ang inyong palad dapit sa tuo, magsigig katol. Niya tuo pod mo, tuo pod ang inyong gigamit. Niya ni tuo pod ka nagkatol imong palad kay nay kwarta mabot. Asa may kwartahon? Nga ang Atay man nimo nabikil na. Nagsugod na siya warning. Tingala kay imong lapalapag gilok kayo nga katol. Lami kay sudsud og maayo dito sa yuta o sa batol sa simento kay katol. Ano may ngunin mo? Murag palaagon siya kani kay katol ako lapa. Lapalapa. Subadya! Katol lapalapa. Bikil na imo Atay. Ay, nonsan ay ka. Hatag na sa warning ato mga pamanit katul-katul na di ka diabetes. Pero nganong na yung mga panahon na yung mga puntog makakaon sa sunso sa gunso na yung mga pagkaon, tingala lang ka mga tul kagkalit na dili ni mo tuyoon di ka diabetes ka. Pero na yung mga panahon mga puntos isa ka bulan katulo ka upat ka mga tul, nagwarning na si Atay ana muna tinood kaya naman dito na ipakita. Di man sa kahistorya, di man sa kakuan, dito na ipakita. Ang hatag siya og signal ba, simtomas. Nga, sugod na kong kabikil. Ang pingin ako. Muna siya nga, kasugod na tam, kalitatag pangatol. Kana pala nga bahin. Muna, kung limpyo hinlo ang Atay sa usa ka tawo, limpyo og hinlo ang Atay sa usa ka tawo, lami kayo siyang pamanit, bisang pag itom siya pamanit, pero nindot kayo grano. Murag bako kang slumboy, sinaw. Doon sa pain yung gibuhat, muna yung anak, pinagkasikrito. Labi na sa ito mga pagkaon karon, mutuumog sa dili. Mas daghan karon na nagkaproblema silang Atay sa tinood lang. Ano man, grabe ato mga pagkaon ron. Ha? Grabe ato mga pagkaon ron. Kada lihok tanan halos processed foods. Ato mga bata, gianad na ito atong iskwilaan, pulos processed food. Hotdog, sausage, beef loaf, corn beef. Paguli, mawag hapon. Fried chicken, mga pinirito nga manok. Pasensya lang po, ginahapon tayo mga listener po, nga kuan, gapirito og manok, halos kapila na kabisis, lang to na kayo ang baho sa mantika. Itom na kayo mantika, balik-balik, og prito dito kay, nangyawat po taong tipid, kaya pati po mahalas mantika, gidron. Na ikaw nga ni kaon, diya. Halos adlaw-adlaw, may may pasudaan, kay lami mangit po. Og na may igong ikasarang, na may igong kapasidad, drive-thru. Pagsulod nimo, paggawas nimo, nana kay sudan og kanon. Napay french fries pagkapin, papilyon pagkaon sa imong drinks. Ingon nana na, na halos dili na ta kaprito, dili na ta ka luto og sudan karon pag walay mga cubes, walay mga sarap, walay mga crispy fry. Kay para nga mas lami ang ato ang pagtulon, pero ang nasakripisyo ang nagmayo si Atay og si kidney. Kaya los grabe ka pa nga parat, asa mo ka kuha ng crispy fry karon nga tamis, pati parata. Pati magprito tagisda karon butangan na to ana. Ingon ana niya, dili pa makakaon o walay soft drinks, dili, sus. Ingon ana na nga to ang lifestyle sa pagkaon karon. Muna nga, pag maabot man sa punto sa ato ang internal organ, sa digestive system, pulos mga vital organ pod ang maguba. Minawa. Pulos pod mga vital organ ang maguba. Atay. Kidney. Tinae. Grabe ang kadaot karon sa kanang gitawag na to ng mga ulcer or peptic ulcer. Hyper acidity. Kasing-kasing. Si adlaw-adlaw mo loaded inyong anak or kamo nga naminaw. Adlaw-adlaw mo si kaog mantika or mantikaon. Gakalumos na na inyong kasing-kasing. Kontra sa kasing-kasing, ang grabe nga mantika sa tuang lawas. Dili si kasing-kasing ang magkapa, dili si kasing-kasing kontra niya, pero dili siya mo'y maigo. Ang maigo ana ang atuang mga ugat. Pinakapino nga ugat nga pino pa sa buhok. Mapuno og tambok og sibo. Mapuno og tambok og sibo. Si kasing-kasing dayon ang maladaan. Grabe na nga kolesterol, grabe na nga uric. Nabikil na si Atay.
Hangtod kanus amo magsigig inong o fibrostat o astorbastatin. Oh. Ay! Ay! Sige mong inom, ana. Kay para nga mawala, para nga makontrol ang uric acid sa lawas nato o kolesterol. Astorbastatin. Dili na brand name, ha? Generic na. Pero maunay ipanghatag sa tao nga taas o kolesterol o taas o kanini ang uric acid. Pero ang mga sakripisyo o mayo, ana, ang kasing-kasing, hangtod kanus amo sigig inom, ana, mga astorbastatin o fibrostat. Niya, nagsige mong inom, ana. Pag-abot tulo ka bulan, nagsige na pong kadunot inyong atay, nagsige na pong kaluya inyong kidney. Oh. Hangtod nga masikidi. Hangtod masikidi. Pulos mga vital organ ang pangtamaon tungod sa atong pagkaon karon. Uwa pa'y labot ng inom. Labi ng Jack Daniels. Pati na may agi kay Paris Cook. Oh, nginom og tanduay, parisan og milk kaning ice. Kuy gwapo kay Cheshire iced tea. Oh, anara ninyo na. Inom mo kanang tanduay dia. Oh, mas may pag pure tubig. Problemi kayo manggid kung ay Cheshire ninyo iced tea. Mabantayan ninyo ing nakubakakon. Naniguang nakog panambal. Mabantayan ninyo kung mao na inyo sigiag Cheshire. Inigpangihi ninyo nagkabuntag, sakit kayo ang punuan sinyong itlog. Ayon! O ni anyuhan ang sigihon, perting daghanan nagkasiwa, pa'y labot ng energy drinks. Muna sa mga pagkaon na to karun, vital organ ang gigo, kasing-kasing, atay, tinae, kidney, pantog, prostate, hangtod nga magka, oh, kakuha na renal failure, di na makaihi, bata pa. Nagkasiki di na, bata pa, nag-dialysis na, bata pa, nagkalupus na, nang hubag, nang hupong na. Kada lihok noodles. Naa sa kwarto magsigig junk foods. Nga dili na to makontrol. Naa ra sa balay way dagandagan, way lihok-lihok, way singot-singot, way exercise, kay sigig cellphone, sigig computer, manawag sa mama kay magpa-drive through, magpadala og fried chicken katong bakit. Usahay pilion pa ang CYC to kinai drinks. Hindi man sa ingon nga di na magkaunlami na siya, nindot na siya, pero halos kung kada adlaw naman lang mao'y ruta na to, pagkauno ni mo gulay, magpitok-pitok ang mata. Mukaon man to, respetar, pero pilion ang gulay nga kaunon, muna'y klaro karon. Uni awalay hatag nga, niya, aya na mo inom og tambal, aya na mo inom og produkto, magkarakara nagpangita pa doktor patambal kung naanang sakit. Grabe kamali na siya nga senaryo. Munang karon pa lang daan kung ingunana na ang inyong lifestyle, ingunana na ang estado sinyong kinabuhi. Pakusga ang resistensya, paligona ang immune system, limpyuhi, hinloi inyong atay, kay siya ang mutrabaho, siya ang mag-proseso. Niya kung gusto mo para sa atay nga di kalidad, di kalibre, ikagarantiya ginako na sa taas kay nga panahon, di na mabot 16 katuig kung di na garantisado. Timan niya ang pangalan, Kuya Dodge Liver Care Forte. O na itinood ya. Oy katong nangita, katong nangutana itong nakalabay ng adlaw o Bernes, Lunes Taruno. Oh, katong ano to, girlim siro to? Naman na si bata girling gamay. Oh. Nangutana o kanini ang natay vitamins nga para sa bata o syrup. Oh. Sa Kuya Dudes wala, pero naatay mas recommended kayo ang Active Plus Syrup. Kana may gamitan, kana ipainom ninyo yung mga kabataan, 10 anyos o 12 anyos paubos. Ayaw nagsapaw-sapawan ninyo mga vitamins niya. Hangtod maabot na naspunto, dinenon na sila kalibang. Ayaw na ninyo sapaw-sapawa mga vitamins ninyo niya. Lailahe lang og pangalan, pero isara og lailahe brand name, pero isara og punto. Labi na katong mga nag-apas niya sa mga Taurin, CG, sa panang na niya. Lailahe mong tunga brand. Kana na active plus syrup mo ipainom sa inyong mga batang gagmay. Kay kumpleto na na siya para sa utok, para sa bukog, para sa unod, pagana sa kaon. Kumpleto na na siya. All in one na na siya nga vitamins ang active plus syrup sa tinuod lang. Oh. Kay magsapaw-sapaw pa na inyong vitamins niya, lalahi o ngalan.
kinaibog ka sa mga testimonya or kanay nakita ninyo di as television nga nindot kay silang mga alang dili lami og kotis mga anak magartista. Balit po dayon ka, pero isa ra, nagsapaw-sapaw ra ang ingredients. Gusto kag ingredients nga kaniniyang kompleto na tanan, gikan sa limpudhan, padong sa lapalapag, ikinahanglan sa bata, samtang siya nagtubo din hining kalibutana. Pilian na ang kanang active flash, naana sa tanan butika, sa tibok diri Mindanao, Luzon, Bisaya, kaning Bisaya, sa Mindanao, naana. Katong dunay mga batang gagmay. At tuwi sa inyo, tagsa-tagsa ka butika, makadalikyat mo dito, kinahanglan mo na, ingnak, active flash syrup. Muna eh, muna ipapalit ka itong nangutana na ito ha. Oh kuya, ato ko. Ate Delia Taniola, may buntag. Kerwin Rasroyo Shelo. Iloy Day, may buntag ni muna Shelo. Lucky Radio Herme Olmilia, may buntag ni muna Herme. Nina May, Bugos Lasconia, Gikan Lias Bayugan, Ate Salde Emilita, Mirjo Diaz, Jimmy. Espanyola, may buntag. Dasig o Kogilang Yod, Laban. Dala paning kamot sa maayong pagpaminaw sa tanan from Ani Espanyola. May muntang ni mo di Ani. Good morning. Tay lagpas na taon taigong oras mga igalay suon. Gustuhon ko man nga mapadayon pasunahan na panagdumili na kining tanan. Dagan og dagan kayong salamat sinong pagpaminaw. Ako nang hinaot karong adlaw ang nakahatag ko ninyong dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon. May kabahin sa panglawas. Hangtod og mapon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Good news alang sa mahiligon sa kape. Ania na ang kapeng makapahealthy na magkatabang pa sa maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang malunggay o chia seeds maayo alang sa atong heart, makapugong sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, ug makatabang sa atong atay o kidneys. Plus, makahatag kini sa kalami sa kape na imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pangpatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika, duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
6: Sa itong panag-uban sa programang Dubanin sa Magkahapon, siyempre. Laing sugilanon nga itong madunggan sa karon at itong hatagan ng kinabuhi. Kamusta mong tanan? Abanti na. Magsugod ta sa atong live drama. Sigun sa itong naandan. Hello sa itong mga tigpaminaw sa mga nagkalaing-laing mga lugar din his Mindanao. Sa Buanga del Sur, sa Buanga del Norte, sa Buanga Peninsula Region. Kaya madunggan ang atong programa. Sa kamaing pagpaminaw ka rin yung tanan. Nanginaw ko na kamus kapiskais panglawas. Katungwa magkapanood to riha. Napay bahaw na bilins kusina. Kasi napatoy sobra sa bulalo o nilagpa ni Hello sa tanang mga taga mga palangga na to na sa Agusan del Sur. At tangi diha ang atong soft-opening Clay Jewel Store Trento Agusan del Sur. O niya magpahigayon ta sa itong Health Forum Caravan. Siyempre Doc Frank kauban sa NBS Medical Team. Karumpit sa 28 mga palangga. Kita-kits na diha sa Trento Agusan del Sur. Pizza 28. Adlaw na siyang Lunes. Kanya, siyempre, soft opening na. Kanya, blessing and dedication sa atong pinaka bagong station 102.3 Nungladding Radio, Trento Agusan del Sur. Magpahigayon ta mga palangga sa atong soft opening o siyempre blessing and dedication. Kita-kits na ha, Pizza 28 na. Hello sa mga naminaw garon sa 100.1 Nungladding Infinite Radio. Lapos na sa 102.3 Nungladding Radio Trento Agusan del Sur. Ingon man sa Butuan City. Nungladding Infinite Radio Butuan City, Agusan del Sur, Agusan del Norte, sorry. At ang ate mo taga Agusan del Norte ha, padulong din ha ang atong team pohon. Ako niyang ipahibalo ang atong Health Forum Caravan. Nindot manggod mga palangga. Kaya magayran ta ba? Labi na, dala na to ang atong quantum machine. Makita gito mga kukulangon na to, unsay problema, unsay mga need nga atong himuon. Kaya usahay manggod kining kakulang nato sa kahibalo, kabahin sa pag-amping sa may panglawas, usas mga hinungdan nga magkasakita. Labi na kung kita'y giasahan yun, asahan sa pamilya, kanya kalit lang kalupog ang atong lawas. Tungod kay wala tay kasayuran mga palangga. Usas mga katuyuan nato sa itong Health Forum Caravan, aron mahibalo ta. Aron masayod ta, kanya ma-check up mo, free na siya, way bayad mga palangga. Unya ikaapat na nato nga Health Forum Caravan karong Pizza 28 na siya. Karong adlaw Lunes diha sa Trento Agusan del Sur, Agusan del Sur. Yes. Naana sa may sa tong address J Commercial Building sa may Purok 5B Poblasyon Trento Agusan del Sur at bang sa LYR Lending Corporation. Tapad siya sa Doctor sa so itong doktor, akong i-check din hi mga palangga ha. Kumusta ato signal diha mga pinalanggan tigpaminaw? Okay lang ba? Bay putol-putol. Hello sa ato mga tigpaminaw. Ang ato mga listeners karon nung lading kita unya tapuhon sa Trento nung lading kay ako nang kusnuto na imong api.
2: Ano?
6: Ayaw lang po din tao, no eh. Sa pagtuon mo na akong aping, ha? Aping sa bata kay imong kumot-kumoton. Hello sa ato mga palangga sa Iligan City 104.1 nung lading radio 97.9 Nulading Radio Aurora Zamboanga del Sur 90.3 Nulading Radio Pagadan City og sa 107.9 Nulading Radio Kinapawan City 91.3 Nulading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Og mapohon ang atong bunot ha, kulay pebalon yung tanan kay karon pa nag-forward ang atong mga kaubanan. Og mapohon ang bunot sa first prize 55 inches nga flat screen TV. Unya katong second prize nga Android cellphone. Unya third prize nga fan masiguro to sa to electric fan. Basta ugma pohon ang atong final. Ugma pohon ang atong hukom mga palangga.
2: Sana.
6: Dito magbasa ninyo mga text din hi. Salamat kay ninyong tanan. Nung lading miadto bi ako gahapon sa Sing Along. Anong lading Sing Along Season 1. Wa magi ka manguhit dito. Ikuhit unta ko nimo kay mag-selfie-selfie unta ta. Nung lading kanus-a, mo pagay pag-istorya na ako, nangutana na dayon. Kanus-a ang open sa tindahan din sa Trento. Kid sa 28 na siya. Unya natay Health Forum Caravan, kauban si Doc Frank, dalang atong Quantum Machine. Unya na mga lecture mga palangga kunong sao na to pag-amping ang atong lawas aron maangko na to ang kapiskay sa atong panglawas. Pwede ko mangayo number ni mo sa mga classes number ha, wala ba taan ng mga number nga kana mga paswerte-swerte ha, wala taan na ha gini ito a cellphone number yun ni mga palangga. Ato na hatagan og pagtagad laing sender, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan ang ato karong hatagan og dulas kahinan. Plaster muntanan pakusga inyong mga radio. Aron nga tinaw og klaro ang inyong pagpaminaw dinhi sa atong tulumanon.
7: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong atod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
8: Hi!
9: Hello!
8: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? Ug labi nang dili dayon kita masakit?
9: Ug pirming ligon ang atong kalawasan! Ug mao kini ang mubo sa atong immune system!
8: Power 10 Probio Capsule!
9: Power 10 Probio Capsule!
8: Tinood ka na mga higala, ilabi na mo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
9: Power 10 Probio Capsule!
8: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mo pagana pag-inis sa kaon. Ayo paglangay kung balati ang hisgutan. Sulayin din og inom ang Power 10 Probio Capsule.
9: Aduna sa kini mangosteen, kuyabano, spirulina, gato cola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C, probiotics o green barley nga makalimpyo kini sa atong tiyan, tangtangon ang mga toxic sa atong mga tinai o malikayan ang pagkasakit o cancer.
8: Power 10 Probio Capsule. Dalit ka na po sa ligama sa Power 10 Probio Capsule, ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
10: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini

0: Play Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Play Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Play Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Play Gel Store.

sa C vitamins, adunay sodium ascorbate o zinc. Pakatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, pakahataw tukmang kusog sa atong immune system, pakataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay o inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkas,

0: masimsog o mas ligon ang imulawas the natural way. Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
1: Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
0: Ang Clydel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Gagilimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pagatipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay tanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre sambal samak extract traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydel Mixed Herbs supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayaw hulata nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambalan sa mga nagpalatian. Clydel Mixed Herbs.
2: Ang pingi ang imong mga mata, kauban ang this.

Sa pag-usab mayong adlaw kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa maabot sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan, ikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako. Kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Ang atong sender o sa kabay taga sa pangdalaga Misamis Occidental, may pagpaminaw sa atong mga listeners diha karon, labi na gyud sa atong sender, Ma'am Christy from sa pangdalaga Misamis Occidental. Sa dili pa nato basahon, ayaw mong kalimot ha, sa atong may epektibo garantisadong mga produkto, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Pero galing doon na mo'y mga gibati sa lawas katong mga seniors na to diha. Musugot tag sadili, maandam tag sadili mga palangga. Doon na nagitay bati-bation din sa itong lawas. Dapat Power 10 Probio Capsule. 30 minutes sadili ka pamukaon. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Doon ay mga ingredients na magkahatag kakondisyon, magkahatag kaayuhan sa itong lawas na ay probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, unya, rich in vitamin C. Pagod siya. Dagkong kahimuan, labi na sa itong digestive organs, katong di kay mahilisan bitaw, magblatid kanunay antiyan, unya, constipated na dayon. Power 10 Probio Capsule, makatabang, makaayo, ug siyempre, dako kay ni kahimuan gyud. Katong mga diabetic, katong high blood, dunay mga tumorsis bukol-bukol sa lawas, makatabang ang Power 10 Probio Capsule niya na. Naani sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Available sa business Shopee sa TikTok sa atong online store. Ingon man sa atong mga clay gel store. Kauban ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Katong mga higala na to din ha na gusto og coffee. Kung gusto mo nga healthy coffee ang inyong imnon, dapat mag clay gel coffee mix na ta. Lami nga magkatagbaw sustansya at vitamina ang mupatigbabaw with malunggay and chia seeds. Kinikutaw pa lang ni mundaan, makaingon gyud ka kini moy kape. Lami na makaayo pa gyud. Mo na clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Mapalit gihapon sa ato mga clay gel store, ingon man sa ato mga butika, parmasya, mapalit sa online. Clay gel coffee mix of malunggay and chia seeds. Hinubanan sa itong clay gel mixed herbs food supplement. Kana nga kapsula, bago na siya nga kapsula ha. Ituyo, ginas pagmugna, dugay na natong napagawa sa market. Gumikan kay gipaningkamuta na to nga mas mahimong epektibo. Muna'y mahimo niyang partner sa itong Power 10 Probio Capsule. Ang clay gel mixed herbs food supplement naglangkob sa alingatong, serpentina, sambag-sambag, ug naa niya ang black garlic. Ang clay gel mixed herbs food supplement nindot nga panalipod mga palangga sa sakit ng cancer. Nindot nga panalipod sa atong lawas labi na ni atong mutungtong nag 30. Ano katubang hilig o mga processed foods, mga fast food, soft drinks, malikayan mga palangga, no? Mahimo gyud niya nga magka-problema ta sa atong kidney. Mas nindot nga panalipod. O kung doon na natin gibati, mas maayo gani, mag-maintain ka na. Clay gel mixed herbs food supplement. Magkatabang sa pagpakondisyon sa atong kidney, sa atong atay, ipagawas ang mga toxins sa atong lawas, sa kinikagitawag o natural detoxifier mga palangga. Hinluan atong lawas, i-detox ang atong lawas, pinaagi ninyong pinakabag-o na ito na clay gel mixed herbs food supplement. Ang Jazzy Vitamin C plus Zinc. Katong di magkatulog, sulbad na na. Luya ang lawas, kanunay, gilaay, gikapoy, dali ratap tagbalatian, wala sa kondisyon, mag-Jazzy na everyday. Aron everyday. Okay. Testingin ninyo na. Leija, Jazzy Vitamin C plus Zinc, kung vitamina lang ang inyong gikinahanglan,
medyo kulang mo sa vitamins. Kining Jassy, good na kini alang nimo. Nindot na kay imong duty ani, kondisyon sa imong lawas. Pero kung doon na ka naigibati, abaga na ganito sa Power 10 Probiotic Capsule, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ngayon kung mag-coffee ka, gamit na ganito sa itong pinakalimig na coffee. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Inumanan sa atong haplas nga humut, manuhut-suhut sa atong kaunuran kaugatan, nga ma-feel gud nato ang kanindot mga palangga. Nung lading essential oil. Nung lading essential oil, magpahilot ka, magpamasaj. Imong suguon ha, kanarapod imong bana or imong asawa. Ayaw to ni kumpare kay delikado to mga palangga. Basin unya nga, magubot unya, maguba ang inyong panaghigalaay. Muna kung magpahilot ka, gamit ang nung lading essential oil, imong bana mo yung imong suguon. Imong asawa mo yung imong suguon. Nung lading essential oil, humot, effective kay nga haplas. Pamaol, pamoy-poy, wagtang. Inumanan sa itong nung lading turmeric balm and nung lading relaxing oil. Katong mga kabuhi unon, magpanlipong, hid-hid lang mo gamay niya na. Walang kabuhi, marilax pang inyong pamati. Lagel relaxing oil, nung lading relaxing oil. O nung lading turmeric balm. Muna'y partner sa itong nung lading essential oil. Clay gel soap, pangpahami sa kutis, pangpakinis, clay gel papaya, o ang Gromate para sa inyong mga kids 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Grabe ang bata kung imong i-maintain nga to niya ang Gromate. Dali na kasabot sa klase. Bright ang bata. O niya taas, dali kang mutubo. Healthy si baby, dili sakitin. Mas makapadayon siya sa iyang pag-eskwela nga kanamang dili laayon ang imong anak. Okay, dali naman kasabot niya. Makamutabang sa pag-develop sa ilang brain. 1 to 12 years old, i-Gromate multivitamins ninyo. Ato na hatagan ng pata, ang ato na yung pinaka the best nga eye drops, ang Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw, palit mo ani, sulayin ninyo. Katong medyo hago na kaayo, labi na ni atong exposed kanunay sa init, abog, pollution pag ispalibot, mas maayo nga mag-Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ato na hatagan ug pagdagan atong perfume ha. Katong wa pa magkasulay si Kerry Perfume. Nindot ka na is-

0: ako sa shop nga gitrabahoan ni Papa. Daghan di kay sila customer karon. Magpaabot lang ko din kon bakante na si Papa. Maglingkod-lingkod lang una ko din ni. Tundo na lang kay stable na nga trabaho. Di na gikinahanglan pa nga. Disturbo na ako si Papa. Pero sige lang. Maningkamot ko nga. Puhon-puhon. Makatrabaho na ko.
1: Christy?
0: Marlon?
1: Nakaman ko din eh. Nakita naman ni Papa ni mo?
0: Nagpaabot lagi unta ko niya.
1: Napamugayigi. Ayos siya nga to. Kaya baka ko biya nga. Si Papa lang ni mo ang expert. Labi na niya ng pagpande o mga daro.
0: Maubit daw.
1: Paabot lang kamay ha. Naitubig.
0: Salamat ha, Marlon.
1: Uy, sabayan ay. Sunod gani. Pwedeng imo kong tawagon. Di may ginadali matawag si Papa ni mo. Kay busy man kayo na. Pwede nga ako lang imong tawagon. Aron ako imo ato ni Papa ni mo.
0: Sige. Pasensya na sa disturbo ha.
1: Ayaw pa ko na nakadisturbo ka. Ako atuon si Papa ni mo. Imo na ng tubig.
0: Okay. Kamayuhon ganyan ni Marlon ay. Pag umangkon mong kunis tag-iya, dinis sa maong shop. Ako lang paabutan si Papa din eh. Sakto-sap kay uhaw na kayo. Maikid kayo ning manayming si Marlon. Gidad ang pagiganyag tupig din eh.

0: Oh, bole mong alawan sab.
1: Ayaw na lang pakata na lang bayro nun, basi napakay gamitan, ana.
0: Okay ra, oy. Naka, kwarta ang pagkukaroon kay daghan magkain ng papanday o daro o usa pa itagaan sa punilag tip, sab.
1: Salamat kayo, pa.
0: Og, sunod ha.

0: Tahu gak biar kau kek? Biar terbelah kau bersihau, dek kau musuh dan kita tersiap. Dek kau mau kang sekutra bahu. Mana langgar dek tong. Bagu mangko na tong kau parin aku tak iya ni dek bau siap. Kai, mui na ngohit na kau. Huktot, kailan na ba mus marlon?
1: Kailan naman mi, pa. Kato pang time nga, mag-anihan ko din ni.
0: Aw, wala man ko na buskoy lang buta ah. Maulang nagtabang-tabang rin niya siya. Oh, mamabalik na ko dito.
1: Pa, salamat sa sakripisyon ni mo ha. Huwag maning kamot ko nga. Dili masayang ni imong sakripisyon na mo. Ako nalang inyo'y pamalik para sabay.
0: Masabtas mama ni mo ha. Ya, di pa ko makauli. Tambahan ka pa kong business din eh. Araw mahumani akong trabaho.
1: Sige pa.
0: Sige, diha ka na.
1: Bisan wala makuman o giskwela akong umahin. Pero niningkamot kit siya nga. Maka-suporta na mo. Wala gid mo niya papas mo eh. Gikan pas gamay pa mi.

Inong lading, gisuportaran mi tanan. Pero lagi, igo lagi sa high school. Ubay-ubay mood ni magsuon. Mutong pagkuman sa high school, nagkabuwag-buwag na mi. Ang uban nilarga og laing lugar, sa Manila, sa Cebu, ang uban pod, dinilan sa Mindanao. Nangaminyo sa mga kong mga igsuon. Nung laging ako ni Atutongora, nag-apply ko og tindera. Dito sa lungsod sa Calamba, Misamis Occidental. O kunya?

0: Kajut lang kaayo sir ha. Naamay akong kaupan mo, mo entertain inya. Midas agman og kalit ang mga customer. Excuse Marlon?
1: Teka na customer niyo eh. Busy mo kayo mo.
0: Lagi, naamag ko tayo ka.
1: Magpalit lang. Wala mo ka pagkalaago dito sa shop.
0: Nabusy ko sa akong trabaho din eh.
1: Mo lagi, may giingon ni papa ni mo. Nga, nagtrabaho ka kuno din sa tindahan din sa Kalamba.
0: Kuyawan masab ko ni mo. Kalitramkod kang niabot. Wala din ko makailan ni mo.
1: Nagkao mungod ko. Ong wala ko maili dayo ni mo.
0: Unsay imong paliton?
1: Wala. Ni bisita lang ko din eh. Og gusto ng tatika nga imbitaron. Dito ni Uncle, birthday. Garo makabisita sab ka ni papa ni mo.
0: Birthday?
1: Yes. Basig bakante ni mo.
0: Stay and rub ako din ni. Pero Marlon, i-try lang na ako ha.
1: Sige. Pwede masab kay dinhim mingumbra sa Kalamba. Agiunan ka na mo din eh.
0: Sige. Pero mananghid na ako sa akong amo.

0: buka-buka ang gulto.
1: Ang human na paoy. Daga nagbisita nila, no?
0: Ay, nagkabili mga higala po din eh. Kung kumpare, may gani yun kay... Naabot ko din eh. Yung guwapa, hindi ka madiskubro na kung skills na rin. Pamanday-panday ang mga daroban pa.
1: Mausap, mapasalamatan ka ayo taniya.
0: Oh, Dumarlon!
2: Oh, Angkol. Humana ka magkaon, Christy?
1: Humana.
0: Oh, diyaon na muna ako ha. Kay, mautabang sa ko din eh. Diyan na mo.
1: Okay pa.
2: Abi ko gula pa. Kay, dalaan dati ka pagkaon din eh.
1: Nakakaon na oy. Salamat sa pag-invite.
2: May nalagani kay misugot imong amo, no?
1: Misugot rabia, pero mo paulit lagi dayon.
2: Iatulong niya, tiga. Duhaman mo, di ba?
1: Oh, na dito sa sudang akong kauban, kay naamala siya'y kaila sa mga related resab sa imong angkol.
2: Mau ba?
1: Maritili ka malipayon.
2: Wa. May paulit akong mama gikan sa gawas.
1: Mau ba?
2: O gusto niya nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Pabalikon ko niya dito sa Visaya sa mo, ha?
1: Saan inyo di ay?
2: Layo, dito sa Bugo, Cebu.
1: Buti pa sabot nga, biyaan ni mo din ni imong angkol?
2: Yes. Umapon mo, largan ako.
1: Mao ba kadalikot?
2: Nananigid kadalik, pagidam ha.
1: Buti pa sabot nga, dugay na ka makabalik din ni.
2: Siguro, anagid. Kana ko makabalik pa.
1: Salamat sa imong kamaayo, Marlon.
2: Salamat sab sa igayon nga. Nagkailatan doa. Malipayon lang ko nga. Dagan kong nahimong higala din eh. Simisamis Occidental. Naambot ko silang angkol. Sabi na ni Papa ni mo.
1: Okay.
2: Unya lang dapat ulit. Kay... Arosob nga maka-isa-storya ba ta?
1: Sige. Akong ingon ang akong friend ha. Akong kauban.
2: Sige. Wait na ha. Kuwanti ka mga dessert nga to.
1: Ayaw na uy.
2: Sige lang. Sige naan ka.
1: Mula ko na day siya. Nga nung ingon animan akong feelings nga. Pagkahibawan ako nga. Mubalik na siya sa ila sa bug.

Vladimir, na itong higayon na mo'ti katapusan mong panakita. Para dili kanang mura kog nakalitan, naanad mangod ko, matagigayon nga mo ato ko sa shop. Sige lang mo, approach una, muna nagkaamig ko Jaime. Og bisa na ako amahan, makaingon gud niya, maayong tao, si Marlon. Pero, nipauli siya sa ila. Kaing giingon sa iyong mama, nigastuhan siya, og armakaw man. Nawala na sabsak muna-una, basta kay makaingon lang ko tungod siguro siyang pagkamaayo. Hinungdan nga, mara, masalub-unsap ang akong kasing-kasing. Nga mong palayo siya.

0: Tay, okay ka lang? Uy, Christy? Dara o. Uy, tagaan mo ko din mong notebook. Dila ako nangita, ana. Wala ka na sa mga galingon.
1: Ay, dagan mo gagawin na ako na, uy.
0: Ay, mas maayo ba? Ako manggong kazan. Nakakaroon sa Cagayan. Nindot yung trabaho nga to. Iyang amo insig. Dali ko nung pareha sa uban nga. Kanang dili may muda. May ko nung kayo mo pangga sa ilang mga tao.
1: Unsay ba't pasipot mo?
0: Mo? Langyaw ta nga to. Ilargot ang sweldo din hi. Mas maayod to sa Cagayan. Kaya makalaag sa ta, dako bin ang syudad. O gawas pa, medyo taas ang atong rate nga to.
1: Pila man di ay?
0: Happy times to, uy. Ingon anin lang. Mag-usa lang ta, mangita tag boarding house nga. Bayaran lang nato. Magtunga ta.
1: Dili sa maayo, uy, nga mag-ipon.
0: Dili ba kung gimin ba? Kung doon ay balay or unsa. Di pa ta mag-usa ng kwarto. Kaluod po nimo, uy. Saman.
1: Manangit sa pod ko ano nilang mama, uy.
0: Sige ha.
1: Kay,
0: tagdunti ka. Pero dili.
1: Mangita na lang kong lain.
0: Akong kuyugon sa kagandi oro.

pang lang yun eh. Sa Cagindi Oro City. O dito, niangay man sab mi, niangay sab ko, kinilaking gikan ta sa, kanang layo sa syudad, maabutas da kong syudad, maamayish kita, mabaguhan, pero dalit na sab kaayo na ko nga, na-adjust ang palibot, ako mga kauban, nung lading nindot ang dagat sa amat trabaho, tungod kay dako man ang sweldo, kaya makapadagit ko sa mua, ugdo na pagi mabilin para tigom. Mauto nga, dagan kong naila, o gani, naidagan nga, mga lalaki nga, mula agnas sa boarding house. O, dito ko nakaingan nga, ingan ani gida ang realidad sa kinabuhi. Maubot gida sa punto nga, kanang, dunidagang mga has sa pagduol ni mo, manguyab ni mo. O, ako na handle tong tanan. Hangtod nga.

0: May di lang ba ka mo gawas? Nagpila na itong manguyabay ni mo.
1: Grabe po nang nagpila, uy. Tinuod.
0: Ako na lang ito giinan? Ngano magpila man mo niya? Pwede man mo dili na magpila? Ako, di na kinahanglan pilahan.
1: Suko ka ba?
0: Wa, uy. Hmm? Ato ba nga ito dito?
1: Insecure ay... Ay... Sakto naman sa bakong edad. 23 na nagud ko next month. Unsa ka ano kun musulay kog sudni ng mga butanga. Pero pitura ba isla ka buok? Kinsa kay maayo na nila? Magpangutan na sab ko sa akong mga kaila. Basin kung doon yung mga nakailasap. Ula para bagi ko makatry. Uksod niya ng mga butang.

0: Imon nga. Ako nang gipalit para nimo.
1: Sir.
2: Ayun na pag share. Jade na lang.
1: Jade?
2: Yes, Jade. Abi mo, start atong nakita tika sa store ngayon mong gitrabahoan. Hangtod ka ron. Dili ka na mawasok unang una kasing-kasing. Andam ko magpaabot ni mo, Christy. Kaya bawa ko nga, daga nakagusto ni mo. Pero usalang kabutang akong mas pasalig ni mo. Dili. O dili ni mo sa kamahayan ng tanan. Kung galing, agkuhangin mo daw aton.
1: Jade.

ng lading. Tungod kay si Jade, mo ay kanunay nga. Musumasong cute. Niya maayigid po siya. Kay dili man lang ako ang iyang kanang suuron. Lakip na ako mga friends. Ako mga kauban. Og mismo dito sa akong gipuy-an. Kidakan na mismo ang boarding house. Og talan. Miingon nga, tisingan ka na ako. Nung lating, kaingon ko uyab-uyab lang ang tanan. Pero wala ko magdahom. Nga dito rin mag-start nga. Tuloy-tuloy na. I mean, siya na.

0: Wow, kaninda sa imong apartment din ni.
1: Okay na ni nga construct. Pero atimado lang. Lingkod na.
0: Ang mga sofa, malingkod ko ha.
1: Siyempre.
0: Wow, kanindot. Pangdato man kayo ng sofa.
1: Mas particular ko yung unana. Munang nag-investig ko. Ang gipanindutan. Hilikog mga interior design. Munang unani kanindot. Sa tulog, dili nindot ang gawas.
0: Nindot kit kaayo pagka-design. Congratulations ha.
1: Salamat, Christy. Ako magdahom nga masugot na ko ni mo.
0: Alang-alang. Sige man kag follow up. Jade?
1: Oh. Anong kani-kani mo nilang tawan. Pagunit lang kayo sa imong bugton. Ngun, Ana, kaya na din makatutok na ako. I love you so much.
0: Jade?
1: Okay lang bang magka-kiss ni mo?
0: Bago pa lang ta, di ba?
1: Kaya nga, no?
0: Jade? Jade, tanpa unang... Jade!

ginong lading kinilaking inusinti tani ang mga butanga. May kuyog lang ko niya sa iyong apartment. Kiki-invite ko niya. Pero yung unagto na. Ula ko na mapugni pa. Nahitabogid ang mga butang. Ngadili ginunta dapat. Ula kay mahimo. O kaingon ko nga, katulungin kayo na. At tagduha ka buwan, tulog ka buwan. Dito na. Namabdos ko ng lading. Ang akong gituuhan nga musulod sa natad sa gugma, kay gusto ko mo try. Pero ako magdahom nga. Dito na. Corner na ko. Pagkahibaw niyang buntis ko, iya kong giingon nga, giingnan dahil nga. Dito na papuyon sa apartment. Nung na din nag-live in me, dito sa Kagindi Oro, kinaaman siya trabaho, naasab ko'y trabaho. Maunang, mas maayo nga, mag-usan lang me. Nung na din, wala ko makauli o dugay dito sa Amos Misamis Occidental. Hangtod nga kipakataw ko ang akong anak. Usa ka batang babae. Ang among anak ni Jade. Nung lading pilay dagan sa panahon. Igo nag 1 year ang akong anak. Nabuntis na sab ko. Nung lading automatic duha ang among anak. Sa mong pag-live in duha ni Jade, huwag nausab na ang dagan sa akong mga panglantaw. Tungod kay para naman sa akong pamilya, sa akong mga anak, o sa pagpadayon.

0: Una pa?
1: Wala. Ako man ang kauban?
0: Dugay ni gid biwa makita. Noon, may na magkabutang. May gitok trabaho si Jade. Nga iyang na live-in. Akong atuon, huwag ini makabantay ba? Huy! Die!
1: Huy!
0: Huwag magka-uhi, hindi naman ka mamansin. Huy, naslim lagi ka.
2: Kumusta na, oy? Wala ko'y balita ni mo.
1: Okay naman. Nashock lang ko gamay, ha? Thank you nga, nakita tando, ha?
2: Kumusta na?
1: Nalilipasa ninyo? Bago na ko nanganak sa ikaduha.
0: Uy, kadali araw, uy. Kasundaan nun? Yawa ka na makauli dito sa itong lugar si Miss Amix Occidental?
1: What na, kid?
0: Uy, pagpakasal mo, uy.
1: Maulagi mo, uy. Gisuggest na ko niya. Duhan na good among anak.
0: Ingna ko, ha? Kung magpakasal mo, kay... Ako'y bahala. Ako'y mahimo niyang coordinator.
1: Sure ka?
0: Ayun, nagkabala ka sa TF. Din ako mangayot nimo.
1: Thank you kaayo, ha?
0: Basta, importante kaayo nga magpakasal mo.
1: Kay, dapat lang yun.
0: Di po maayo, uy, nga mag-live-in lang mo.
1: Sige. Ako niyang ingnon. Oh, thank you kaayo, ha?
0: Sige, sige.
1: Diha ka na.
0: Pag-amping!
3: Ano?
0: Layarag itong panahon nga. Nagkuyog pa mi, blooming siya itong mga panahon na. Dili ka siya stress? Siya ang partner? Nangarites naman sa buwi? Gusto. Madun ako sa kong lakaw. Importante, nag-offer na ko niya.

0: Ola tambag na ko nga. Imo ba ng partner? Tambag-tambag kilang kay. Puso daghan na kay nag-inkwentro din eh. Maoy mo ko makainom?
1: Ola na ko magkulang niya. Ginatambagan ako na.
0: Ah, maupod lagi. Kaya di makainom, pwede manghilo muna. Pero, nanay, ilimno sa utok, pastang huwag nagigaglukan. Kanya, mulag sudaw ba ito iyang ikwintro? Nakulatahan ko niya.
1: Pasensya na kayo mo. Muatoon niya ako dito sa imnanan nga. Doon ay ka mga damage. Basin kun mahangiyo lang.
0: Ako mo sa itong kainan nga. Iayom-ayom na lang. Sige, dam. Mau na lang ito naman. Ako'y mga pasensya.
1: Nagkagrabe na niya yung bisyo. Nagdili siya makapugong kung makainom na. Muna akong ikadlokan. Muna akong ikadlokan kung makasalmi. Basig mo worst pagsamot. Basta, bayaran ako kung luha. Dali ko gusto makita sa mga bata. Nga nag-uol kong maayos sila ng mahal.

0: Wala ka ba'y duty?
1: Day off na ko karon.
0: May ganin na hangi ora dito sa inyong giinan sa imong higala. Maunitan na ako na bayaran.
1: Pasensya ka na, Christy. Unikamod ko nga mausap niyong tanan.
0: Sabi mo, wala ko'y reklamo tanan. Kung kinakita na ko nga responsable ka, pero please lang ang imong inom. Muna'y makapawala sa imong pagkamaayong tao. Doon ka pa ba'y plano nga undangon na, ha? Kung dili man gani, kibaw ka na. Naki mga anak, duha ng atong anak. Dili ko gusto nga magdako sila. Ngayon mo na ilang mamatan ka nun, ay.
1: Sige. Undahan ko na ko, eh. Nga kong inom.
0: Sure ka?
1: Yes. Undahan ko na kong bisyo. Siguro ka lang ninyo.
0: Salamat.
1: Oga. Sorry sa mga pagkulang ko nimo.
0: Ang sabot-pasabot nimo.
1: Dugay na ko ning plano. Og kining tanan, pinahanglan nga mahitabo. Daangan ko akong bisyo. Magpakasaltan diwa.
0: Uy, may luhod-luhod ka mangkutin, ha?
1: Sorry, Christy. Gusto ko ipamatuon ni mong mahal di ka. Will you marry me?
0: Luhod ko din, ha?
1: Wala akong nakunta ng bisyon ako.
0: Siyempre naman. Iis ang pakasal ko ni mo. Huwag sure ka, mag-usap ka na, ha?
1: Yes, husbon ko tanan. Husbon ko para ni mo.
0: Sigurado ko malipay ang mga bata, ni.

0: Mohapit na tag dulaanan. Katong palitag dulaan mga bata.
1: Sige. Mapagipagpalit ni mo adto.
0: Tagtugon. Ibaho ko na sa kabanghura na to. Hindi kay duaan. Oh.
1: Kasal na kitang duhan, no?
0: Oo, bitaw. Siguro tinuro lang gingon nga doon na i-blessing kung magkasal. Oh, dali. Kapit na talid to.
1: Abi mo.
0: Oh.
1: Happy kay ko nga. Niabot ka sa akong kinabuhi. Huwag ko magtahom nga. Ingon ani ang kausapan ni mo.
0: Lugmahay ko. Tagan kikukontra na itong panahon nga gusto ko mainom.
1: Maubitaw. Talan... Oh!
0: Oh!
1: Time pa?
0: So, balim kita na, oh.
1: Jay!
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
4: Teresita Bartolo, taga Lamalama, tubod Lanao del Norte. Akong sakit is one, katong colon cancer o kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Gioperahan ko, tapos bugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
5: Karon da ang imong colon cancer, matawag na ito nga okay na.
4: Ang pag-disposal, paana. Na yun, nag-maintain na dyan ko, ani, kay ganahan ko, ani nga, kanang product, kay gaan akong lawas.
5: O sa nga produkto, ma'am?
4: Akong tulog. Jase o ganing kawerten. Muna akong gina-maintain, o nga plus po.
5: Masing ano na kay parawagan, ma'am, nga ito na sa itong mga kaigsunan nga naminaw ka ron?
4: Oo, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilawan nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo dyan.
2: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
2: Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
6: Mary Jean Auman.
5: Taga-asa ka, ma'am?
6: Taga-kwalas. Purok tres.
5: O sa malayang gipagpalit, ma'am?
6: Kung ano ang akong gipalit, kaning kopi mix o kaning Power 10 kay mao mong yun nindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
5: Kamutan na nagagamit?
6: Oo, kamitanan.
5: O sa may nakaagnay ninyo ma'am nga nung may gamit ka mo anini nga nasampit nga mga produkto?
6: Akong ba na sir, na siya isi sa likod, then nag-maintain siya aning coffee mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
5: O sa nga capsule ma'am?
6: Power 10. O ganipong coffee mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nag-maintain niya po na ani Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ragin siya, wala na namang ipadayo kupira. Ako kayo pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung gusto nga makapuan yun siya sa mga normal nga mga ato ang makalibang matag-adlaw.
5: Sa may mong panawagan ma'am gato na sa atong nga mga kaigsunan nga naminaw ka rin.
6: Kung gusto sila mo, sulay lang good sila aning nga produkto sa lungla din. Nindot kaayo ni nga produkto, sulayan lang nila. Pero hindi din sila magmahay aning nga produkto.
2: Power 10, Power 10, Pro Bio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jesse!
2: Jesse!
7: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Will you mao say sir? Kamalan lalalanaw.
5: Unsa nga produkto ang imong gigamit sir?
8: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Haplas.
5: Sa din wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gagi pamatigid sa imong nga lawas?
8: Ko among sir, taas ko og BP, dayon taas ko og sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, pasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto naulian ako nga sakit. Diminti niyo na ako nakahantot karon. Pagkadugog nako sa radyo ganiya nga namay na opening diri sa Maranding, mo na yani jud ko. Mo na pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Lung Lading.
7: Power 10, Rubayo Capsule, panglawas mo na sigurado. Jassy!
9: Jassy!
10: Jassy!
7: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: Oh, oh, oh. Hey, hey.
12: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ang chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: at lauman o gabi. Thermica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
2: Introducing Clay Gel Mixers Food Supplement.
3: Clay Gel Mixers Food Supplement.
2: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May aligatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang tambalan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
4: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirmi, hinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
5: Ania na ang Jazzy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system. Og Zinc, nga motabang batok sa stress og sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo og sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
6: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jazzy.
4: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya karon. Maggamit na sa Jazzy Vitamin C Aspartate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
5: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
7: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron mindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. At sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.
8: Pre, karabi na giyod ka uga akong panit. Eh, murag maglagot, nagyod ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
9: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
8: Haplas? Pero base normal ra na ang oil, oy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog haplas.
9: Pili ni siya basta-basta ng haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing feelings. O labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
9: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, so ayan ako pre. Unyasa man ato ni mapalit.
9: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
8: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

Nulating, doon ang hugnong ng akong kalibutan. Nito mga takna. Nulating, lima ka mga pinasalian ang naangko niya. Oo, may mahibaw. Kung nga no, siguro rin ay mga konta niya sa una. Tungod kay Maoy, magkutin siya mahubog. Pero imbis niya nagbago na unta, gikasal na mi. Nawa pa hinuan siya. Gikuha siya tinina mo. Nung naging masalupon kay mi, uy kabutangan ng akong kakuol.

Pwede mo palit tuduaan. Pwede mo kubos na ko. Bisanda ko na gani ko, kugusan gani ko niya. Hapit naman dahi, tuig man o. Wala na si Papa. Yes, anak. Nainumduman ko lang

0: Inupaulit ako mapuhon dito sa sapang dalaga ni Samis Occidental.
1: Dito sa balay nilang lulo, ma?
0: Oh. Dito ta magsugod sa sinagdanan. Dito mamutiwa sa biskela.
1: Sige, ma. Karon nga. Napukoy, di ka mga igagaw. Karon dool ko nilang lulo.
0: Sige, nakatulog na nga to.
1: Sige, ma. Basta kay, musunod na kakatulog.

Nulidin ni paulit mig sa pangdalaga. Kauban ang akong duha ka mga anak. Daghang mo ingon nga sa iyo kong nabalo. Pero lagi dili kita mo'y tag-iasa itong kinabuhi. Hinulaman lamang kini. O siguro din yung mga rason. Magila ko makunaw na, syempre bala na ako. Katimbang bisan pa man doon na siya mga kaaki. Pero bisan ko si wala ko niya dapati. Kana lagi maka-enem siya nito mapanahon na nga makakita siya kaaway. Nung nating napauli na lang may sa pangdalaga, pero wala pagi hustisya nga nadawat na mo. Wala'y justice ang pagkamatay sa kumbana. Wala na lang sab na mo gi-follow up. Kalayo man ang Cagayan. O dito na misa, misamis occidental nagpuyo. Humansa, gikan sa katuig, gikan sa iyong paglubong.

0: Kayo'y napaghunahon na, ana. Naunsa ba? Asa ka man day mo adto, lisod sabog sa laing tao. Tinihigyod ta. Ang importanteng mag-usa na ta. Ay na nagkamalaki na imo mga bata kay mga dagko na na.
1: Mangita na kong trabaho din sa tuang lugar, ma.
0: Pwede man sab. Kay naana may iskulahan din eh. Dool rasab din eh sa atong bahay. Tinihin na mo pa dahil iskwela ang mga bata. O kay nagkagool ni ana. Kung mo trabaho ka, nahala. Pwede ka makapang-apply. Pwede kang dito sa Oroqueta. Pwede sa Calamba. Or asa ka. Kanang dool-dool nga magkauli rasab ka. Aron mamonitor ni Makununay ang mga bata.

Nung lading ibalik og trabaho dito sa akong gitrabahoan, sa Kalamba, misami sa kasilintan. Nanangkamot ko nga, dilisab ko mga himong papugat sa akong maginikanan. Nindot ang, kalang, ang akong pagtrabaho tungod kay, doon na pagi ko'y mga karaan sa una, nga nagpabilin, maayo mang gutong among amo, maayo mo dala og mga tao.

0: ni Arrange kin mga bag-ong mga products nga naabot. Nidako na kit ang tindahan nilang ma'am ug ni sir. Sa una, gamay pagit ka ay... Kanang...
1: Day, papalit ako ari oh. Pila ko ning ani ninyo oh. Mahalam day no? Day?
0: Sige, wait on. Naalam may price din na ma'am oh.
1: Sige. Mangita sa puglain ha?
0: Ito nang kauban ni Papa sa trabaho sa una. Si Marlon?

0: Dito lang uban, oh. Sige, sige. Gadget on.
1: Oh. Ikaw? Christy? Yes, ako. Nabalik ka din eh.
0: Bago lang. Magduha pa lang kabuhan.
1: Pero, sa Cebu kagikan, di ba?
0: Yes. Naminyo ko nga to. Pero, okay, swerte. Pagkatao sa mong anak. Nawala sab siya.
1: Namatay na imong asawa?
0: Yes. O na ngaroon nga, malimtan ako siya, malimtan akong kasakit. May anhi ko din eh. Tungkol kay, mas ginahan ko, mas makarelax. Ikaw, minyo ka na sa diba?
1: Wala ka din may baw. Wala na sa bakong bana.
0: Kung saan pa kang saan?
1: Di po, Sel. Oo, may maibaw nga, no? Maunang may pauli ko din, eh. Duha na ka kong anak. Anak na mo ni Jade.
0: Pariyata, duha sa ba kong anak. Kamanghura na mo, dito na bugtuan. Kinabuhi akong asawa. Ingon ko sa eh. Kung nahitabo ning tanan. Pero kibaho ka ba nga? Didesisyon ko magminyo. Na itong time nga, naibaho ko nga.
1: Noon sa?
0: Doon na kayo ka-live-in sa Cagayan.
1: Ha?
0: Tungkol kayang tinood, di ko lang masulti ni mo. Gusto di ka, Christy. Hindi ko makasulti ni Nuna itong mga panahon na. Huwag niya itong may desisyon akong mama nga. Pabalikon ko sa bugo. Huwag ko may himo. Wala ba di mo nabati na itong mga panahon na?
1: Dugay na to. Pila na katuwit ng labay, doon tay mga anak.
0: Yes, doon na. Pero ako may bawang nung gituyos kay gayonan. Gituyos kay tasan. Ngidungan sab. Nga nangawa. Nga tungka. Kapikas kinabuhi.
1: Marlon.
0: Siguro, di na natupantusun pa. Ato nilang dayo nun kinintanan. Gusto ko kauban sa kinabuhi. Huwag ka na mo ikaw.
1: Marlon!
0: Punang higayon nga isulti na ko ni mo kini. I love you, Christy.

Nung lading mo sa hay, dili na tumasabtal ang plano sa Ginoo. Basta, wala na sa mga nuna ang magkita pa mi. Nga mabahibalik pa, nga magkauban mi. Kay, wala man gid mi ingon nagkarelasyon. Kaya nanggiingon lang nila nga inyo-inyo. Nagkasuod lang kit mi. Pero ako magdahong ngayon at to din yung isulti na ako. Balo mindo ha. Walay rason nga pugna na mo ko kalingon. Doon na siya anak do ha. Doon na sab ko. Nung lading nananghit si Marlon sa kumaginikanan. Apil na sa mga anak. Wala sab sa isupak. Mo anang nagpakasal mindo ha. Dito sa Kalamba, Misamis Occidental. Nung lading mo may mahibaw nga, kanang ingon ani ang plano sa Ginoo para namo. Basta kay wala may magkulang sa unan mo mga partner.

taksab na mo tanan ang among gugma. Pero wala na sila. Unta din yung mga pagtulon and more power ng programa. Bibo, kitinoon na mong panimay. Upat automatic ang mong anak. Duha ang iya, duha sa mga koa. Din lang ko kotob, Christy.

0: Huwag ito ang sugilanon live. Itong detalye daw pagtagat. Sugilanon sa Osaka. Babayi taga sa Pangdalaga, Misamis Occidental, may pagpaminaw niyong tanan. Mga taga sa Pangdalaga, punta na Mosca Piscay sa Panglawas. Labi na sa itong letter sender. Kaduhagin sa maminyo. Mga nag-iingon mga palangga nga. Pagdili suwertes una. Wapun sila nagbuwag. Ni Panaw yun nga to sila yung kalibutan. Disgrasya, no? Tapos sila ng iyang bana. Inya namatay po ang asawa ni itong iyang higala. Unang sila na yun. Nang nag-iingon mga palangga nga. Nagkakurambusay yun. Duha plus duha. Automatic. Upat. Diretso ilang anana. Nag-iingon. Wata mahibaw sa planos Ginoo. No, ano na mga plano ba? Ano yung mga kaingontang? Anong gitugutan ba ni? Lagi siya may nasayod sunahan. Ang yamang pagbuot ang matuman, dili ang atua. Ikita, daghan kita mga plano, handom sa itong kasing-kasing. Biblikal na mga palangga, nga matun pa, ang laraw, iya sa tao, apan ang tubag sa dila, iya sa Ginoo. Daghan ta mga plano, pero ang Ginoo gay mo approve ni ana. Kay doon na subsida kung plano diha nimo. Unya, iyahag yun ang mahimong, iyahag yung pagbuot ang matuman mga palangga. Sila yun, no? Nagiingon mga palangga nga, kung kamo para sa usag-usa, bisan pa man nga matawag nga nabilanggo mo sa, nabilanggo na mo sa kaminyoon. Matagpan nila, bugtong ka nang giingon nga, bugtong kamatayon lang ang magkabugto. Pastilan kay nabalo man po sila tanan. Di may pagkabugtos kami niyo o duha. Sila yun hinooy nagdayon hinoon. Ayaw galintin ninyo ha mga taga Trento, Agusan del Sur. Mga naminaw karon kita kids studies coming September 28, 2026. Adlong Lunes na mga palangga soft opening sa Clay Jewel Store. Diya sa may J Commercial Building, ground floor na. Naadiha sa may J Commercial Building at bang sa LYR Lending Corporation niya Porok 5B Poblacion Trento, Agusan del Sur. Naadiha ang atong store mga palangga tapad gid siya sa Dr. Pau Animal Bite Center. Gipatungan siya sa Fabay's J Motor Parts. Utangan man nagtarpulin na ito diha. Clay Jewel Store nung Lading's product karong pizza 28 natay Health Forum Caravan. Unya naa sila Doc Frank Labadan. Unya ang NBS Medical Team. Free check-up, health consultation. Unya naa ang atong machine, quantum machine mga palangga. I-check palang daan, makita ganoon sa mga kakulangon sa mong lawas. Unya na free lecture ni Doc Frank. Aron mahibawaan nato kung unsaon nga mahimong maampingan pagod nato ang atong lawas. Aron nga makapadayon ta sa itong inadlaw. Adlaw nga pagkinabuhi nini nga kalibutan. Pizza 28, Trento, Agusan del Sur. Kita kits na nyo diha. Magkita ay da ninyo ha. Mag-selfie-selfie unya ta ninyo ha. Selfie kita diha unya. Uhon. Hello sa ato mga tigpaminaw karon. Ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. May bugtong pamaagi. Aron nga maangko na to ang kapiskay sa panglawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule dunay 10 powerful ingredients. The best nga i-maintain tungod kay doon na siya probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, unya, rich in vitamin C. Pagin siya, mo ng power kayo sa mga palangga na ito niyang wak magkasulay. Power 10 Probio Capsule. Testingi ko din ninyo. Aron ikaw nagid mismo magka-testimonya kung unsa ka epektibo ang Power 10 Probio Capsule.
1: Ang Power 10 Probio Capsule naglangkob kini sa napulo ka magamhanang sangka probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Power 10 Probio Capsule ato kining i-maintain katulus sa kaadlaw 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain ini. mahimong kondisyon ang imong lawas ug dili ka basta matiun ka kapoy. Lindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsal matag adlaw. Mupino ug muhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naanini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tingaw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Thirty minutes sa dili ka pamugkaon, inom ka na sa Power 10 Probio Capsule. Ilabanan mga palangga sa atong pinakabag-ong kapsula, kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Perti man ka effective kaayo, dako kainig katabang tungod sa mga benefits niya nga ikahatag din sa atong lawas tungod sa mga sagul niya. Mga herbs nga giusa, ang alingatong, ang sambag-sambag, serpentina, black garlic. Grabe o mga benefits na mga pinalangganting paminaw. Matabang alang na itong doon ay mga kidney stone, doon ay mga kidney problems. Itong uban nga sakit na kay ipangihi, ito mo palabi ng parat. Ay uban, grabe mo papa ng buwan. Grabe sa mga processed foods. Kala mga fast food bitaw, grabe makadaot yun na. Meron yun na kanon panagsah, pero kanunayo na, pastilan. Disgrasya itong kidney, anak. Ora kun duna tay mga gibati ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dako nagkahimuan, mutabang na siya sa pagpakondisyon sa tong kidney, sa pag bungkag unya, sa pag wash out ang inyo mga kidney stone, bato sa abdo, uban pa. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement dako kahimuan sa tong lawas. Muhinlo sab ni ipagawas ang mga toxins unya mutabang aron dili ta magkakasakit og cancer. Unya nindot kay imong tulog mga palangga tungod sa black garlic sab nga naa niya. Mo nang nindot kaayo alang nitong mga high blood. Sulayin ninyo ng Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement aron nga magkaingon kag kini mo ikapsula. Nindot nga kombinasyon mga palangga sa Power 10 Probio Capsule o Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mo repair sa mga na-damage nga mga silyula sa atong lawas. Ingon man ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, lawas nga piskay basta nagkakapi ka kanunay sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kining Clay Gel Coffee Mix mga palangga, ano siya'y malunggay o chia. Unya, dagha mga sangkap, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibuk ang ingredients ng pinakalami nga coffee. Muna, nag-coffee ka na, nanambal pag yun ka kanyang Clay Gel Coffee Mix. Imnan ninyo o katuwa pa magkasulay nini. Katunay mo visit sa atong soft opening is coming September 28 sa Trento. Atong soft opening na ay free 1 box Clay Gel Coffee Mix, free 1 box Power 10 Probio Capsule, o 1 box Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Pero doon na minimum purchase ha. Only discounted mo sa mga produkto niya. Soft opening na, magkita-kita ta ninyo September 28, 2026 ang ato nga soft opening sa Clay Gel Store nung lading product Trento, Agusan del Sur. Ingon man, katong wa pa magkasulay ang Growmate Multivitamins mga palangga, pagkanindutan kaayo ang atong i-maintain, ihatang yung vitamina tungod kay daghan kay mga testimonya ni Growmate Multivitamins para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old.
2: Alisa sa Hulda, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila. O niya, nitaas. Kanana, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa. Inahan ba? Natingala kay nano ko nung may kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag nila ha. Sa moto nga, kananingon ko nga, nindot yun ang Growmate. Nalisay ko nila din ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, nag-uul ko ba kay, lisod pa kanon. Di gid ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Mm. Diko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product. Nga. Okay.
0: Roommate para sa inyo mga kids. Usbon ako na yung minimum purchase. Dati mga freebies sa atong South Opening this coming September 28, 2026. Magkita ay tanin nyo ya sa lungsod sa Trinto, Agusan del Sur. Kita kids sa ninyo ha, paminawa ang plugging niya ni Ana. Salamat kayo sa itong mga naglanto karon. At itong mga produkto pa, Jossie Vitamins, the best of kayo na. Sa ibang pag-maintain sa Jossie Vitamin C Plus Zinc, pagkanindot kayo, nindot kayo, tulog, lawas, kubasko, kondisyon ka kanunay. Basta mag-Jossie na everyday. Upang haplos of guys, nung lading essential oil, patuloy sa iyong mata sa Viscomac Eye Drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang atong pagpagwapang sabon ha, clay, gel, papaya, wealth, collagen, and milk, 10 times power whitening soap. Wala tayong oras sa pagpadayon nga dosunahan, inyong nung lading mo yun. Hatagan tagda kong bili ang ito isigay ngon aron mag

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una, so ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo, nga nakakaplag kami, o herbal nga sama ni ini, nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Magandang buhay at magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito po sa ating programang tatalakayin natin ang mga natural na paraan para sa mas masigla at mas malusog na buhay.
5: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
4: Alright, so oras naman po para sa inyong kalusugang katanungan at sa mga tumatawag po, no, mamaya po sasagutin po natin ang inyong mga katanungan o tawag para sa inyong kalusugang gabay. No, tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga mensahe sa ating Makabuhay hotline number. Alright, we have texter Dr. Glenn na stroke po ako last year at hanggang ngayon mahina pa rin po ang aking kaliwang bahagi ng katawan. Ano po ang pwede ko pong gawin para bumalik ang aking lakas? Julian from Ormoc City, no. You know what, ang stroke ay dulot po sa kakulangan ng daloy po ng dugo sa utak at dulot ng pagbara or pagputok ng ugat sa utak, no. Kaya mahalagang mag-focus sa pagpapabuti po ng circulation at pagbawi po ng kalakasan sa katawan. Regular na sumunod sa physical therapy schedule, light exercise tulad po ng walking para maibalik ang mobility ng kalakasan. Panatilihing maging healthy ang diet at mataas sa fruits, vegetables, whole grains at lean proteins. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain upang panatili ang malusog na blood pressure. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may serpentina, turmeric at makabuhay na tumutulong sa pagpapabuti ng blood flow at pagpapabawas po ng pamamaga. Nakakatulong din po ito sa mabilisang recovery mula sa stroke. Uminom po ng 2 kapsula 2 beses po sa isang araw bago kumain. At sabayan po ng EX sa Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Alright, we have another texter, Dr. Glenn. May heart disease po ako at gusto ko pong maiwas ang paglala po dito. Ano po ang inyong maipapayo para po dito, no? Inosensyo from Tagbilaran, Bohol. Ang heart disease ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan po ng healthy lifestyle at tamang nutrisyon para mapanatili po ang kalusugan ng puso. Magkaroon po tayo ng heart-friendly diet na mababa sa saturated fats at cholesterol. Kumain po ng mga isda, nuts, olive oil para sa healthy fats, no. Mag-ehersisyo araw-araw kahit light cardio tulad po ng brisk walking at even swimming, no. Iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom po ng alak. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may lagundi, malunggay, serpentina na nakakatulong sa pagpapababa po ng blood pressure at cholesterol levels. Tumutulong ito sa pagpapabuti po ng blood circulation. Kaya sa mga ganitong klaseng uri ng cases, uminom po ng 2 kapsula 3 beses sa isang araw before pong kumain at sabayan din po ng EX sa Makabuhay Black Coffee 1 cup 2 times a day at gawin po ito sa araw-araw sa loob po ng 30 araw. Then tawag po kayo para sa ating programa or sa Makabuhay number para ma-assess po kayo sa ating mga development sa inyong karamdaman. Alright, so we have another texter. Hello Doc Glenn, malakas po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Ano po ang pwedeng gawin para sa pagpapabawas po ng sakit? May from Batangas City. You know what po mga kapatid, ang menstrual cramps ay dulot po ng contractions ng uterus. May mga natural na paraan upang maibsan ang sakit, no? Uminom po ng warm water or herbal teas tulad po ng ginger, chamomile tea para ma-relax ang muscles. Maglagay po ng warm compress sa tiyan para maibsan o mabawasan ang pananakit po nito. Mag-ehersisyo kahit light stretching upang mapapabuti po ang daloy po ng dugo. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may turmeric, ginger at ashitaba na natural na nakakatulong sa pagpapababa po ng inflammation at pagpapabawas po ng pananakit. Uminom po lagi po ng 1 kapsula po 2 beses sa isang araw bago kumain, and also take po ng EX sa Makabuhay Black Coffee gawing 2 baso sa isang araw upang makatulong ito sa inyong nararamdamang karamdaman or pain during sa inyong period. Makakatulong din po ang pag-aplas po ng EXL All-in-One Skincare Oil para sa pag-relief ng discomfort ninyo. Alright, we have another texter. Dr. Glenn, may breast tumor po ako. Ano po ang mga natural na paraan para makatulong sa aking kondisyon? Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Hazel from Puerto Princesa City. Salamat po sa inyong mga tanong, no. Ang breast tumor ay isang maari pong benign o hindi cancerous, tandaan niyo po 'yon, o malignant or cancerous, no. Mahalaga ang tamang diagnosis po at lifestyle changes para mapigilan ang paglaki po ng tumor. Bukod sa tamang pagkain, stress management at detoxification, may mga natural na sangkap po ng EX sa Makabuhay capsule at EX sa Makabuhay Black Coffee upang makatulong sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. Alam niyo po mga kapatid, ang EX sa Makabuhay capsule, ito ay may curcumin at gingerol na may anti-inflammatory at anti-cancer properties na tumutulong sa pagpapabagal po ng tumor growth. Pinapalakas nito ang immune system at tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. May mga natural compounds din ito na sumusuporta sa blood purification at pagpapalakas po ng detoxification. Ang EX sa Makabuhay capsule ay kilala sa kanilang anti-tumor properties na tumutulong sa pagharang ng abnormal cell growth. Sabayan mo din ang pag-inom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee araw-araw dahil may santones at flavonoids ito na lumalaban sa free radicals at tumutulong sa tissue repair. Tumutulong din ito sa body's detoxification at sasaayos mo ng gut health na may malaking epekto sa immunity. Pinapalakas ito ang immune system para labanan ang abnormal cells. Iwasan ang processed food, dairy products at sugary food, no, dahil ito po ay nagpapalala sa inflammation. Uminom po ng maraming tubig at kumain po ng prutas, gulay na mayaman sa antioxidant. Mag-ehersisyo araw-araw at iwasan po ang stress, no. Para sa mga ganitong klaseng cases, uminom po kayo ng EX sa Makabuhay capsule, 2 kapsula 3 beses sa isang araw bago kumain, at sabay niyo rin po ng pag-inom po ng EX sa Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Bali, 2 baso po sa isang araw. No? Sabayan ito ng malusog na lifestyle para sa magandang resulta. Hanggang sa susunod natin pagkikita sa ating programa ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala sa kalikasan may lunas para sa ating kalusugan. Stay motivated, stay healthy, and God bless us all. Makabuhay day para sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The time now on FMR. It's 11 o'clock. 96.

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana ug pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan, iyang kaoba lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
0: Ah! Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: maraming salamat. Naka-smile pa pagihapon ang tanan bisan sa mga suliran nga giatubang sa kasamtangan. So rhyme. Laban pagihapon ta, isagwa tay kontra. Diba? Para kanino ka bumabangon ka makabuhay? Syempre sa imong pamilya, ako na rin mutubag. Sa mahal ni mos kinabuhi, mga mahal sa kinabuhi, ganon. Ug unta ikaw diha matagbaw sa imong kinabuhi, sa mong ginabuhat karon, inato tang karang tanan, asa man ka kisa kauban nimo sa imong ginabuhat, legal lang gyud unta na. Kay kung mailegal gani na na. Oh! Ma-viral ka. Ug madakpan ka. Kanya mo like na sad me, mo comment na sad, ganon. Pero syempre sa atong tulumanon, sud lamang sa usaka oras, kamakabuhay, managhisgot kita sa daga mga butang under the sun. Nga syempre ato ang ikapanabi sa uban para matabangan sab silang namadugan ang ilang kahibaw. Ikaw, labaw sa tanan, kay sa atong hisgutan, kanang kinabuhi sa laing tao, hisgutan na lang nato ang mga kaayos sa matag-usa nato. Laing adlaw na usap ka makabuhay nga ito panagkuyugan para ti padayo ng pagbasag pagdrama sa sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Today, maong ika-13, kung chapter 30 na karon sa iyang kaagi. Abdik na dayon ka, kay ready naman ta. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

Nililibato na pagtanto ko na alipin pala ako ng damdamin ko para kay Banjo. At hindi ko siya kinayang tiisin. Wala nga hong kagatol-gatol, iinabutan ko siya ng kailangan niyang pera kahit pasakpay lang bahagi ng aking isip maaaring niloko lamang niya ako noon. Pero sa ngalan ng nananatili ko pa rin noon na pag-ibig at pagmamahal para sa kanya, isinantabi ko po ang iba pang alalahanin.

celibato't hindi po matatawaran at kahit hindi rin mako-question ang damdamin ko para kay Banjo, tuloy ang lahat. Kahit nawala na kami, naroon pa rin ang damdamin ko. Hindi ko masisisi ang aking sarili. Pero sa parehong pagkakataon po, Lady Batod, nag-ingat na rin ako. Dahil ayokong masira ang reputasyon ko at ang tiwala ng aking ama noon para sa akin nang dahil lamang kay Banjo.

0: Gipatawag ka ni Papa mo, Day Mayani.
1: Okay, Noy Teban. Asa siya nagpaabot na ako?
0: Sa conference room din sa bahay, Day.
1: At doon ko siya. Salamat sa pagpahibaho, Noy.
0: Pero, Day Mayani, pangandam.
1: Ha?
0: Kay, sawa ka pa ipatawag. Nakita ko ba ya nga nagsurti silang duha si Ma'am Abun? Tingalig, unsa na sa gitabi na doon sa batok ni mo.
1: Wa ko'y gibuhat na daotan ni Teban. Busa, wa ko'y angin kabalakan o kahadlukan.

0: Nakita ko sa records gaway na iban nga kwarta sa kumpanya. Pero nganong may tabi nga miabot na rin ako nga gigamit mo ang jutang pahat sa kwarta sa tanang mga negosyo aron igatas mo kang banjo mayani iha.
1: Papa,
0: una sa tanan, tinuod ba nga mitunol kag dakong kantidad sa kwarta nga dong kanhimong hinigug mamayani?
1: Pero kaugalingon ko katong kwarta, papa.
0: Tinuod gyud ay
1: dili ka to kwarta sa panudlanan.
0: Nahibaw ko. Pero ang pagtunol mo niya kwarta, unsa man kadto? Nagpadaa ka lang gihapon sa gibati mo nga tupara niya.
1: Papa,
0: likayin na siya kay sila na si Abon. Bisan wa ko makauyon sa ilang relasyon, pero labaw nang dili ko pabor kung lakip ikaw, makiglambigit itong tawhana bisan gibaylo ka na niya sa imong igsoon.
1: Oh.
2: Ligani kay okay na ang amahan og anak. Ang dili okay ang uban na lang ng mga tao sa palibot og ang gibati ni sender. Ay nako, gugma pa more. Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 13 sa kaagi ni Mayani ang ato na bati. Wa pa ma-end din to kay unya mamalik ta kay ito ipadayon kay na pa ikatulo og katapusan nga tipak nga parte sa chapter 13 sa iyang istorya. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong dulumanon. Imong dulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL.

0: mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
3: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pa balatian o kaya gyapon nga mo tumarka, usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa, para protektado ang imong lawas gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung na kay balatian, mas ubay-ubayo nato ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement Kamakabuhay, dagang kay mga ingredients gagiusa lamang ana nga makabenepisyo kita o ang atong lawas. O usa na sa daghan kay mga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mao ang guyabano. Matod pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber, ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1, and vitamin B2, ang naisugutan nga prutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Nga maoy, phytonutrient, na doon ay mga benepisyo na ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells gikan sa oxidative damage nga mo'y makaingon nga kita makabaton ng mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang guyabano usab frequently consumed by individuals na makabuhay nga kanamitang nag-antos sa mga sa sakit nga diabetes, makaayon anila ang guyabano. And syempre makatabang sa ang guyabano kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos nato na. Diba? Tanya di hakto. And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. E nagiyan ang guyabano makapaubos sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha na pwede ni mo po pwede ni mo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay i-satisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, the English ramanggod, labananas inyo. Ang mga nindot nga mga benepisyo nga atong makuha gikan sa guyabano, di na kinala nga guyabano lang mismo nga atong kauno or atong i-take sa atong lawas ka makabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo namang inom na kita every day. As in, himuon na tong partner matag adlaw again ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
3: Kaayo ang miinom everyday sa atong EX

0: DHL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayog sa atong lawas. Every day sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, tanong ka mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na atong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kaya problema, usay ka na kuwang ugtog. Pagkaog maukir, gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, nga dagan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula, ugusan na rin ang guyabano kaganihan nga atong naisgutan. And syempre, gawa sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasad nay the same nga gidaghanon sa vitamin C nga atong makuha pod sa orange. Uni ang moringa ka makabuhay, doon sa calcium, doon ay protein, iron, and amino acids nga makatabang para kung na mga samad-samad o mga balatian sa atong lawas, mamaayo o mawagtang alibyuhan o makabuild pag-inog muscle ang moringa. Ang moringa usab, puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ng atong mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Usbon ba na ko unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay. Ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. Na kung matakboy man sa atong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay basko ug himsog ang atong immune system. Una sa tanan ng immune system gyud ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaan og pagtagad og focus. Diba? Kay kung weak ang atong immune system, dali ra ta matakbuyan og sakit. Unya gawas nga dali matakbuyan, dugay pud kimuhawa sa atong lawas. Napag iuban din na ginmuhawa. Kay ug grabe naman. Labi nagpabaya sad ka wa kay disiplina sa kagolingon ni nana. So napoy mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa. Nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha, makapaubos usab sa atong blood pressure o kung taas ang imong presyon sa dugo. Unya makareduce po na sa fat, sa taba sa imuhang dugo o sa taba mismo sa imong lawas. Unya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang? Nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung ang inom na everyday, mo na ang imong imong partner kay dili kabiyaan, instead ati manun ka og nindot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Tegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Siyempre, makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon, sabta ikaw na minaw sa atong tulumanon. Siyempre, sama sa naandan kahimsog in kabasog gihapon sa panglawas na itong iampo kanon ay sa labaw makagagahon. Again, ako si Lady Batod. Magkuyog gihapon ta kay tiwaso nato. Ang ato ang gisugda na nga drama kabay sa istorya sa kinabuhi sa itong sender. And as usual, ang atong tuyo ug tumong kamakabuhay, good health karon ug mapuan ug hangtod nas umaabot pang mga panahon. Daghan gid tag mga hisgutanan sama na sa atong mga nauna nang hisgutan. Oo, nang bonggang bongga. And also sa ato ang mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Huganuan sa sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 13 sa revelasyon ni Mayani dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Batod, hindi ko po naiwasang magalit kay Abuan sa ibang kwento na tinahi niya sa aming ama para siraan ako. Mabuti na lamang at wala naman talagang discrepancies sa company dahil wala naman talaga din akong ginawang masama at kahit anong anomalya. Pero hindi rin naman maaaring palalagpasin ko ang paninira niya sa akin noon kung kaya't tinuruan ko siya ng leksyon. Unsa kinigibuhat mo, Mayani? Unsay bot ipasabot ni ini? Ang bahin sa unsa, Abon? Ayaw na gani pagtakaroon ing nun? Kining bahin sa kong allowance. Nga nung ako mahatagi? Mato pa ni Cecil, ikaw kung ang nagbuot nga cut-off una ang akong allowance sud sa duha ka buwan.
1: Oh. Kana di ay?
0: Ibalik ang akong allowance ha? Or else, ipaabot ko kang papa kining pag-abusad mo sa imong katungdanan.
1: Ikonsulta ko na kang papa ang bahin ni ini, Abon. Ibukharan ko na siya sa mga konkretong rason kung nga nung kinahanglang ipakanaog ang maong desisyon. Iyang giuyunan. So, wakay mahimo.
0: Giipit ko nimo?
1: Alang lang sa pagwaldas ang imong allowance. Dili ka makatabang sa negosyo. Busa kinalang i-cut off ang tanan temporarily para makatun ka sa paglaylo sa imong kahilas sa paggasa sa kwartang kinitaan sa atong amahan.
0: Banyaga ka!
1: Buhati pa kong laing isyo. Katiyag lakip ang pagpuyo mo ining bayan. Ihikaw ko nimo.
0: Unsa?
2: Unsa kinigibuhat mo kang Abon, Mayani?
1: Ayaw pag-apil. Dili ka miyembro sa pamilya, Banjo.
2: Oh.
1: Ex di ka. Boyfriend ka lang karon ni Abon. Huwag kay ligon nga connection sa pamilya.
2: Unsa?
1: Ayaw na depensahe si Abon. Ayaw ko sa jae. Naibaw ko sa kong gibuhat.
2: Giipit mo siya tungod kay gibaylo ko siya nimo. Dili ba? Giipit mo siya kay gusto kang makabahos.
1: Kung gusto ko mo bahos, unta. Una kong gibuhat ang pag-abog nimo din sa bahay.
2: Oh.
1: Ayaw ko hagita. Ayaw paabutan nga mo abot kita nilang bahina. Kay ikaw unya ang labi makaluluoy, Banjo.
2: Mayani.
3: Gipanghinlantawan ko, magpadayon o magpadayon gayon ang pag-abusan mo sa imong papel, Mayani.
1: Sir.
3: Suwayit ko. Ako'y iangin sa imong pagka-abusan na karon, batok ang Abon.
1: Ha?
3: Ipitaon niya ko. Kay kini.
1: Uunsay.
3: Kini.
1: Pistola.
3: Ako'y hagita, Mayani. Kay dili ko mahinugon sa kong kinabuhi kung iplite ko ikaw sa prisuhang babayhana ka!

batod habang tumatagal noon ay mas lalo pong lumalalim ang galit at puot ni Naabon at ang aking lolo sa akin, maging si Banjo. Kaya po naman dinoble ko ang aking pag-iingat. Lalo na na makailang beses po na ako'y nakaramdam at nakapansin na kahit saan ako magpunta, may tila lalaking laging sumusunod sa akin. Natatakot ako noon, Lady Batod, na baka may gagawin sa akin noon ang lalaking yun. Higit sa lahat, baka inutusan yon ni Naabon na gawan ako ng hindi maganda.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Grabe ka makabuhay mo na bati. Akin natibuk ang chapter 13 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Wa pa mi-end dito ang yung story. Kamakabuhay. Muna padayong ta sa atong pagpamina o pagpaabot sa revelasyon. Uban pang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Pero unya mamalik ta atong lakbitan o gisgutan ang atong dadungog na drama kaginihan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Tambagi ko, Lady Baton.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakuin mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
1: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement sa makabuhay. Ako nang nasugdan. Daghang kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, daghang kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kay nindot, ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakagibati kaysa naadyo, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research ka Makabuhay, napakita sab ang daghang mga posible nga mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan for inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw nabaguhan imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan, kaya wapoy stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga factor pamaulan kapag kaugmaan na uy, naku, kagtabang ang turmeric ana para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal, gagireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Ug ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan nga mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mao na nga mo tumar na kita ni ana every day ka Makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong hisgutan na. Akong balikon para ma-aware gihapon ka ug dili ka malimot. Ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Nabati na to ang kinatibuk ang chapter 13 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi end dito ang iyang story. Mupadayon pa ka sa uban pang mga iyang sumpay, no, sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Maunang layo pa sa ending. Maunang paabuto na to. Ado-ado tang maminaw para di tang mauwahi sa balita. Oo, pero wa pa mi end dito again, ha. Nya karoon ato lakbitan og isgutan ng ato nabati nga drama ganiha. But before that, ang pambansang reminder, unsa naman ang pagpahiyom, ayaw kalimot, smile, smile, smile, and God bless us. Anyway, Mayani, kung basihan nato ang chapter 13 sa mga kaagi, na ako isulti nimo nga ka nang masabta nimo kung nganong doon ay mga kontrabida sa palibot. Una na diha, kung wala ganit tao nga makakita nimo or muisip nimo, isip kaaway, ibig sabihin dili ka importante. Ano ha? Kung ang tao, libakon ka, dautan ka, inigtalikod nimo, nagpasabot, kanang relevant ka. Ana. Next, kung doon ay tao nga musuway pag take advantage nimo, nagpasabot, naakay importansya, naakay value. Kung naay tao nga musuway sa pagbira nimo paubos, pagtunob nimo nang ahulugan, you're already above them, di ba? Ang kasilag sa usa ka tao nagikan sa ubos, mao na nga ayaw kabalaka na akas ibabaw. Unya, kung pananglit mo rang magduwa-duha ang mga tao sa imong palibot, labi na ng mga naay kasina nimo, it means you are doing something. Mm-mm. Unya, kung ikaw gina-criticize, it's just a hidden form of kanabitaong pagdaig nila diyan nimo. Mm-mm. Ang imo mga haters, actually, mao na sila imong mga biggest fans. They just have not figured out kung ang sound nila sa pagpakpak ang ilang kaugalingon, mao nang dautan na lang ka. Mao na ang imuhang igsuon sa amahan, mao na ang imong apuhan, pwede gaba, and netong uwahi, ang imong ex-boyfriend. Pero kung wakay gibuhat nga daotan, padayon lang sa unahan. Keep doing the, kanil ka mga kaayuhan, kamaayo, kanang subay sa kaning pulong sa Ginoo, and you can never go wrong. Ganyan. O kita sang tanan ka makabuhay kung doon natin manginaan ang mga detractor sa palibot, mga basher and everything, ibaliwa na to, labi nagnahibaw ta, nga limpyo ang atong konsensya. Diba? And may kamakabuhay, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay.
2: Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. Yung greet sa atang pinaka-update. Bago natin makalimutan ko, baka magtampo naman ang mga lola mo. Hi sa Baswell and Nuncio family, maraming thank you. Hi din sa Iglesia family, thank you din sa pagpaminaw. Ricky Valorio, maraming salamat. Hi din kay Kit Leo, sa Hinobiagon family, mga taga-Hagunoy, Davao del Sur. Maraming salamat din kay Ben Harliava. Hi sa iyo. And syempre kay mga taga Cristo Rey Village, kina Boss Lando the Great, nagi the Great, no, ang anak ni Lando. Onya ang welder and si Doy, si Kenneth the Plaster Boy, and sa kanyang Choi daw si Jerson Tata Avila. Maraming salamat, Chai. Salamat din kay Nimpay sa Ibanez family. Again kay Tanya Dihakto, maraming salamat. At sa mga nag-text dito na kumamaya na ng bong. May mga entry kasi, hindi po pwede basahin ngayon, baka tumumbling. Maraming salamat siyempre ka makabuhay sa atong special nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlaw, kamakabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: The time now on FMR. It's 12:01.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: Favorite Mong Request na ka-vibes.
7: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.
5: FMR Favorite Mong Request.

0: suddenly.
1: Maingot to kapamilya ka vibes. Welcome na po sa iyong paboritong tambayan. Kadaud to dari sa programa. Favorite mong request. Ako inyong kaoban ka vibes. Karong adlaw nga Lunes. Inyong kuya. Inyong kuya Jason nga. Gikan alas 12 hanto dala una ka vibes. Kita mag-uban ka vibes sa usak oras nga programa ang puno sa request. Greetings, good vibes, yung mga kantang makarelate. Makarelate ang mga ka vibes sa to. Pwedeng broken hearted or pwedeng grabe ka in love. Gani ka vibes sa itong nadungog ang kantang 153 ni Junella. Ang 153 ka vibes isa ka romantic na OPM song na nagdala sa pagbati sa Dave, Deep Deep Admiration Gugma. Kanang klase sa pagbati ka vibes nga bisan dili ni mo kinahanglan ni Sulti Permi. Pakita ni mo sa iyang matagliho ka vibes. Pakita ni mo nga unsa ka kaimportante sa usa ka tawo. Mura siya ga reminder nga usahay ka vibes ang gugma dili kinahanglan nga bongga. Simple or simple nga presence ka vibes. Simple nga pag-atiman o pagkahibalo nga naa kay usa ka tawo. Ang gusto nimong mahimong safe place. Ako nakaayo ka vibes, ako nakaayo nang maga-impact pagabot sa gugma ka vibes. Pero ka vibes, kung ikaw karon na naghulat gihapon sa iyang good morning, bisin udto na. Ay napag-asa ka vibes sa hinahinayay mong kaugalingon nga katunon nga mag-move on. By the way ka vibes, good afternoon kanimo dira samtang nag-emote ka. Naminaw or back karon natong programa karon. Ayaw paghulat ka vibes, yun ang imong good morning kay pang next week na naka vibes. Karong adlaw ka Lunes ka vibes, bagong simana na pod. Kasi na kay problema kay mong ginalagikan sa miyaging simana. Pero ayaw tuguti ka vibes nga ang mahimong mahitabo kagahapon. Hoy magbuot kung unsa ang imong kaugmaon o runsa ang imong vibes karon nga adlaw ka vibes. New week, new chance, new opportunity ka vibes. Kung wala ni mo na human ang imong mga plano last week, okay ra kay na ka vibes. Kung napakyas ka, okay kayo pagkuon nga mubangon. Kung gika po ika pahulay pero ayog surrender ka vibes. Usahay ang Monday ka vibes. Dili magyuda ang Monday, dili magyud exciting. Pero mahimo na tong kunin na itong mahimong exciting para ang bangagi sa pagunahuna ang grabig trabaho. Ito ko vibes, minaagi sa itong attitude, sa effort o pagtuo nga adunay mas maayong butang nga naghulat sa unahan ka vibes. Pusa karong adlaw nga Lunes, bangon, smile, trabaho, paningkamot o pagsaling. Una importante ka vibes. O siyempre magpabilin dira ang respeto sa matagusa. Dili kinahanglan ka vibes nga paspas ka. Ang importante na wala ka ni hunong sa imong mga pangandoy o sa imong gusto nga kabuton ka vibes. Hining inyong paboritong programa, ang favorite mong request ka vibes sa tutka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Governor Engineer Raul Mabanglo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, Mayor Manuel J.R. Zamora, Guest Member Yuel Zamora Absay. O siyempre, para sa iyong greetings, sa request na may paborito nga kanta ka vibes nga pwedeng sa tawagan ng istorya sa imong pagbati karon ka vibes. Text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre ka vibes kung medyo na nakailload ka ron nga only Facebook. I-visit ka vibes sa katong Facebook Live. Search lang ang atong Facebook page. Paki-like and follow na lang po ka vibes. Search ang 96.7 FMR Davao de Oro. O siyempre, leave a comment ka vibes. I-comment kung asa ka naminaw na baka karoon sa iyong balay, nasa trabaho or nasa na sa inyong umakaroon samtang nag-scroll-scroll sa Facebook. Yay! Nasa opisina o sa nagbiyahe ka karon sa mga kabaib sab nato. Nasa lang panimalay karon. May pagaminaw, may pag-tune in. Salamat sa always. Sa mga naminaw, pamaagi sa dahil nga 96.7. Sa ilang radyo, mayang hapon, may pagaminaw. Kung mayang udto ka niyong tanan, kapamilya, kabaib. Para usab sa kabaib sa nato, nga gusto makapaminaw, bisan asa mo sa kalibutan. Bisan lana mo gawa sa kalibutan. Bisan na kay data, kabaib, si download ang atong FMR Philippines Mobile Apps, kabaib. Siyempre, happy birthday sa tanang ka-vibes sa itong nag-cerebral silang adlaw nga natawahan karon. More blessings, more happiness, good health, kung daghang mga pagsulay nga, daghan pag mga pagsulay ka-vibes nga, imong malampasan. Siyempre, ayaw tuguti nga makasulod ang bad vibes. Imong adlaw karon kay grabe, special nga adlaw ni Moron ka-vibes. Ipadayon ang good vibes sa tud mahuman ang adlaw. Huwag siyempre ayaw kalimot nga i-enjoy ang imong adlaw karon. Sab, happy birthday sa tanang birthday celebrants karon. Huwag siyempre sa tanang nanarbaho na sa ilang balay na sa ilang uma karon, mga uniform personnel, sa itong mga teachers, happy teachers sa Teacher's Day kaninyong tanan, sa itong mga estudyante, sa itong mga construction workers, sa itong mga negosyante o sa mga parents, mapadahan nga nining kamot para silang tagsatag sa kapamilya. May pagaminaw, welcome sa itong programa, ka-vibes. Huwag karon, ka-vibes, atong timbayaon ng mga ka-vibes sa itong mga driver nga always nga nagapaminaw sa itong programa. Labi na sa itong mga tricycle drivers, sa itong mga delivery riders, sa itong mga tok-tok riders, sa itong mga single motor drivers. Para usab sa itong mga van drivers, bus drivers, sa itong mga jeepney drivers, may pagaminaw sa itong mga conductor, usab nga. Grabe mga itsuraan kayo. Sa mga ka-vibes sa itong nga naghigda-higda pa. Kay gika nagbilar or gika na hubog. Bangon na ka-vibes kay sa nang orasa ka-vibes alas 12:14 na. O karon ka-vibes gikan sa usa ka kanta na puno sa gugma. Adto ta sa usa ka kanta nga urag adunay mga pulong lisod isulti ka-vibes. Pero sayon na kaayong mabati. Kung na ako'y isulti. Pero emira ang tubag. O basin kanina gyud ang imong kanta ka vibes. Next song ka vibes, Eme, gikan kang Moira de la Torre. Paminaw ka vibes, enjoy the music. Drilang sa iyong paboritong tambayan, paboritong stasyon, ang pinakamalupit na radio station, 96.7 FMR Davao de Oro. Sa programang favorite mong request, kapamilya, ka vibes.

0: malupit, tsaka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kenbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulser o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.
5: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival.

0: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: Good news! Alang sa mahiligon sa kape, aniya na ang kapeng makapahealthy na magkatabang pa sa maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang malunggay o chia seeds maayo alang sa atong heart, makapugong sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, ug makatabang sa atong atayog kidneys. Plus, makahatag kini sa kalami sa kape na imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pangpatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika, duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

Welcome mga ka-vibes! Kapagaya po nagabinaw sa programang favorite mong request dili lang sa iyong paboritong stasyon 96.7 FMR Davao. Ka-vibes, atong nadungog ang kanta nga tinadhana by Stephanie. Usa ka kanta ka-vibes nga nagdala sa pagbati sa gugma. Nga murag adunay mga butang gitakda sa panahon. Anong usahay ka-vibes sa dili na to kinahanglan? Bugso ng usa ka relasyon o usa ka kahimtang kay kung para gid ka nimo ka-vibes or para gid mo sa usag usa ka-vibes. Muabot or muabot gid ang gustong panahon. Pero ka-vibes, kung ang gugma ay tinadhana, ang pangutana ka-vibes, kung unsaon na po ninyo pagdala ka-vibes. Sa mga ka-vibes na ito, nga padayan nga naminaw, nag-relate ni nga kanta. Ayaw kalimot ka-vibes nga pwede po kayo ka mag-request ka-vibes. Sa imong paborito nga kanta nga pwedeng mo describe sa imong pagbati ka. I-comment ka-vibes sa itong Facebook Live, research lang ang 96.7 FMR Davao Dio. Siyempre ka-vibes, ayaw kalimot nga pwede po ka mag-text pamaagi sa itong numerong 0951-220-0478. Siyempre, pwede kang maminaw o mag-iusap sa itong mobile apps. I-search lang sa Play Store ka-vibes ang FMR Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang FMR Davao Dio. Sa mga ka-vibes sa itong nagbiyahe ka ron, amping sa biyahe ka-vibes, always good magsuot og helmet ka-vibes. O ginahinay lang sa pagpadagan kay siyempre anaasi pare ka-vibes na nagpaabot nga nagpaabot kang mare. Siyempre sa mga ka-vibes sa itong anaasa trabaho, luyo sa kainit or mainit, mabulad sa init sa trabaho kasi ilang pamaagi silang pagtrabaho ka-vibes. Labi na sa itong mga single motor driver. Always yun ka-vibes pagdala og tubig ka-vibes. Siyempre ayaw kalimot po sa inyong raincoat ka-vibes. Just in case nga maulan, adun na may protection ka-vibes kung asa mo nung paingon para dulong bumuor pa uli ka-vibes. Labi na sa itong mga ka-vibes nga anaasa trabaho sa layo, kailangan pumubiyahe ka-vibes. Og siyempre sa itong mga solid ka-vibes, sa itong mga tinderog tendera dira sa may palingki, may pagaminaw, may pag-tune in o may pag-marites ka ninyo dala. Sa mga ka-vibes, sab na ito, nga nasa lang panimalay ka ron, naminaw sa dahil nga 96.7. May pag-aminaw o may pag-paniuto ka ninyo dala. Sa mga ka-vibes, sa ito, nga naniuto, labi na ka Ma'am Dalia o Pamin Panos, dira sa may barangay, kapakungan, ma'am, mayong pag-paminaw, o siyempre may nguto ka ninyo dala. Sa mga kasilinganan, o siyempre sa mga ka-vibes, o dala, solid ka-vibes, o siyempre kang ati, ati Ruth Rimu multa niyo og dira sa may Tamya Compostela. May ngundo ka ni moderate o siyempre sa imong kauban sa balay kang bibi sa imong mga anak o sa imong mga kasilinganan nga naminaw para nakadungog sa imong galanog-lanog nga radyo. Siyempre kang Kuya Rekrek or Buda. Always yun nga nagatanaw og nagamonitor sa atong signal ka-vibes. Always saga-update kung adunay mga kabaguhan sa itong signal. Kung adunay maot na signal ka-vibes, always yun na update kayo makachat si Kuya Rekrek Orbuda. Yadang salamat at syempre kang Ati Minda Orbuda dira sa may barangay Pangutusan. Ang Boss Joseph Maluluyon, may pag-aminaw, may pag-tune ka niyong tanandara. Siyempre sa mga ka-vibes ato dira sa may New Bataan kang Ma'am T.C. Ortez Sintapa. Alami na kang Raul Masinari nga grabe pugihan mamaligya o gulay. Kung siyempre sa mga ka-vibes na ito sa nag-duty karon labi na sa itong mga security guards, sa mga watchman, sa itong mga merchandiser, cashier, bagger. Kung siyempre sa mga ka-vibes na ito pag-i palya, always yun yung ginagpiminaw sa matag programa dito sa itong Sibihan. Ang atong aras ka-vibes alas 12:37 na. Pagkaroon na kung ganahan mo ang kantang purag simple ra ang title ka-vibes, pero daghan ka ayog gibati ka-vibes. Next song ka-vibes, Sana by Wilbertros. Enjoy the music, dali lang sa iyong paboritong tambayan, paboritong radyo 96.7 FMR Davao de Oro, para sa programa favorite mong request kapamilya, ka-vibes. FMR favorite mong request.

0: Tsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Mayroon ako 23 years old. Kasi kaya na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, si kapsul o yung si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo ni guide sa nalanginan ng Magnum C. Na mo ay naka-inanay pagkawala sa akong kape. Basta Magnum C, fitiwo, gratis.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iya.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage
1: and Spa. Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clayjol Coffee Mix?
2: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
1: Imna na ning Clayjol Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
2: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istat permi sa Clayjol Coffee Mix.
1: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clayjol Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clayjol Coffee Mix. Ang Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Himimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clayjol Coffee Mix.

0: Atë nga ras, ka familia ka vibes, se las 12, se kujtë e shëti na. Atë dhe oras ka vibes, se kënë selamat, se të na nga. Në kik uban, gika në las 12, hanto de la ula. Sa programang, favorite mong request ka vibes. Se të nga mga solid ka vibes nga, naka-tunin kaya po në hanto at karon. Sa mga ka vibes nga, karon pala nga naka-tunin, welcome kaya po ka vibes atong programa. Ako inyong kuya Jason, nagpasalamat kayo nga. Kitagaan ninyo gigayon ka vibes nga maminaw. O siyempre magpadala sa inyong request greetings or paborito ninyo mga kanta ka vibes. Mga ka vibes, sugdi ang simana na dunay paglaom o positibo panghuna-una ka vibes. Kung medyo alisod ang imong Monday yung kabalaka ka vibes, dili kinahanglan nga perpekto ang imong sugod aron. Mahimong nindot ang imong padulngan ka vibes. Padayon lang sa trabaho, padayon sa pangando, padayon sa pagtuo sa imong kaugalingon. New week, new chance, new opportunity ka vibes. So, sa talang riders, workers, farmers, teachers, uniform personnel, sa mga estudyante, sa mga parents, at mga negosyante, o sa tanang niningkamot para sa ilang pamilya. Mayong pagpaminaw, salamat ka pamilya ka vibes. Amping kanunay, labi na sa mga ka vibes nga luyo sa kainit ang trabaho. Inomog tubig ka vibes, pahulay kung kinahanglan. Kung ayaw pagdali, ayaw pagdali sa pagpadagan, labi na sa itong mga riders ka vibes. Always mag-amping ay ati money ka vibes nga adunay nagulat sa imong pag-uli ka vibes. So, sa itong mga Facebook Live viewers, salamat ka ninyong tanan. Sa ngalan sa itong mga kawanan dirisasyon, kang Jessa Adorma. Kaya Tolids, Buruy Pads, ako inyong kaya Jason na yung nakauban sulod sa isa ka oras nga programa. God bless ka na itong tanan. Daging salamat o bye-bye.
1: FMR, favorite mong request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Normalcy, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawahan sa Magnum C!
6: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum C ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawahan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawahan sa Magnum C.
7: Ako si Dominador Bio kay Senior San Jose Torrel, Davao City. Tukan na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang minting yun ako na inom, kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima aning Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginyo kung gusto nyo. Betin lamia yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Uzerl Pharmacy, Farmacia Eva Tibungco, Farmacia Eva Kalinan, Fusion Pharma, Jalen Generic Drug, Roa Pharmacy, sa Boulevard, Bangkal, ug Turil.
8: Ang Magnum C, giilang ang pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o sodium ascorbate. Ang malunggay, giilang ang superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayos sa ginisa dunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sa kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sa kini sa mga nagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-5818.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Jetagon Surigao del Sur, Mikey's Pharmacy, Tolentino Pharmacy, sa San Miguel Surigao del Sur, Alars Pharmacy, Mulindas Pharmacy, MMVM Pharmacy, Roheco Pharmacy, ug sa Arasasan Surigao del Sur, Parva Drug, Mergrace Pharmacy, ug Guyongcos Pharmacy.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yu reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
5: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
1: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang naong. Tungod, dilita ng whitening kay safe o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatanumtong o mga sunog ang naong. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naong. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
10: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
12: Sigurado ka?
11: Sex.
12: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
13: Marriage and career.
11: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kang pambabae.
13: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
11: Yes, natawag na kito sa trabaho.
13: Love, sex, marriage and career. You.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Becky Kinada, nagpuyo sa Porok Ono, Tolosa. Ang akong gika istorya na yung Magnum C, ganahan ako mo inom kay na ayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na akong sugar.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali, din mga pita. Tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami niyo kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Di Bell, Butika Sholik Pie, Ambra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. I hope maganda nga po ang araw ninyo, pero wala tayong choice. Kinahang lang yung maging magandang araw natin,
1: kahit mga kaibigan. Kahit kaano man kabigat ang nararamdaman natin sa araw na ito.
0: I hope all is well sa inyo. Magsisimula na naman po ang programa natin, mga kaibigan. Sa loob ng 2 oras, samahan nyo na naman po kami. Ako po si Captain Jake.
1: Ug ako si Mommy Lucky.
0: Ayan. And programang ito, mga kaibigan, gaya po ng lagi ninyong naririnig, hatid sa atin ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C herbal capsule para sa bugat, kanunay magluyang lawas, acid reflux, hyperacidity, dunay hypertension, may sabkay ni imintinar, labi na kung dunay pagluya-luyas lawas, daghang gibati nga dili maayos lawas, constipated, maayo ang Magnum C herbal capsule ni ana. Maayong imintinar, matag adlaw, labi na sa medyo nakakaedad na nay, ha?
1: Yes.
0: Pagka medyo nakakaedad na nay, kung hindi Magnum C, magvitamins kayo nay. Napakaganda po niyan kasi pangdagdag yan sa mga araw ng buhay natin.
1: Yes, at saka hindi lang yan, Captain Jake. Siyempre, kailangan po na ito regular na ejercicio. Sa mga pwedeng buhaton, Captain Jake, mag-walking-walking lang sa inyong tugkaran. Yeah, o, di ba? Balik-balik lang at pagtas.
0: Yeah, I mean, 30 minutes lang, Mami Lucky. Dili man kinahanglan bunogon o kakapoy ng lawas.
1: Lawas.
0: 30 minutes lang gani nga ka. Ang ginagmay lang ang pagliho.
1: Nakalaka.
0: Lang ba sa gawas?
1: Yes, mandrapo sa kurniso. Absaya dyan kayo sa kurniso.
0: Yan po, mga kaibigan. Sa araw-araw po. Kasi kinakailangan yun. Ang katawang kasi natin, dinesign yan para gumalaw talaga.
1: Yes. At saka hindi lang na Captain Jake, dili lang ang pag-ehersisyo, kundi ang pagkaon o tama o sakto.
0: Yan. Healthy foods po, mga kaibigan. Ayaw natin magkasakit, pero talagang pagkain ang pag-uusapan, walang pakundangan.
1: Oh. So, labi na Captain Jake, kung naay ka ng anong sa mga sudan, mga adobo.
0: Pero swerte na rin po, mga kaibigan, yeah. Kung, ha?
1: Anak ko, lami ako.
0: Lami. Swerte na ba pagkaway tayo kwarta o sahay, kiti takapet o labig sundan? Gulay-gulay lang.
1: Oo, oh, gulay-gulay. Oh. Kung nabang kay gulay sa imong tugkaran, mas maayon.
0: Sahay, Mami Lucky, blessing din ang walang pera. Kayo sahay, pagka naghang kwarta, naghang ka mapalit.
1: Yes, naghang kayo mahuna-hunaan. Kasi nagkakaroon tayo ng pag-iisip, Captain Jake, nga napaman ko yung kwarta mo palit sa kuan.
0: Laming nga pagkaon. Nako'y iyaan in town, wala namang gito akong iyaan, Mami Lucky. Pero pagka na'y kwarta, grabe ito, talagang mga paragid sa kidney, gitba? Mga parat yung kitirahon na ito nga pagkaon. Hilig yung itong bulan, palit yung itong mga
1: karni.
0: So, mga ito nga, padong gina, imugin ang bation sa mga musunod nga adlaw. Mga na kailangan, gulay-gulay, subakan lagog pritong isdaw sa hay, Mami Lucky. Lamin, daog na kayo na.
1: Di ba kaha, nagprito ka kagano ng buntag, nainabiling nga salin, pwede nimo isubak na simong lakoy.
0: Sumak, yun. Yan ba, mga kaibigan, para maging healthy. Kailangan po natin yan, samahan po ng Magnum C. Kung wala mang Magnum C, kahit vitamin C. Yung vitamin C po, malaking tulong yan, mga kaibigan. Just in case, wak mo kaoyon sa Magnum C, pwede rin mo palit o vitamin C. Maunay kailangan yun sa itong lawas. Yeah. Pero kung na may budget, Magnum C, kay gawas ng herbal food supplement, taas na og vitamin C. Maayo kay nasa resistensya, daghang kay balatian ang pwedeng matabangan ni ana. Magnum C herbal capsule, available na po sa inyong mga butika. Bisan asa karon na nay Magnum C herbal capsule. Magnum C herbal coffee, ang kanindot, Mami Lucky, kay naanatay food supplement para sa dunay mga diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw dunay diabetes, nay, taas ang sugar, pagpalit og Magnum C Dia Care. Maayo na nga food supplement para sa diabetes. Dunay makabuhay, dunay serpentina, dunay pine bark og insulin powder nga dakong tabang para kontrolon ang sugar sa atong lawas. Maayo kay nanay. Magnum C Dia Care.
1: Kung ikaw na'y problema sa diabetes, pagtaas sa sugar, kung nakay kaila, nindot kaayo, perfect kaayo ni ngar irigalok.
0: Magnum C Dia Care po, mga kaibigan, ha? Basta nilip malitok mo sa ito, Magnum C Dia Care. Ina lang, ha? Katong para ganis sa diabetes ng Magnum C.
1: Magnum C, Or diba ka, Magnum C Diabetes. Ano, para sa diabetes.
0: Ana lang na'y, para nilip makalimot niya. Gawas niya na, kung dunay mga namina sa itong programa ron, nga naglisod o bawas. In fact, hanggang magtestimonya ni Mami Lucky nga madawat na to ba nga kaya sila nakauyon sa Magnum C Barley Coffee kay sukan nakainom nagbawas gyud kanang makabawas maramdaman gyud nimo ang cleansing ba Magnum C Barley Coffee. Available na po sa inyong mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar.
1: 195 pesos lang per box, 19 pesos ang usa ka sachet. Nindot ka ayon ni siya Captain Jake. Kay tungod, pwede niya siya pang alternative na mangguyuban karon Captain Jake, nga nagainom-inom o ka ng pang pabawas ba? Nga, usahay ba yan? No, kay magsakit ang tiyan, magdugong ang tiyan kanin. Nindot ka ayon itong Magnum C Barley Coffee.
0: Natural lang.
1: Na wheatgrass, makabuhay, o na chia seed na mo ay makapatabang o ka naglimpyo sa atong tiyan for proper digestion para happy ang daming mag-Magnum C Barley Coffee.
0: Ayon.
1: Happy ba yung tani ron ka?
0: Yes, nag-barley coffee ko ganyan morning. In fact, na ako'y video gipost gaghapon po the morning. Magnum C Barley Coffee. Mayo kayo nang iuban sa buntag, mayong iuban sa hapon. Pagkahapon, mami laki, ang nindot ana butangag ice.
1: Pag init ang lugar ha, pag init.
0: Dili ininit tubig. Katungkuan, ice.
1: Ice.
0: Magnum C ice coffee.
1: Ay, magsulay taan sa atong mga ano pohon caravan.
0: Nindot kayo, lami kayo sa. Sulay ragun ninyo na sa caravan na to pohon, butangan na tog ice. Para makasulay mo nga lami, di butangag ice pod. Magnum C Barley Coffee. Available na sa inyong mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. And Mutya Kojic Papaya Soap, sa mga gusto mo hamis, muwapa, Mutya Kojic Papaya Soap.
1: Kaya Mutya Kojic Papaya Soap, duha ka buo ka nindot nga ingredients ang naaana na ay papaya extract o na ay kojic acid nga makapaputi o makapahamis ka na gamit ang Mutya Kojic Papaya Soap.
0: Pwede, pwede. Duwas niya na kung doon ay pamilya nga mahiligong sa soft drinks, kambiwin na ninyo Magnum C Herbal Juice. Lami kayo ng Magnum C Herbal Juice, kay juice na nga herbal. Dili lang basta juice. Kay ka na herbal juice.
1: Mano siya ang herbal juice sa tibuok pamilya.
0: Ayun. Anyway, magpapatuloy pang programa natin mga kaibigan. Ibang kwento na naman po ang inyong maririnig. Wala kay paalala, Mami Lucky?
1: Paalala ngayong araw ni ito.
0: Mga mumunting paalala mula sa Magnum C. Ano kaya meron?
1: Paalala, turuan natin ang ating mga kabataan para pagdating ng panahon na wala na tayo, yun ang kanilang madadala pagtanda niya.
0: Aba, gwapo na.
1: Ay, nana, biblical na ka. Train up a child in the way you should go. So,
0: for when he is old,
1: he will not depart from it. Dili sila mulayo dito sa unsa ang ato ang pagtulunan nga gitanom sa ilabata pa.
0: Kung meron ng pinakamagandang panahon para magturo sa panahon ng kabataan, nga naman, para rin sa sakwan ba, mga bamboo tree ba? Kung sa bata pa, pwede pa nimong baugon, sa kahoy pa na sa Mami Lucky, sa bata pa, pwede pa nimong sang hiktan, pwedeng baugon. Kung asa nga direksyon na imong gusto pa, ihang padulngan, pwede pa nimong sang i-trim down or kanang imo siyang i-guide down para kung unsa imong gusto nga padulngan niya, padung pa yun dito.
1: Hindi ko kalimut, ani, kap, gingon ni sa kong lula. Kailangan gito, bata pa daw, makakat-on na daw. Kaya mura daw na siya kanta. Kaya lang close open. Nga no, hangto tiguang ta nakabaluman ta. Kaya tungod sa bata pa ta, mauna ang gipausab-usab nga gina tudlo sa atua.
0: The power of repetition.
1: Repetition, diba? Close open. Hangto't karun. Makabalata na ang kanta.
0: Yeah, tama yun. Kung kailan magturo sa panahon ng kanyang kabataan. Yes. Yun ang pinakamaganda. Sanayan. Sanayan, sanayin ang mga bata sa tamang daan so that when he is old,
1: he will not depart from it.
0: Ayun. Magandang paalala yan mula sa Magnum C. Pagpapatuloy pa ang programa, ibang kwento na naman ang inyong maririnig. Kwentong pwedeng kapulutan ng aral. Kwentong pwedeng magpakilig sa inyo sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Courage and Freery. Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Captain Jake pa rin po ang kasama niyo, mga kaibigan.
1: Oh, syempre, kauban Captain Jake si Mommy Lucky.
0: Hello po sa lahat ng mga taga Davao City na nakikinig po sa programa natin. Available po ang Magnum C sa Davao City, ha? HB1 Pharmacy, NCCC Supermarket, Gaisano Mall of Davao, lahat po ng butika. At Davao Central Warehouse Club, Mommy Lucky, available na. Diyan naman po sa may pantukan, available sa ER Mall sa Davao o sa pantukan. And din sa Bukidnon, nandyan po sa Sincere Pharmacy at sa iba pa mga butika sa Bukidnon, Bufarco, sa Maramag Bukidnon, available na rin po Don Carlos, Dangkagan, and available na rin sa Kibawi Bukidnon, Quezon Bukidnon, available po dyan, mga kaibigan. Lahat po may Magnum C products na kabadbaran.
1: Yeah. Pero may pod ko, nagapalit og Magnum C coffee og Magnum C capsule. Naghana kong empty sachet nga na ipod. Salamat ka, Aya Marisa Polinar, sa inyong pagpaminaw. Salamat po kay Dance Conta Canto Mayor. Mm. Salamat kay Liza Andante. Naman na din sa tandag, Captain Jake, ka ng barley coffee. Uy! Murag naiwit na ni sa balita.
0: Na, ay, tandag. Ay, naku, naandiya sa
1: Perting
0: tandag.
1: Perting daghana.
0: Life Pharmacy, Percy Pharmacy, and naanandiya sa Yvonne Pharmacy. Halos lahat po ng butika sa tandag meron.
1: Ayan, Benji Montero! Hello, Captain Jake and Mommy Lucky. Alam nyo ba, napakasarap po ng Magnum C Barley Coffee. Mm. Uy, salamat po si Ma'am Norlene kanya. Salamat sa pagpaminaw. Maria Ninita Arbo. Uy, Ma'am, Nanay Ninita, kamusta naman ka?
0: Kamusta naman, Nanay Meets? Ug namina sa itong programa si Nanay Cristita Ormilio. Nga bisan dito sa katext sa itong programa. Usahay ka, Mommy Lucky, pero kanunay ganas ang kapamina sa itong programa. Salamat po, Nay, ha?
1: Salamat po, Captain Jake and Mommy Lucky. Si Jemmy Maurhuan, Captain Jake, lamig ng Magnum si Barley Coffee. Pero nga nung, bakit wala na yung stock sa Barley Coffee din sa Midsayap?
0: Naaoy,
1: nasa Parenyas Drugstore, Pinalver Ver for Impression. Kung wala ganina, dito sa katong
0: nasa Pinalver, nasa Pinalver, Parenyas, naanatanan niya.
1: Wala siguro kanigawas.
0: Basta baka matuig sa butika. Magandang araw po, nga din Jake and Mommy Lucky. Gusto ko lang mabong i-greet ang anak ko sa Cotabato, si Bay Paridha. Paridha, ang lola at lolo niya na si Papa Teng o Mama Janina o Janena. At sa asawa ko, Kapitan, salamat po si Norhana

0: yang si Norhana ang message to us. Salamat po, Norhana. Thank you.
1: Nora Mina Intan, salamat po sa pagpaminaw. Si Ma'am Marilyn Baklas. Hello po, Captain Jake. Alam niyo ba, nagkakaubusan na po dito sa Butuan ng bar Magnum si Barley Coffee. Napakasarap po talaga.
0: Uwe.
1: Oh, nag-comment good.
0: Ay, kumutuo na eh, ha. Ang alamig. Papasigaw kakatilaw pa.
1: Pero kaniyo naman siya, nagkakaubusan daw sa Butuan.
0: Salamat po, Nay. Salamat po. Si Kuan, avid listener na sa Love, Sex, and Marriage and Career. Magnum si user po go, si Lenil Campos ni of Santa Josefa, Agusan del Sur. Salamat, Lenil. Salamat po, salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan, salamat po sa pagpaminaw. Si Jel Mangitmit, Budyanganon. Always may nagpaminaw, Mami Lucky. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: May nanawag, kadali lang. Kadali lang.
1: Si Nelvi Basin, salamat po mga tagamlang. Salamat sa pagpaminaw. Si Nelvi Basin, si Florilyn Takasan. Yan, always present, never absent. Siyempre nga itong muse din ako, Captain Jake, si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Oh, si Nanay Carmen Porras, ka-text ako.
1: Ka-text si Nanay Carmen?
0: Nahinumduman ko ay, na, abi, ang loon na rin ba yung dagon ni Nanay Carmen? Gawadyo kayo, text-text na ko.
1: Saan man ingon niya sa imo?
0: Nangumusta lang. Kumusta mo, Captain Jake?
1: Nanay Carmen, kamusta naman kagimingaw na ko sa imong katawa?
0: Nalingaw po ko kay message ko niya. May kinakainomdom ka sa kuwanay.
1: Masaya, abi na ko nag-message sa imo, Kap.
0: Abi na ko ginakamanagad kay dato na ka.
1: Din iyang profile picture. Habi na ko kakap yung wallpaper ba kay katong picture ba na itong tulo? Oh, sila cellphone.
0: Salamat, Nanay Carmen, ha? O si Nanay Perlita Rinoblas, kumusta naman mo diya? O siyempre, di kalimtan mga taga-Bislig, si Nanay Lani, salamat sa inyong pagpaminaw diya, Nanay Flor Flores, Nanay Neneng sa Tandag, di na pwedeng kalimtan na sila kay Parminti, pero Mina, bisag di na mong text sa mga, Mina, ginas lang kanunay, si Nanay Elsa Narkit, salamat sa inyong Nanay, kumusta naman? Gimingaw
1: ko sa inyong ice cream, Nay.
0: Padalahan ka na po. Tingala na lang ka, padalahan ka na sa galong ice cream.
1: Ayaw po, uy, basin, isa kalaton na ba?
0: Salamat, Nay Elsa Narkit. Salamat sa pagpaminaw. Deog na minaw saan ang mga taga San Francisco. Valentina Alvarez. Kumusta naman diyan, Nay? Nanay Erlinda Bacol. Nanay Nelly. Nanay Nora. Yan yung mga talagang mula noon hanggang ngayon.
1: O kanipo do, Captain Zig. Si Ma'am Ne Raot. Naminaw sila sa to. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw.
0: Salamat po.
1: Araw-araw rin silang nakikinig, Captain Jake. Sila Maris Labsab. Sila Zakiya Jane Mercado. Salamat sa pagpaminaw. Si Maris, si Nanay Perlita Rinobles.
0: Uy, salamat.
1: Ayan, Nanay Perlita. Salamat sa pagpaminaw, Nanay Perlita. Si Afi Doliano. Si Mitzi Royo. Salamat sa pagpaminaw ninyo.
0: Pwede na ko ipag-greet akong Papa Kapitan. Nakalunay ka paminaw sa...
1: Dili pwede.
0: Pwede na ko ipag-greet. Pwede kayo. Ikaw pa. Namanggoy sakit akong papa. Bedridden na ni siya kapitan. Gipainom na kong Magnum C. Nibabaag yun. Iyahang, sa manin, sa BP. Ngayon, hoping Captain Pieces pa lang iyang nainom. Ayan, nang hupong daw iyang mga tiil. O sa may reason nga nung nang hupong iyang tiil. Domingo Quisado, akong papa, 70 years old kapitan. Ako si Nelly Quisado, taga Kamuning, Asunson. Ay ba, salamat po. Sige, Mami Lucky, Captain Jake, naminamidre sa inyo hang, sa amo ang balay. Kumusta naman mo? I-greet po na ako diri ang mga taga Lower Kiwanan. Ako ang sister si L, si Gunsi, o ako ang sister si Dodong. Sister si Dodong? Anong sister man? Brother siguro. Si Dodong R. Punan og kauban ni Dodong, si Lingling Cardosa, si Pingping, Boboy Matet, na sila karon sa palengke nga nag-greet. Ang nag-greet si Nanay Teresita, Be It Family, maraming salamat. Si Nanay, manainin na yung nagpag-greet, di ay.
1: Hello na.
0: Nay, salamat, Nay.
1: Si Nelvi Sanchez Bacina, mga tagamlang, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Melvin Barriete, salamat po. Si Jel Mangitngit. Ayan, budyanganon, always nagpaminaw daw sila sa tuwa. Si Ma'am Nanay Evelyn Fontanilla, have a great Monday, Captain Jake and Mommy Lucky. Ako po, always good ko nagpaminaw. God bless you both.
0: Ayan. Oy, si Jojo Abaw, namina sa programa. Si Nanay Marianita Calamba, si Arlene Baldomero, si Ging Payan. Salamat, Ging Payan. Si Emilito Baldomero. Ayan, nabasa na natin si Aldrian Undos. Tatay Wilson Katumaw. Lagi nakikinig yan. Si Charmy Sarino. Mary Chris Cinco. Maraming salamat. Si Boss Joel Somalo. Nakikinig po yan lagi. Si Kenneth Dano. Si Sonia Sebastian. Si Cherry Albacite. Nanay Merlin Ordes. Lagi nakikinig yan. Salamat po sa inyo.
1: Salamat din po sa pagpaminaw. Wendy Laro. Mga taga-tandag. Surigao del Sur. Salamat po sa pagpaminaw. Si Tatay Ellie Narbasa. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Abdul Kahar Toto. Ayan, Salem. Shout out po, Captain J. Jake. Hello po sa inyo.
0: Salamat po. Nanay Rosa Mortala, mapalit ang Magnum si Barley Coffee Night diha sa JFK Pharmacy, Camazora o ingon man diha sa Filomena Pharmacy. Maraming salamat si Grace Castañares, Edrilyn Ruina, Romeo Montilla, si Jel Bodyunganon. Maraming salamat po. Si Ranley Olita, lagi po nakikinig yan. Ranley, kumusta naman ang Pink Kanunay? Salamat sa pagpamina.
1: Si Ma'am Christita, or si Nani Christita Armilio. Ayan, o si Madeline Armilio nga nagpaminaw sa ito ang programa, Captain Jake. Salamat po sa pagpaminaw kay Giselle. Salamat din po sa pagpaminaw kina Femaline Galas Lopez. Kada alauna hangtod alas tres giyod, gapaminaw giyod ko din hi sa Trento Agusan del Sur.
0: Salamat po ha. Pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky po mga kaibigan. Pwede nyo i-follow. Pwede nyo rin kami i-text sa 0933-812-5818. Kung halimbawa may mga tanong kayo, saan ba mabibili ang Magnum C? Ano pa bang binipisyo ng Magnum C? I-text nyo kami sa
1: 0933-812-5818.
0: Yan po ang text line natin mga kaibigan. Ito na po ang kwento ngayong araw. Excited na ba kayong mapakinggan?
1: Excited na.
0: O, gusto naming basahin na ang kwentong ito mga kaibigan. Ito na ang kwento ni Nino sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jane. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Hindi pala garansya, Kapitan, na kapag ka ikaw ay umiibig ng tunay sa isang tao, ay mamahalin ka rin niya ng tunay. Yan ang natutunan ko sa aking karanasan sa buhay pag-ibig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang ninyo, Kapitan, at ang ibabahagi kong kwento sa inyo, ang karanasan ko nung ako po ay nagkagusto sa isang babae. Naitago na lamang po natin sa pangalang Elsa. Simula nung magkakilala kami ni Elsa, Kapitan, sa kanya na umikot ang aking mundo. Bagamat hindi pa niya alam ang nararamdaman ko sa mga panahon, nung may itinatago akong nararamdaman sa kanya, Kapitan, kahit hindi pa man niya alam ay talagang ginagawa ko na yung mga bagay-bagay, Kapitan, bilang pagpapakita ng pagpapahalaga ko sa kanya. Gaya na lamang ng pagbibigay ng mga bulaklak, gaya na lamang ng kung ano man ang mga paborito niyang pagkain ay binibili ko at ibinibigay ko sa kanya. Ang alam lamang po ng karamihan noon, lalong-lalo na mga barkada namin, ay magkakilala at magkaibigan lamang. Wala naman kasing mga barkada namin o kaibigan ko, Kapitan, ang pinagsabihan ko. Ang akala lamang nila ay talagang mahilig lamang akong magbigay ng regalo. Ang akala lamang nila ay talagang nagmamalasakit at nagmamahal lamang ako kay Elsa bilang isang kaibigan. Ngunit kinalaunan, siguro napapansin na rin ang aming ibang mga kaibigan ang ipinapakita kong kakaiba kay Elsa. Sabi pa nga po ng iba naming kaibigang babae, hindi mo naman ginagawa yan sa amin. Tanging kay Elsa lamang. Totoo naman, Kapitan. Kaya kinalaunan ay talagang kaliwat ka ng pambubuli, kaliwat ka ng kansyaw ang ginagawa ng aming mga barkada sa amin. Pero noon pa man, Kapitan, kahit hindi man sinasabi sa akin ni Elsa, ay nararamdaman ko ng tanging pakikipagkaibigan lamang ang ginagawa niya sa akin. Walang espesyal, at ramdam ko naman at aminado ako doon, Kapitan. Sa tuwing tinitignan ko ang kanyang mga mata, hindi ko maaninag na meron siyang gusto o itinatagong gusto sa akin. Kung ano man ang pinapakita niyang pagpapalaga, yun ay dahil kaibigan lamang ang turing niya sa akin. Maganda naman ang kanyang pakikitungo sa akin, Kapitan, at ramdam ko naman ang respeto niya. Gaya na lamang nang minsan, inibitahan niya akong pumunta rin sa kanilang pamamahay, lalo na kapag ka may okasyon, birthday ng kanyang kapatid, o di kaya ay birthday ng kanyang mga magulang, lalo na kaaranawan o kaarawan naman niya. Minsan, sa magbabarkada, ako lamang iniimbita niya. Pero noon pa man, klaro na sa isip ko na hindi yun dahil espesyal ako sa kanya, ay dahil yun sa ipinapakita ko ring pagpapahalaga sa kanya. Bagamat alam kong hindi ako gusto ni Elsa, Kapitan, pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Sinasabi ko sa aking sarili na baka balang araw, magbabago rin ang kanyang pakikitungo sa akin. Baka balang araw, ang pakikitungo niyang pakikipagkaibigan sa akin ay baka darating ang araw, Kapitan, na mahulog rin na kanyang puso. Baka sakaling isang araw, gigising na lamang siya sa isang umagang, mahal na niya ako. Walang gabing hindi ko pinapanalangin, Kapitan, ang araw na sana mapansin at sana maramdaman niya ang pagmamahal para sa akin. Hindi bilang isang kaibigan, kundi isang espesyal na tao sa kanyang buhay. Tagabitbit ng kanyang gamit,
tagasundo, tagahatid. Yun na naging rota ko sa araw-araw, kapitan. Masaya akong ginagawa ang mga bagay na yon kahit ayaw naman sana niya. Sabi niya sa akin, hindi naman daw siya kailangang sunduin o ihatid. Pero doon ako masaya. Ganun pa man, kapitan, kahit obvious na ang ipinapakita ko sa kanya, hindi ko pa rin binabanggit na mahal ko siya. Hanggang sa isang araw, nang merong lalaking nakilala si Elsa, kapitan. Siya si Miguel. Si Miguel ang madalas pinag-uusapan ng mga kaibigan namin. Si Miguel na hinahangaan ng lahat ng mga kakilala kong babae. Matangkad, maputi, at hindi ko maitatanggi, kapitan. Talagang may itsura o gwapo ang lalaking ito. Kilala si Miguel na maraming naging karelasyon o girlfriend. Kilala si Miguel na maraming pinaiyak. Pero kahit ganun pa man, kapitan, lapitin pa rin siya ng mga babae. Doon na ako nakakaramdam ng kaba, lalo na nung magkakilala na silang dalawa ni Elsa. Lalo na nung magkaroon sila ng pagkakataong magkasama, magbonding at makipag-inuman si Elsa sa kanila. Isinama pa ako sa gabing yon, kapitan. Nagkantahan, nag-videoke kami at nagkainuman ng grupo, kapitan, kasama si Miguel at ang aming mga kaibigan. Kitang-kita ko sa mga mata ni Elsa kung gaano siya kasaya sa gabing yon. Habang ako naman, kapitan, ay kabaliktaran naman. Kung gaano kasaya si Elsa sa gabing yon, ganun rin naman ako. Nakakaramdam ng labis na kaba. Ganon rin ako nalulungkot, kapitan, bagamat hindi ko naman ipinapakita dahil nagkukunwari akong masaya sa gabing yon. Kinakantahan ko pa sila, nag-e-enjoy ako, kapitan, kahit hindi niya o para hindi niya maramdaman ni Elsa, kapitan, na unti-unting nasasaktan ang damdamin ko habang nakikita ko ang kanyang mga mapupungay na mga mata na nakatingin kay Miguel. Lasing na ako sa gabing yon, hanggang sa hindi ko na kayang ihatid pa si Elsa, at nagkusang loob si Miguel para ihatid si Elsa sa kanilang pamamahay. Bagamat ayaw ko sana, kapitan, pero mismong ang aming mga kaibigan na ang nagsabing, hayaan mo na, at least save si Elsa, may sasakyan si Miguel, hayaan mo nang ihatid siya. Umuwi na rin ako sa gabing yon dahil hindi ko na rin talaga kaya. Kinabukasan ko na lamang nabalita ang kapitan na talagang si Miguel ang naghatid sa kanya, sakay sa kanyang kotse. Ano ba naman ang panlabang ko doon, kapitan? Ni motor nga ay wala ako. Talagang pinagpala si Miguel dahil bukod sa mayaman ng kanyang pamilya, may itsura pa. Lumipas pang mga araw, kapitan, hanggang sa nabalitaan ko na lamang na nagkamutihan na si Elsa at saka si Miguel. Madalas na pala silang magkita, madalas na pala silang magkasama na hindi ko man lamang alam. Bagamat wala naman akong karapatan, kapitan, na alamin ng lahat, hindi naman ako boyfriend, kaibigan lang naman ako. Masakit lamang, kapitan, dahil huli ko nang malaman. Huli ko nang malaman ng lahat na madalas na pala silang magkasama, magkita, at kinalaunan, kapitan, ay nangyari na nga po ang inaasahan ko. Sila na nga po ni Miguel at Elsa.

sa mga gabi at mga araw na nasasaktan ako, Kapitan. Patuloy pa rin ang aking pagkukunwari. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ko kayang hindi matignan o makita si Asa. Kapag ka may outing ang magbabarkada, sumasama pa rin ako, Kapitan, kahit nasasaktan akong nakikita ko silang dalawang magkasama. Nagkukunwari pa rin akong umingiti. Nagkukunwari pa rin akong masaya para sa kanilang dalawa. Kung ano man ang nakasanayan ko noon, ganun pa rin ang ginagawa ko kay Elsa. Naging mabuti pa rin akong kaibigan sa kanya. Hanggang sa isang pagkakataong, Kapitan, nang magkaroon ako ng lakas ng loob. Sabi ko sa aking sarili, paano kaya kung nalaman kaya ni Elsa kung mahal ko siya? Di kaya magbabago ang lahat? Di kaya mahalin niya rin ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Baka ang kulang lamang ay hindi ko nasabi sa kanyang aking nararamdaman. Sinabi ko sa kanya, sa isang pagkakataon ang aking naramdaman, Kapitan. Yun lang sa tingin ko ang kulang. Sa isang tagpo, sa isang pagkakataon, inamin ko ang aking nararamdaman sa kanya. Sinabi kong, mahal kita. Noon pa man, humahanga na ako sa iyo. Noon pa man, kahit alam kong napaka-imposible, pero noon pa man, mahal na kita. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong may minamahal ka na. Nagbabakasakali lamang ako na baka mabigyan mo rin ng pagkakataon. Baka mahuli ang lahat. Kailangan kong sabihin sa iyong mahal kita.

hawakan ni Elsa ang aking mga kamay, kapitan. Pinisil ng mahigpit. Sabay sabing, pasensya ka na ninyo. Tanging pakikipagkaibigan lamang ang maari kong ialay sa'yo. Hindi ako pwedeng magsinungaling sa nararamdaman ko para sa'yo. Mabait ka, alam kong mabuting tao ka. Pero alam ko sa sarili kong tanging pakikipagkaibigan lamang ang nararamdaman ko.

Kapitan rin ang aking mga iniisip, Kapitan. Masakit, mahapdi sa puso, pero kailangan kong lunukin ang katotohanan na hindi ako ang mahal at kailanman hindi ako maaring mahalin ni Elsa. Na ang sabi niya sa akin ay tanging pakikipagkaibigan lamang daw ang maaring ibigay niya ang turing niya sa akin. Nangako rin ako sa kanya bilang tugon sa kanyang hininging pabor sa akin. Ang sabi niya sa akin, bagamat nagkaalaman na kami ng nararamdaman, sana wala pa rin daw magbabago. Sabi niya sa akin, gusto pa rin kitang maging kaibigan habang buhay. Mahalaga ka sa akin, importante ka sa akin bilang isang kaibigan. Mangako kang hindi ka aalis, mangako kang andiyan ka pa rin sa paligid. Nangako ako kay Elsa, Kapitan. Sabi ko sa kanya, hinding-hindi ako aalis. Bagamat sinabi mo na sa akin ang katotohanan sa ngayon, pero hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa. Sabay na pangiti si Elsa, Kapitan. Ang sabi niya sa akin, ikaw ang bahala. Sa paglipas pa ng mga araw, Kapitan, tinutuo ko naman ang ipinangako ko sa kanya. Pinanindigan ko naman ang aking ipinangako sa kanyang kaibigan pa rin ako. Sa lahat ng oras na kailangan ako ni Elsa, andyan pa rin ako, Kapitan. Ano man ang kanyang pakiusap sa akin, handa naman akong tumugon. Hanggang sa unti-unti ko na lamang inaabsorb, Kapitan, unti-unti ko na lamang tinatanggap sa aking sariling, talagang ibang lalaking minamahal niya. Naging masaya na lamang ako para sa kanila. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang, Kapitan, na niloloko pala ni Miguel si Elsa. Madalas ang pag-iyak ni Elsa, Kapitan, dahil sa mga bagay na nalalaman niya tungkol kay Miguel. Gaya na lamang ng nagkabalikan pala si Miguel at ang kanyang ex-girlfriend. Gaya na lamang nang nalaman ni Elsa, Kapitan, na maraming pagkakataon na palang may nangyayari pa rin sa kanila ng ex-girlfriend. O may nangyayari pa rin sa kanila ni Miguel at ang kanyang ex-girlfriend. Nalaman ni Elsa ang lahat ng katotohanan, Kapitan, bagay na nagpasakit ng kanyang damdamin. Nagtaksil si Miguel ng ilang beses, bagay na hindi natanggap o matanggap ni Elsa. Awang-awa ako kay Elsa, Kapitan, dahil may pagkakataong halos magpakamatay na siya. Isang araw na lamang nang isinugod siya sa hospital ay dahil naglasla siya sa sarili niyang pulso. Hindi niya matanggap-tanggap, Kapitan, ang panuloko ni Miguel sa kanya. Nalaman ko na rin mula sa mga kaibigan namin, lalong-lalo na sa mga babae, na ibinigay na pala ni Elsa ang kanyang pagkababae kay Miguel. Kaya ganun na lamang daw kasakit para kay Elsa, na parang ginamit lamang siya at parang nag-take advantage lamang daw si Miguel sa kanya. Matapos kasing mangyari ang mga bagay na yon, ay nalaman na lamang daw niyang nakikipagkita pa rin daw si Miguel sa kanyang ex-girlfriend. At ang masakit pa nga po, nung malaman niyang may nangyayari pa rin daw kay Miguel at ang kanyang ex-girlfriend. Alam ko kung gaano kasakit yon para kay Elsa, Kapitan. Pero higit sa lahat, ako ang labis na nasasaktan habang nakikita ko si Elsa'ng umiiyak. Na lagi kong sinasabing, sana. Kung ako na lang sana ang minahal mo, kung ako na lang sana ang lalaking inibig mo, hinding-hindi kita sasaktan. Andun ako sa tabi ni Elsa sa mga panahong halos mawalan siya ng pag-asa. Natakot rin ang kanya mga magulang, Kapitan, baka kung ano pang gawin ni Elsa. Kaya nakiusap ito sa aking bantayan hanggang sa makarecover ito. Araw-araw, Kapitan, halos andun ako sa kanilang pamamahay para bantayan
para alagaan at kung ano-anong mga bagay ng ginagawa ko, Kapitan, para ngumiti lamang si Elsa. Para bumalik lamang ang kanyang ngiti. Para bumalik lamang siya sa dati niyang sarili. Kahit magmukhang kengkoy na ako sa harapan niya, kung ano-anong mga pagjujok na lamang ang ginagawa ko, Kapitan, ay para lamang mapangiti at mapatawa ko si Elsa. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na parang gusto ko na rin sumuko. Habang pinapatawa ko sa Kapitan, bakas pa rin sa kanyang mga mata ang kalungkutan, ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nakangiti. Palatandaan yung Kapitan na sa loob-loob niya ay nasasaktan pa rin siya. At ang lalaki pa rin nagpasakit sa kanya ang nasa puso niya. Bagamat masakit para sa akin, Kapitang, nakikita kong ganon si Elsa. Bagamat sa puso ko, naiintindihan kong wala akong pag-asa para sa kanya. Ginagawa ko pa rin ang mga bagay-bagay dahil gusto kong malaman niyang kahit anong mangyari ay mahal na mahal ko.

Ang inaakala ko, Kapitan, na totally maghihiwalay na silang dalawa. Akala ko kakalimutan na ni Elsa si Miguel. Pero isang panunuyo lamang ni Miguel, Kapitan, agad namang nakipagbalikan si Elsa. Gusto ko sanang magalit sa kanya. Gusto ko sanang magpakita sa kanya ng ibang version ng aking sarili. Gusto ko sanang sabihin sa kanyang lahat ng panuloko ni Miguel at gusto ko sanang i-remind sa Kapitan kung gaano kasakit ang mga araw na umiiyak siya habang pinapanood ko siya. Pero wala na akong magagawa. Si Miguel ang pinili niya, Kapitan, at kailanman hindi niya ako magugustuhan. Nakalimutan niya ang mga panahong andyan ako sa tabi niya. Nakalimutan niya mga panahong pinapayuhan ko siya. Nakalimutan niya mga panahong kahit ang aking sarili, Kapitan, o kahit ang aking gusto para sa aking sarili ay isinakripisyo ko para sa kanya. Sa huli, si Miguel pa rin ang nanalo. Si Miguel pa rin ang namamayani sa kanyang puso. Kaya simula nung araw na mas pinili pa rin niya si Miguel kaysa sa amin ang kanyang mga magulang o kaysa sa akin at sa kanyang mga magulang, Kapitan, ay sinabi ko na sa kanyang mula ngayon, hindi na ako makikialam pa. Mula ngayon, subukan ko nang bigyan ko naman ng panahon ng aking sarili. Simula ngayon, sarili ko naman ang uunahin ko. Hinahayaan na kita. Ipinaubayan na kita kay Miguel. Sana magiging masaya ka para sa kanya. Sana balang araw maging successful ang relationship ninyong dalawa. Yun ang huling mga pananalitang binitawan ko sa kanya. Tumalikod na ako pagkatapos nung Kapitan at simula sa araw na yon, talagang nagdesisyon na akong tanggalin siya sa buhay ko. Ayaw ko nang kumonekta o makipag-communicate pa para sa kanya. Tinutuo ko naman ang lahat ng iyong Kapitan at sinubukan ko namang kalimutan si Elsa. Pero hindi ko maikakaila sa inyo na may mga panahon talagang naiisip ko pa rin siya. Gusto ko pa rin kumustahin siya at maging kahit man ang aking mga kaibigan ay gusto kong tanungin kung kumusta si Elsa. Simula kasi nang nagdesisyon ako, Kapitan, na hindi na rin ako sumasama sa mga kaibigan namin. Talagang pinagtuunan ko ng pansin ang aking sarili, ang aking trabaho, at ang aking career. Sa kasalukuyang, Kapitan, umaasa pa rin ako na balang araw ay meron akong makikilalang isang babae na tunay na magmamahal sa akin, na tunay na magmamalasakit sa akin, at deserving kong mahalin. Umaasa pa rin ako, Kapitan, na meron at merong babaeng para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat po. More power po sa inyo.

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Lilia Bundalia, Biscam, Rama, Bukit Nun. Ito po ang tabang sa ako, ang Magnum C. Labi na yung kapsul o kape. Lami ka ay sir, ang tulog mo. Di ka kapuyan sa trabaho. Barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Alicia Makatua Garcia, kapuyo sa Barangay Komunal. Ang ako ikaw holder sa Magnum C, guwapo Garcia Nindot, kay ako high blood ko. Tapos, doon ako nag-inom buka ng maintenance kay, kagagawa ko kinainom ang kapuyo kapusol. Lilog siya, na imuhang mga sakit alawas. Efektibo, barato din siya.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa 381 Pharmacy, Bunker Juan Drug Store, Butika Karina, Ses Pharmacy, Core Medic Pharmacy, o Coson Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Pilipino Tori Campo, taga Pilings Village, Jumbo Scope. Ako sa ka nag-aakuan ni ng Magnum C. 2 years na ako nag-aakuan na ni, nakainom. Ako ang paminawan, murag maayos sa akong health. Sa nakainom pa ko itong mga 3-in-1, murag ako ginabati. Pero kanyang Magnum C, upside, ligon akong paminaw. Kadugang sa atong immune system, ha, kabaskog. Ako ginabati, dili pa yung blood, dili po diuretic. Ako kong pasalamat sa Magnum C na nag-promote dili sa mga kuy. Kaya kini maayos gayon sa atong panglawan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liosala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pang, mga pinatanggo, ha?
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami niyo kayo.
7: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
8: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C, ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka amazing! Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo, Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Farmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy. Ang Magnum C mapalit sa Panabo Davao del Norte, Argiles Pharmacy, RS Argiles Pharmacy, JC Pharmacy, Lake Forest Pharmacy, ug Mabuhay Grocery Store.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi, Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
10: Refreshing lagi.
11: Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun, day. Magnum C refreshing oil na, day.
11: Refreshing oil yun, day. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug Salianga Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
12: Kayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik, o naguba ang now. Tungod, dilita ng whitening kay safe, o bilita ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong, o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ikaw na pala.
14: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa inyo, ha?
15: Sigurado ka?
16: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
14: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kag pambabae.
14: Yes,
17: nagawa tayo
14: sa trabaho.
17: Isgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake. Love, Sex, Marriage and Career.

0: Entry.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Fermina Ladaw, taga Purok 3A, Poblasyon Trento, Agusan. Ang akong sakit, high blood, diabetes, sakit sa kasing-kasing, kunya, taas ang kolesterol. Dahil nag-advise ako, mag-inom daw ko Magnum C. Gitry na ko Magnum C. Kunya, karun, may na akong gibati, di na kumalipo, makatulog na kumayo. Ang akong ginainom, buha ka kapsul Magnum C o buha sa hapon o nagkakapisan ko. Basta Magnum C, epektibo na, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa San Francisco, Agusan del Sur, Hana Pharmacy, Quincy Convenience Store, ABP Pharmacy, H Plus Pharmacy, Ananoria Pharmacy, Mark Pharmacy, Love Pharmacy, Metro Health Pharmacy, Med City Pharmacy, Gusto Pharmacy, Joshua Mini Mart, Kabunian Store, Shasha Pharmacy, Lenlens Mini Mart, DD Store, Joan Dry Goods Store, Rocks Mini Mart, ug Maisog Enterprises.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Florencia Dacol, taga maitong lang sila Antento, Agustan del Sur. Wala pa magagamit ako sa Paxol. Dagang kong gibati, sakit sa tuhod, sakit sa hawak, kung tindog ko, manakit gapon akong kalawasan. Sa pagtumar na ako sa Magnum C Capsol, naulian yun ang akong gibati sa kalawasan. Salamat sa Ginoo yun, Ginoo ko. Salamat kayo, kanaayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo warato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Santa Josefa, Agusan del Sur, Jardine Pharmacy, Bangueros Drugstore, Gardosa Pharmacy, UCC Incorporated, og Betagara Store.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako pangalan si Judith Abasula, nagpuyo sa Tripa, Agusan del Sur dire. Ako blatian, ubo ko sa una, nagtry ko Magnum C. Nya, naayo ko sa akong gimintin, kaluya sa Ginoo, naayo ko ana sa kiit ko ng Magnum C. Taga-adlaw, buntag, hapon, magkape ko ana, naayo na akong sakit. Pasalamat ko sa Ginoo, akong gimintin, mauna, Lord, pasalamat ko, Lord, nagayo sa Magnum C, Lord.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Midsayap North Cotabato, Parenes Drugstore, Tohimbara Pharmacy, CC Med Pharmacy, EBM Pharmacy, Aka Pharmacy, Guansing Pharmacy, Farmacia Familia, Farmacia Sitang, ug sa Pinilver Food and Refreshment Hub.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din mga pita. Tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay. May problema ka ba sa mataas na blood sugar o diabetes? Ilalanin ang Magnum C Dia Care. Magnum C Dia Care may herbal ingredients tulad ng insulin plant, pine bark, makabuhay at serpentina, mga sangkap na tradisyonal na ginagamit bilang herbal support para sa pangangalaga ng blood sugar. Magnum C Dia Care para sa may mataas na blood sugar at diabetes na nais dagdagan ang kanilang daily health support, sabayang alagaan ang sarili sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo, pag-monitor ng blood sugar at payo ng healthcare professional. Magnum C Dia Care, herbal support para sa mas maalagang blood sugar care. Magnum C Dia Care, epektibo, barato, mabibili na sa lahat ng butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C Products mapalit sa

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Hermana, Antiga, Pransa, gaya na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari mo yung nag-recommend sa ko ang pagamit to na kuani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito yung Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C, akong gigamit. Nakayon yun ko. Efektibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Elizabeth Barquez, taga Barangay Dusi, Cagabaran City. Okay ra sa ako kung nakainom ko ka ng Magnum C. Nawala man lang akong nervyos, akong upo. Pero napa akong nangangakong ibate ka, napa ka niya akong nagmulmul akong kamot. Nga magsingig akong gumamit na ng Magnum C para mamula. Pitibo, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang

0: Powered by Seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Arnelio Siriban, Buhangin, Davao City. Wala si Pahit, may sa kalawasan, sir. Dili ka ng iba na nai, palsipesan, wala. Okay ra, sir. Sa isa ka daw, sir, maka-upat ka ako si Shay. Ano daw, sir? Makatamang-tamang ba, sir, ang kape, sir? Pero katulog ko, naana ba? Pagkiba ko ra to, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
3: Good morning, Mang.
4: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
3: Kumuta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma ni, oy.
4: Ay, syempre.
3: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
4: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo, more na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Lapinigan Agusan del Sur, BKN Store, Soriano Store, ug sa Loreto Agusan del Sur, Gido Pharmacy.
5: Isa sa alalahani ng mga nanay ay kung paano mapaparami at mapapanatili ang supply ng kanilang breast milk. Bukod sa paghigop ng maraming sabaw, isa pang opsyon na madaling paraan na ginagawa ng mga nanay ngayon at payo rin ng mga matatanda ang pagkain ng malunggay. Itinuturing na Natural Galactagog ang malunggay. Ibig sabihin nakakatulong ito sa pagpapadami at pagpapanatili ng maayos na supply ng gatas ng isang ina. Ang malunggay ay may mataas na iron na kinakailangan ng isang nanay para maging malusog at malakas siya sa labis na pagpupuyat sa pag-aalaga kay baby. Ang Magnum C ay kombinasyon ng malunggay at ng sodium ascorbate na kailangan ng isang nanay na nagpapadede. Kaya bago magsisi, mag-Magnum C!
1: Ang Magnum C products mapalit sa Makilala North Cotabato, Pharmacia DS, Firmer Drugstore, J&G Pharmacy, Melanie Pharmacy, Makilala Senior Citizen MPC, ug MedMax Pharmacy. Sakit imong ulo? Duna ba kay gahi nga ubo? O di kayay kanunay kang malipong? Niya na ang solusyon na makatabang sa imuha. Magnum C Massage Gel. Magnum C Massage Gel. Epektibong gamiton sa mga paglabad sa ulo, pangmasahe sa mga kalikuran, panuhot, bikog, ug uban pa. Safe gamiton para sa mga bata, hilabi na sa mga buntis. Ug ang Magnum C Massage Gel, FDA approved pa. Haplas nga humot ug makaayo pa. Magnum C Massage Gel na. Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel mapalit na sa tanang butika ug parmasya nga duol sa inyong lugar. Ang Magnum C products mapalit sa Tulunan North Cotabato, Medcris Pharmacy, St. Mary's Pharmacy, John Pharmacy, ug Boras Pharmacy.
6: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
7: Ha? Kabuhian man ko oy.
6: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
7: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
6: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
7: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
6: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Bayugan City, Agusan del Sur, H&G Pharmacy, Mom's Pharmacy, INI Pharmacy, Israel Store, og HK Generic Pharmacy.
8: Love, sex, Marriage and career, love, sex. Marriage and career, love, sex. Marriage and career.

0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Captain Jake, may nangunta na diri, Captain Jake. Pwede ba daw nga dunganan daw niyang inon ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Diacare?
0: Pwede po, walang problema na itay. Food supplement pareho yan. Tsaka herbal, herbal food supplement yan. Maganda yan sa kalusugan. Parang kumain lang kayo ng gulay. Parang kumain lang kayo ng prutas
1: na
0: yan.
1: In a form of food capsule.
0: Parang kumain lang kayo ng gulay, kumain kayo ng prutas niyan. Wala pong problema niyan. Ayan. O, walang komplikasyon din.
1: Mga mga pangunta na nila. Kaya ako nakasulay naman ko aning Magnum si Herbal Capsule Captain Jake. Okay siya. Niya human kay nampugoy diabetes. So pwede na ako dunganan mo. Yes. Manahin siya ni mga pangunta na kap.
0: Daghan na kayo. Bago pa kayo ng Magnum si Diacare ha. Bago pa lang yung kayo na. Siguro mga nasa 3 months pa lang na. Pero sa loob ng 3 months na yan, napakarami ng testimony ang nare-receive namin dahil sa pag-inom nila ng Magnum C Diacare. May uban ng mga lugar, wala pa kasulay ani. Sama sa Bukidnon area, wala pa yung Magnum C Diacare diha. Ang Magnum C Diacare lang sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, and some part of North Cotabato pa lang ang naay Magnum C Diacare. Basi doon na may mga kailan na yung anay diabetes, inabi sila hanga na Magnum C Diacare. Maayo na nga food supplement. Gawas nga maayo siya, barato lang sab na kay 12 pesos lang.
1: 12 pesos lang ato ang food supplement nga Magnum C Diacare. Pag muadto sa pharmacy, ang ingon lang na mo atong pang diabetes sa Magnum C.
0: Magnum C, ana lang. Magnum C, kay balo mo ang Magnum C, ilado kay nga epektibo barato. Ilado kay na sana. Magnum C, epektibo barato. 12 pesos lang na. Ang Magnum C Diacare, dun ay serpentina, dun ay makabuhay, na ay pine bark o insulin powder. Ayan. Maayo kayo na sa mga dunay diabetes. So, lay lang po ninyo, Nay. Available na po sa mga butika. Magnum C Diacare.
1: Sama paani ni Nanay Mercedes Camarquez. Hindot kaayo ang Magnum C Herbal Products, Captain Jake. Araw-araw din po ako nakikinig sa programa ninyo. Kaya lang, minsan lang ako nagte-text. Naji uban cap nga kanaganing mamino lang. Bigod mag-message nga kapaminaw.
0: Si Rosy Tabusares, maraming salamat. Si Belle Anna, namina sa programa. Si Maricel De La Torre, maraming salamat. Si Beverly Runya. Taga-isulan ni sila, Mami Lucky. Si Beverly. Ayan. Salamat po sa inyo. Si Nelvi Besin, maraming salamat sa inyo pagpamino. Nanay Evelyn Fontanilla. Terminti, wala sa Mamina, Mami Lucky. Salamat kayo.
1: Nanay Evelyn. Hello, Nay. Si Janice Angkato ng mga taga-Hingog City. Maraming salamat sa pagpamino. Si Rosita Bosares. Nga araw-araw po nakikinig sa Love, Sex, Marriage, and Career. Tsaka syempre si Nanay Mercedes Camarquez. Hello po sa inyo, Nanay. Panagsara ko ka nang maka-message sa inyo pero everyday daw siya kapaminaw. Si Charine Canoy, salamat po sa pagpaminaw. Mami Lucky, kinsamang yun ng nanay anang sige o gyaw-yaw sa Magnum C. Face reveal daw.
0: Face reveal.
1: Abalo ba, mama, pangwanis nanay dari sa mua, mga mamalit. Mamalit man na siya, mamalit.
2: Kaya mo, Jake, namoy kapiri ha.
1: O, mua na man ang mga tao dari nga, nay, wala pa nay, kuhaunon pa nay, kay whole sold out. Ha? Panirado na lang mo, oy.
0: Salamat sa pagpamina, mga taga Maramag. Ganahan kay may mamina sinong programa from Jen of Bayabason, Maramag, Bukidnon. Salamat, Jen.
1: Salamat, Jen. Si Roma Luquezo. Launa daw siya permanente nagpamina, Captain Jake, sa Tarusan, Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat po sa pagpamina.
0: Si Tatay Carlito, kanunay gapamina na sa taong programa. Salamat, ay kanusa man mo, Juan Hidris, sa Kabadbaran. Magkwansa tanay ha at usaning klaruhon yun yung mo ang mga schedule kay murag kampat kay mo schedule kampat namina sa programa Mami Lucky si Mary Gold of Santa Josefa. Maraming salamat.
1: Welcome po kayo, Mary Gold.
0: Mary Gold, thank you.
1: Ayan, anak po si Nanay Christita Shano ba, usahay makatulog na lang dyan ko sa kabugnaw sa imuhang tingog, Captain Jake, samtang nagduyan sa akong apo.
0: Grabe ha,
1: na maminaw sa inyong programa.
0: May pag-ulog-ulog yan.
1: May dyan pag-ulog-ulog.
0: May padaling kape ba kay
1: Tagahingong City, Captain Jake. Naminaw po sila Janice Angkaton. Salamat sa pagpaminaw. Araw-araw po akong naminaw. Si Nanay Rosie Tabosares. Si Aldi Camps, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Logroño Family, kanunay kapaminaw sa itong programa, Mami Lucky. Salamat po si Nanay Rosa Pisan. Hello po sa inyo, Mami Lucky, Captain Jake. Ask ko lamang po about sa inyong programa, mga LSMC. Kay late lagi, bisan, example, Monday may maminaw, pero sa inyong programa, kay Sunday palagi, ana ba? Asa napitan eh, Rosa Pisan.
1: Sunday?
0: Mingo siguro tag happy Monday nga Sunday nga maminaw. Kanang namin ko yung lugar siguro nga Sunday nga gi-replay. Nay ana nay basin sige ana matinga sila mga anong late man.
1: Ganun nag nalala na lang this line panala planeta.
0: Wala man mega program og Sunday.
1: Sunday resting na mo na Sunday wow.
0: Pahulay na mong Sunday. Na kung namay madungog nga program Sunday, replay na siya. So anyway, Mami Lucky, balikan na natin ang kwento ni Ninyo. Ninyo po na in love sa isang babae, pero ito yung type of story mga kaibigan na kahit anong gusto mong ipakita, kahit gaano man ang pagpapalaga mo sa isang tao, may mga tao talaga na hindi talaga ganun din ang kanilang nararamdaman. Tangi ang pwede nilang i-offer ay pakikipagkaibigan lang din. Ganyan ang nangyari kay Ninyo despite sa kanyang pagpapalaga, pagmamahal sa isang babae. Ibinigay niya ang kanyang oras, lahat, dyan na umikot ang buhay niya. Ang pag-ikot kasi ng buhay, Mami Lucky, kumbaga mula morning hanggang hapon, lagi mong naiisip or yung buhay niya kung ano yung mga bagay na gusto ng babae gaya ng paghatid, sundo.
1: Lalo na, Captain Jake, pag nasa peak ka ng sobrang pagmamahal.
0: Talagang.
1: Tingnan na po lang na feeling Captain Jake sa ako sa una. Untag-untag buto hapon. Oo, ang iyang ginahuna-huna sa mga gusto.
0: So mga ganun, parang
1: parang
0: doon na umikot ang mundo. So mga niyang story.
1: Mo di ay gikapoy ko sa una.
0: Okay, katuktoyo ko sa akong kalibutan.
1: Sa imo una-una. Pero may na lang. Masalag bisan unsa oras ah. Sa imo ang una-una.
0: Huwag ka gikapoy.
1: Gikapoy gani ko. Mo gani ito. Mo di
0: kasi hindi mo gagdagandagan sa kong una-una.
1: Cheche! Ang tana mo ani kani ko ay manisiya ka ng hari sa tanang atik.
0: But anyway, money siya ang kwento ni Nini, mga kaibigan. Pero nabinoangan na sa uyab si Elsa.
1: Abinog din ni story na nanay Elsa Nurkit.
0: Nabinoangan na siya, Mami Lucky. Tapos, abi niya, magbulag na. Pero, itong mga panahon nga, nag-struggle ang babae. Andun siya sa tabi. Andun lang siya para suportahan ng babae. Andun lang siya para palakasin ng loob. Hindi siya nawala sa tabi ng babae sa mga panahon na talagang nasasaktan. Limang ka naglaslas ang babae? Sa sobra ka in love sa babae? Nani nga nani, Mami Lucky?
1: Kasi nga nabanggit sa kwento, Captain Jake, na parang naisuko niya na ang kanyang bataan doon sa lalaki. So, siyempre, isip ko sa kababae po, mo po nang ma-realize na to, mga pag nahatag na to ang tanan, feeling na to, dapat siya nag-yod.
0: Kasi marag, ihatag na magulang mo tanan. So, mostly, nanagin ang kasagaran, labi na kung mabinuangan ka. Labi na kung nabitray ang imuhang trust. Unsa man, Mami Lucky, ihutoy ka?
1: Ihutoy ko.
0: Sa muka na niya. Okay. Tapos, muna yung nahitabo, Mami Lucky, and ang kasakit lang kay, kung ikaw magod sa part ni Ninyo, namagod sa part nga, kanabidong, ayan, nagbulag na sila, so,
1: nakot, na kay hope.
0: Ayan, nakot chance. Pwede pa niya pwede pa niya mo-twist ang panahon, pwede mo-favor sa ako ang panahon. And, sakit lang kay, dili magod mao ang nahitabo, kay, nakibalik ang lalaki, balik naman po tayo ng babae. Kaya bang, I hate him na.
1: Ayoko na sa iyo. Ayoko na makita pagbuka mo.
0: Pero katong pag-usala ka, pagpanguyab, gisuyo lang. Sige, balik na ta.
1: Sige. Agahan ka second chance. Kay everybody deserves a second chance lagi daw.
0: Humukag ilong yun yung babae.
1: Depende na po lang, Pap.
0: Dali, aragin ilaron. Bisa gibinuangan as laki, giilad raganin ka as laki.
1: Depende rin.
0: Giilad na as laki, nakigbalik mo po tayo yun. Mo na nasakit as Ninyo siya sa mukha na eh. Hindi na kunin mo. Mo to si Ninyo nagpalahi na ganyan siya, Mami Lucky.
1: Palahi na ganyan siya. Pero kumbaga, totally nga ka na ganyan siya mo communicate.
0: Self-love na siya ron.
1: Self-love. Actually, ang kwento na ito, Captain Jake, maraming makaka-relate, especially ka na ganyan mga matanon, Cap, na naminaw ka ron. Nga mo po na ilang na-feel. Sabi na pag first love, kanang unang gugma nga kanang imong unang na-feel. Lahi magod ng naputig na tawag na unang kulba, una pong unang gugma. Okay?
0: Sige, Mami Lucky, yung sa may mga kuwana niya.
1: Sa ako ang Captain Jake, no? Ang kaning story, ako naniniwala ako na I think ang babae rin, Captain Jake, wala man siguro yung wala siya pagtingin kay Ninyo. Pero na siya special treatment kay Ninyo.
0: Kasi nga, maganda ang pakikitungo ni Ninyo.
1: Oo. So,
0: bilang magkaibigan.
1: Bilang magkaibigan. Siyempre, nagkakaroon ng special treatment, special nga pananaw. So, I think si Ninyo nagkakaroon siya ng hope. Kasi nga, yun din ang nakikita niya rin sa babae. Siguro, ang babae rin, siguro, Captain Jake, talagang meron talaga siyang care kay Ninyo, pero not to the extent na gusto niya uyabon si Ninyo.
0: Yes, oo.
1: So, unsa ba mga pwede na to ma-learn life lesson or love life lessons? Nga ito makatunan aning story, especially sa mga kabataan ngayon na nakikinig. Kasi minsan, we are blinded by love na hindi na tayo minsan naniniwala sa mga tao sa paligid natin dahil sa sobrang pagmamahal na ibigay natin.
0: Love is blind?
1: Love is not blind. It is the people who are blinded by the love na ilang na-feel.
0: Okay.
1: Pwede ka magpakita og tinuray nga gugma, pero di tanan nga imong ihatag nga gugma, mubalik pareha sama sa intensity ba nga imuhang gihatag. So love doesn't guarantee love in return. So mao na ang dapat natong madawat kapin Jake, nga kung ihatag ko gugma sa imuha, kung unsa ka sobra akong gugma, usahay man gud ang expectation nato kapin Jake mao sa ibalik sa tua. And too much expectation dili maayo para nato.
0: Yeah. And too much love
1: will kill you. That's exactly true.
0: Too much love will kill you.
1: Kill you in the sense nga mawa kasi imong kaugalingon. Hindi mo namamalayan na hindi na pala ikaw yung dating ninyo na lahi nga ninyo. And kanibod Captain Jake, this story reminds us na kanang loving someone shouldn't mean forgetting about sa worth and boundaries ni mo nga ihatag sa imong kaugalingon. Minsan nga, again, love is not blind. Ang people, ang tao ang nahimong nagpakabuta sa gugma. So dili pud pwede nga you can never love deeply sa tao nga to the extent nga mawa na kasi imong kaugalingon. And syempre, kani Captain Jake po, isa po niya siya, kindness doesn't need to be rewarded daw to have meaning. Ibig sabihin, kung unsa imong...
0: Kindness doesn't need to be rewarded?
1: To have meaning ba? Ibig sabihin, kung unsa akong kamaay nga gihatag sa imo, ha, dilibot pasabot nga, kana po nang imong ibalik sa ako. Ah. Because nga, again, dili ta pwede mag-expect sa mga butang nga, dili kay ihatag sa ato.
0: Nindot na nga mga lesson, ha? Kasi, di ba, kung maghatag kag kindness... Dili giday pwedeng na kay expect giday nga.
1: Ibalik sa imo ha.
0: Kasi kung less ang expectations, dili ka masakitan.
1: Na-expect magud sa. Kani po, Captain Jayco, letting go is an act of strength. Ibig sabihin, ni let go ka, mo na siya ang act na siya nga isog ka, dili nga ka ng weak ka. Usahay mang good, maingon na lang tanga, weak ka, ni let go na siya. Pero actually, dili. And healing is not forgetting, it's growing. Siguro, nagod gihapon ang pagmahal ni mo, din na kay Elsa, pag-care ni mo kay Elsa, pero ang pagbiya ni mo, pag-let go ni mo, it's growing ba? Ibig sabihin, ni mata nakasakat sa tinudanan, or ni mata nakas sa tinuod, nga, dapat kinahanglan, imong kaugalingon, tagaan po ni mo og love and respect.
0: Yeah.
1: Nga not to the extent nga mawa ka sa passing.
0: Yeah.
1: Diba? So, that, muna siya, yun. Kumbaga, letting go is not act of ka ng cowardness, ka ng itong talawan. It's part of growing up ka.
0: Yes, actually. Mawagin na siya. As in, ganun talaga eh. We have to move forward and we have to let go for the things nga dili para na to. Di man pwede ipamugos.
1: Oo.
0: Di man pwede ang mga butang nga gusto na to. Ato yun, o tanang gusto nga butang, ato ang makabot na to.
1: Kaya the moment ako kap, na-realize na ko ha, ayapin na lang po na ako ni akong life as akong na-learn sa akong kinabuhi ha. Nga if you learn to let go sa kanang mga butang na dili yun siya para sa tua, padayon kasi imong kinabuhi kung unsa ang naa din na ihatag mo sa imo ang para sa imo.
0: Yes, and that's the time nga kanang magkakaroon ka ng peace or kapayapaan ng isip.
1: Kasi dili man gud mo makabot or dili nimo makuha ang ihatag sa imo, not unless
0: imong buhian.
1: You are kana na-accept nimo ba nga dili gani para kaning butang sa imo because there is something better nga para nimo.
0: Yeah, and be excited sa mga pwedeng mahitabo sa unahan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi if naay mga tao nga mawala, naragid po na ipuli sa ato nga haom para ni mo.
1: Yes, exactly, precisely.
0: So, ma-excite ka. Uy.
1: Hali, hindi para sa ko. Ang sakit para na ako. Ala, excited
0: sa halip na magbukmok, sa halip na parang atong ipilit ang atong kaugalingon, ipilit ang sitwasyon, why not let go? For we know nga, letting go is not kanang... sign of kanang or kanang,
1: cowardness.
0: Yeah, cowardness or failure. Dili na mao. Because na yung mga butang nga dili gid para na to. We have to understand nga na yung mga butang nga para na to ug doon na po yung mga butang nga dili para na to.
1: Ayan. Yes.
0: And ang mga butang nga para na to, moabot na siya sa the moment nga ikaw mudawat sa mga sitwasyon nga bugat dawaton. Sama na lamang inani nga sitwasyon, dawata. Hindi lang ni para kay ninyo, it applies sa lahat ng mga, it applies sa real life situations, dili lang about love life, Mami Lucky. Mm-hmm. Doon ay mga sakit nga nahitabo sa tuwang ginabuhi nga dili lang about love life. Mm-hmm. Doon ay mga sakit sa tuwang ginabuhi nga gikan dito sa tuwang career, sa tuwang mga decisions, mga kapakyasan sa ginabuhi, nga applicable na we have to let go. Kay doon ay mga butang intended lang yun o intended para, intentionally para sa tuwa. Intended para sa tuwa. Pero di na to na makita, not until we have to let go. Sa mga butang nga naadya nagpabugat sa imuha. Di man pwede na mamilaki makaginod ka sona. Di kakabanti nga naman, daghang kay baggages.
1: O ka na kap, daghang kayo, extra baggage.
0: Daghang kay extra baggage. Sige, kaglook doon na. Wala kay walay maayong padulingan sa unahan pagka na mga extra baggages. And ang gibuhatin ninyo Mami Lucky, ang iyang gibuhat is kanang nagsugod na siya. Gisugda na niya og paglabang yang kaugalingan.
1: Congratulations!
0: I-prioritize yung sarili. Nindot kayo na ninyo. Maog yun ay pinakatama. Kanang imo sang unahon imong kaugalingon. Sama na lamang sa akong gihatag nga example dito to mga nanglabay na tong story. The reason why nga sa aeroplano pag musakay ka ako na buong balikon ha kay nindot kayo nila nga panaminan ba. Napakaganda nitong salaminin. Mm-hmm. Bakit ang isang steward Mami Lucky na pagkasumakay ka ng aeroplano just in case ninyo alam mga kaibigan.
1: Flight attendant.
0: Yeah, no, flight attendant.
1: Cabin crew mo nang tawag
0: nila. No, sila nga in case of emergency, in case of kanang emergency landing, ang unahon ni mo gyud imong kaugalingon, eh, kunay oxygen, ikaw una magbutang og oxygen sa imuha, saka ka mutabang sa imong katapad.
1: Yeah, tama. Put on your mask first before assisting others.
0: Yan, oh.
1: Okay, kombi ako flight attendant ko sa una.
0: So, put your mask first
1: before assisting others.
0: Ayan, bago ka mutabang sa lain. Dili man kakatabang kung ikaw mismo na compromise. Mm-hmm. The same goes with paghigugma, di ka kahigugma og tarong. Dili ka kahatag og tinud-anay nga gugma, not unless kahibaw ka mo'y gugma sa imong kaugalingon. Logical gaya na Mami Lucky, oy. Paano ka makahatag og gugma nga mo'y kay pagigugma sa imong kaugalingon?
1: Sobraan sa laing imong pagigugma.
0: Di na mo'y. Di ka wakakasabot sa tinud nga gugma. Same rin na sa prinsipyo nga, paano ka magtudlo sa mga butang nga wani mo makatuni.
1: Mm-hmm.
0: Di ka katudlo, ana. Same.
1: Managin nga press. Tama.
0: The same principle, Mami Lucky. Kung mahigugma ka, paano ka mahigugma sa laing tao? Huwag ka mahigugma sa imong sarili. Unaha sa paghigugma imong sarili. Paano mahigugma sa sarili? Unaha sa ang pagpanindot sa imong kagalingon. Literal, halimbawa, Mami Lucky, mag-exercise. Pagwapo.
1: Magpagupit, magpatupi.
0: Yan. Magsuot ng hindi man mamahaling damit, pero talagang maayos.
1: Lahi man po ng...
0: Yan, isa yan sa pagpapakita na... Nagmamahal ka sa sarili
1: ang
0: mo.
1: Ang pagiging maayos ay hindi naman talaga dapat mahal.
0: Expensive. So yun yung isa sa mga bagay, mga literal na halimbawa ng pagpapahalaga sa sarili. Unahin mo muna, mag-ayos ka muna, alagaan mo muna ang health mo. Pagkatapos niyan, saka ka tingnan mo kung anong mangyayari later on mga kaibigan. Pagkaunahin mo sarili mo, makikita mo na mamahalin ka ng tao. Papahalagaan ka ng tao kasi marunong kang magpahalaga sa sarili mo. Ganon yan eh. Unahin mo muna sarili mo. Tsaka marunong kang magbigay ng pagmamahal, especially kung ano mo paano magbigay ng pagmamahal sa sarili mo. Yan ang pinaka bottom line ng story natin ngayon. Unahin mo
1: love
0: muna
1: yourself.
0: Learning to love yourself is the greatest love of all. Yung bagay.
1: Tama, tinungan mo pinakanta with Newston.
0: You have to learn to love yourself first. Kay learning to love yourself is the greatest
1: love of all.
0: Yun. Tama yan. Talagang yun ang pinakasakto.
1: Mm-hmm.
0: So, dun ay mga tao sa kinabuhi na to, nagustuhan na to, pero kung di igan para na to, ihatag na sa uban, no? Kini na para ni mo. Naagi para haom na to. Kung tanawag na minyo kong sayo, di ko ka minyo ni Mami Lucky.
1: Correct. May ganyan, naminyo kong sayo.
0: May na lang. Kay,
1: siya naminyo siya, umulahi ako naminyo kong sayo.
0: May na lang, wag kong magdali yun. Kini ko kaminyo gwapa.
1: Pagka-jotpat.
0: Ito ako mga uyab sa una. Di ibig ito mga gwapa. Surtiha ka, nakakauyab ko gwapa.
1: Ay, perte dyan, hindi mo surtiha.
0: Wala natin oras ay. Nagkasalamat. Naghang salamat sa iyo pagbaminin. Hinaod nga natin mga nakatunang karon ha. Ang loving yourself is not really, it has to be expensive, Mami Lucky.
1: Dili man na, ang paghigugma sa imong kaugalingon una is dili na siya gina-act off ka ng selfishness.
0: Oh, dili na mao. Mali itong pangunahon na nga. Unahon imong kaugalingon, selfish ka. Dili, anay. E magkaiba yung selfish, Mami Lucky, sa nahigugma ka lang sa imong kaugalingon. And ang paghigugma sa imong kaugalingon, kahibaw ka sa imong value. Dili pwedeng wa ka kahibaw sa imong halaga. Paano ka bibigyan ng halaga ng ibang tao kung hindi mo alam ang sarili mong halaga? Alamin mo ang halaga mo, Kasi yung halaga na ipinapakita ng tao sa atin sa paligid, doon manggagaling yan kung paano mo pinahahalagahan ng sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: Unaha sa imong kaugalingon, di ba tingala ka, daghan kayong babae ma-admire ni mo, daghan na babae ka maka-appreciate ni mo, naman. Kita man nila paano ka magpakita sa imong kaugalingon. Paano ka mag-value sa imong kaugalingon. Nindot po na later on, mamilaki nga, maghigugma ka, kahibaw ka mapakitag pagigugma, kahibaw ka mapakitag pagigugma sa mong sarili. Maugin ang pinakatumpak, mamilaki.
1: Mm-hmm.
0: Wala gigoy laing nakitaan. Di iwag kahatag ugma yung halimbawa kung wa ni mo giunay mong kaugalingon.
3: Oh.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karoon nga, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ako. Wala na problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
10: Kamu ba nasayod nga ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jive Fair Trade.
17: permit number R11-100032, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
19: Uy, Seta, di ko na makaya.
20: Kasayo ba di mong naluya? Asa malagay mo resistensya?
19: Bitan mo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
20: Tugod, dahil kadunay kong nagtumar, sabi naka-powerful na kapsula. Kaniyo?
19: Power 10 Probio Capsule? Tinood ka na higala ang Power 10 Probio Capsule. Garantisado ang kaepektibo. Muhilo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins. O normal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney, o memory enhancer sa kidney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure. O mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan ang acidity. Hinungdan sa balatian.
20: Pagka Power Good yan?
19: Power Good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Probio Bio Capsule.
20: Yapa! Puska lang, Papa! Uy!
19: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba, mahal?
21: Yes, mahal! O guman sa imong pagbugha, naapahihayhay!
20: Mas power si Mama!
19: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanan nga Clay Gel Store.

Alas 3.35 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Mayong hapon sa tanang mga kapamilya ka vibes, mga kasiningalan na tuliha ng mga suki na tungtig paminaw. Halabi na sa tuwang programa din sa FMR 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Mayong hapon sa kaugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña. O siyempre sa kong asawa, Rachel de la Piña Patay. O sa kuhang duwa ka anak, Chelsea Jean o Chisley Jana. Halabi sa mga kasilinganan din sa may Purok Size, Santa Cruz Ugao, Uncle Yuyo o kang Nicole Ante Marites sa Palida o kang Jai Jai. O siyempre, Uncle Virgilio ti ati Marisa Iyana o Kuya Dundun. O siyempre, advance happy happy birthday! Kang Kuya Randy Mapundo da sa may Purok Size. O mayong hapon kang ati Bilby Mapundo, JM o Jugan. Mayong hapon sab kang Tatay Tibong o Nanay Idna da sa may Purok Size. O siyempre kang nang Titang Panganuron, Will Panganuron o Chris Panganuron. O siyempre kang Bus Lupi Arutsa. Mayong hapon di agmayong pagpagina. O siyempre kang Bus Usep. Mayong hapon kang Joy Joy Aiko o kang Nanay Edith, no, mayong hapon. O siyempre kang Nung Undo Hirona, kang Bus Arnil Kagapi, ati Luloy Yaya o Yukyuk o kang Ati Aling, mayong hapon. Mayong hapon sab sa tanang mga ka-vibes na to diha sa Barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon kap. O sa tanang mga barangay pangsyonaris, mayong hapon sab kang Uncle Arnold Bastillada o kang Tikatlin, kang Sirian o kang Marian, mayong hapon diha sa may Purok 4 Barangay Ugao. O sa tuang Purok Chairman diha, ati Gina Rosales, Titing Juning Rosales o kang Joseph Maluloyon, mayong hapon. Sa tanang mga ka-vibes na to diha, mga kagawad na to diha, mayong hapon kagawad Manu Sherwin Turintira, kagawad Bus Remo Narangkon, kagawad ati Asun Puntibidra, Bus Felix Puntibidra, mayong hapon. O siyempre mayong hapon sab kang Bus Danny Digal o sa to ang mga kagawad diha sa may Purok 5, kagawad din sa Musog, kagawad Manu Alex Manti. Diha sa may Purok 1, kang Nung Alan Gulayan o kang Archie Reponte, maayong hapon mayong pagpaminaw. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 3:38. Magpadayon gyud po nga to ang programa sa lain pang mga madunggan ninyong inyuhang paboritong kanta ka pamilya ka vibes. Balik ta, humanining pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jod.
8: Di na jod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
24: Okay, ikasakit!
0: sakit. Ay. Ah, kasakit. Ay.
1: Nausa man ka, tay. Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguhang nagyurtaw. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako kumakainom, labi na sa kapsul. Hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: Atong pakusgan ang atong immune system aron luwas kita sa mga sakit labi na karong panahuna. Mag Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay na pulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa atong immune system. Duna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10 Probio Capsule para sa luwas na panglawas. Hinimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule.

4:35 sa kahaponon ka pamilya ka vibes sa tarang mga nagpabiling naminaw karong tat na mayong hapon kanyong tanan diha kang Ate Dalia o Pamin Panos diha sa may Purok 4 Barangay Canada. Maayong hapon te o ban si mga kasilinganan diha kang Uncle Jimbo Balyo. Maayong hapon siyempre Ante Ima o Uncle Iye sa Palgida kang Dunglay Layan, siyempre kang Archie Bukog, kang Ino o kang Gaw Ino o kang Gaw Dukdo. Maayong hapon diha. Siyempre kang Imal sa mga tropa diha. Maayong hapon kanin kanan.

mga kasiringanan ni Ate Dalia Opamin Panos, daghan kayong salamat sa pagpaminaw from sign in to sign out. Nga prosab kang pring durung rikrik urbuda diha sa may barangay Pangutusan o kang Ma'am Nining Ma'am Minda urbuda. Maayong hapon o daghang salamat sa pagpaminaw. Maying hapon usab ka Ate Ruth Trimultaniog sa may barangay Tamya, Kumpustila. Og maying hapon sa tanang mga kabibes nato diha sa may barangay Syukon sa tuwang mga kabibes diyan, no? Kang Marvin Ladika Kukamas o kang Chachang iyang wife. Parts Junril Usul Bilyason, mayong hapon na parts diyan sa may barangay Syukon. O siyempre Toy Toy Underground kang Uncle Albert Acido o Robert Ayuk Acido, mayong hapon. Uncle Florencio Bilyason Jr., mayong hapon na call. Kang Tatay Rudy o Nanay Buging, daghang salamat sa pagpaminaw sa Noel and Bimbim Pagal Store o sa Marvin and Chacha Sari Sari Store o Uncle Bambam Oliveros. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 4:30 City. Magpadayon gyapon nga to ang programa ka pamilya ka vibes. Sumanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ma, naunsa man imong dagway? Puro magmasakit ton.
21: Lagi ma'am, kulang kong tulog pirme. Mamasayro magugkuha to gatlawon. Luya kong paminaw sa lawas, walay resistensya.
22: Pag inom mo Power 10 Pro Bio Capsule, matag-adlaw, mapakusgan ang imong resistensya. Kaya ang Power 10 Pro Bio Capsule, adunay napulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa imong immune system. Duna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, potocola, cranberry o moringa.
21: Power 10 kanang ginaingon nilong na ding siyang programa?
22: Yes, Mac. Ang Power 10 Probio Capsule napamatud ang makatabang gyud sa atong kalawasan.
21: Sige, ma'am. Mupalay dahin ko karon og Power 10 Probio Capsule. Aron baskog na ko pirmi.
0: Uy, Mac. Biskay na kayo mong dagway ba? Himsog na kahit tanawon.
21: Siyempre, ma'am. Naka-Power 10 Probio Capsule na pug ko.
22: Power 10 Probio Capsule. Para sa luwas na panglawas. Inimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika. Tuol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Ito na si Chito Miranda, nandito na si Kiko, si Francis Magalona, nandito na si Glock 9, wala siyang apelido, magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Magandang buhay at magandang kalusugan sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health partner mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Dito po sa ating programang tatalakayin natin ang mga natural na paraan para sa mas masigla at mas malusog na buhay.
5: What's up, Doc?
4: Alright, so oras naman po para sa inyong kalusugang katanungan at sa mga tumatawag po, no, mamaya po sasagutin po natin ang inyong mga katanungan o tawag para sa inyong kalusugang gabay, no. Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga mensahe sa ating Makabuhay hotline number. Alright, we have texter Doc Glenn na stroke po ako last year at hanggang ngayon mahina pa rin po ang aking kaliwang bahagi ng katawan. Ano po ang pwede ko pong gawin para bumalik ang aking lakas? Julian from Ormoc City, no. You know what, ang stroke ay dulot po sa kakulangan ng daloy po ng dugo sa utak at dulot ng pagbara or pagpupulot ng ugat sa utak, no. Kaya mahalagang mag-focus sa pagpapabuti po ng circulation at magbawi po ng kalakasan sa katawan. Regular na sumunod sa physical therapy schedule, light exercise tulad po ng walking para maibalik ang mobility ng kalakasan. Panatilihing maging healthy ang diet at mataas sa fruits, vegetables, whole grains at lean proteins. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain upang panatili ang malusog na blood pressure. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may serpentina, turmeric at makabuhay na tumutulong sa pagpapabuti ng blood flow at pagpapabawas po ng pamamaga. Nakakatulong din po ito sa mabilisang recovery mula sa stroke. Uminom po ng 2 kapsula 2 beses po sa isang araw bago kumain. At sabayan po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn. May heart disease po ako at gusto ko pong maiwas ang paglala po dito. Ano po ang inyong maipapayo para po dito, no? Inosensyo from Tagbilaran, Bohol. Ang heart disease ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan po ng healthy lifestyle at tamang nutrisyon para mapanatili po ang kalusugan ng puso. Magkaroon po tayo ng heart-friendly diet na mababa sa saturated fats at cholesterol. Kumain po ng mga isda, nuts, olive oil para sa healthy fats, no. Mag-ehersisyo araw-araw kahit light cardio tulad po ng brisk walking at even swimming, no. Iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom po ng alak. Ang EX sa Makabuhay capsule ay may lagundi, malunggay, serpentina na nakakatulong sa pagpapababa po ng blood pressure at cholesterol levels. Tumutulong ito sa pagpapabuti po ng blood circulation. Kaya sa mga ganitong klaseng uri ng cases, uminom po ng 2 kapsula 3 beses sa isang araw before pong kumain at sabayan din po ng EX sa Makabuhay Black Coffee 1 cup 2 times a day at gawin po ito sa araw-araw sa loob po ng 30 araw. Then tawag po kayo para sa ating programa or sa Makabuhay number para ma-assess po kayo sa ating mga development sa inyong karamdaman. Alright, so we have another texter. Hello Doc Glenn, malakas po ang menstrual cramps ko tuwing buwan ng dalaw. Ano po ang pwedeng gawin para sa pagpapabawas po ng sakit? May from Batangas City. You know what po mga kapatid, ang menstrual cramps ay dulot po ng contractions ng uterus. May mga natural na paraan upang maibsan ang sakit, no. Uminom po ng warm water or herbal teas tulad po ng ginger, chamomile tea para ma-relax ang muscles. Maglagay po ng warm compress sa tiyan para maibsan o mabawasan ang pananakit po nito. Mag-ehersisyo kahit light stretching upang mapapabuti po ang daloy po ng dugo. Ang iyak sa Makabuhay capsule ay may turmeric, ginger at ashitaba na natural na nakakatulong sa pagpapababa po ng inflammation at pagpapabawas po ng pananakit. Uminom po lagi po ng 1 kapsula po 2 beses sa isang araw bago kumain, and also take po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee gawing 2 baso sa isang araw upang makatulong ito sa inyong nararamdamang karamdaman or pain during sa inyong period. Makakatulong din po ang pag-aplas po ng EXL All-in-One Skincare Oil para sa pag-relief ng discomfort ninyo. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may breast tumor po ako. Ano po ang mga natural na paraan para makatulong sa aking kondisyon? Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Hazel from Puerto Princesa City. Salamat po sa inyong mga tanong, no. Ang breast tumor ay isang maari pong benign o hindi cancerous, tandaan niyo po 'yon, o malignant or cancerous, no. Mahalaga ang tamang diagnosis po at lifestyle changes para mapigilan ang paglaki po ng tumor. Bukod sa tamang pagkain, stress management at detoxification, may mga natural na sangkap po ng EXL Makabuhay capsule at EXL Makabuhay Black Coffee upang makatulong sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman. Alam niyo po mga kapatid, ang EXL Makabuhay capsule, ito ay may curcumin at gingerol na may anti-inflammatory at anti-cancer properties na tumutulong sa pagpapabagal po ng tumor growth. Pinapalakas nito ang immune system at tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. May mga natural compounds din ito na sumusuporta sa blood purification at pagpapalakas po ng detoxification. Ang EXL Makabuhay capsule ay kilala sa kanilang anti-tumor tumor properties na tumutulong sa pagharang ng abnormal cell growth. Sabayan mo din ang pag-inom po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee araw-araw dahil may santones at flavonoids ito na lumalaban sa free radicals at tumutulong sa tissue repair. Tumutulong din ito sa body's detoxification at sasaayos mo ng gut health na may malaking epekto sa immunity. Pinapalakas ito ang immune system para labanan ang abnormal cells. Iwasan ang processed food, dairy products at sugary food, no, dahil ito po ay nagpapalala sa inflammation. Uminom po ng maraming tubig at kumain po ng prutas, gulay na mayaman sa antioxidant. Mag-ehersisyo araw-araw at iwasan po ang stress, no. Para sa mga ganitong klaseng cases, uminom po kayo ng iyak sa Makabuhay capsule, 2 kapsula, 3 beses sa isang araw bago kumain, at sabay niyo rin po ng pag-inom po ng iyak sa Makabuhay Black Coffee, 1 sachet sa umaga at pati na rin sa hapon. Bali 2 baso po sa isang araw, no. Sabayan ito ng malusog na lifestyle para sa magandang resulta. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa ating programa ng The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala sa kalikasan may lunas para sa ating kalusugan. Stay motivated, stay healthy, and God bless us all. Makabuhay day para sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, dinak-anak, pinaagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Willing Yunis, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Hubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na capsule. Nawala na, makalakaw na ako. Wala na problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers, og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core, dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
18: Per DTI Fair Trade Permit Number R11-100032, Series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
20: Uy, Sata, di ko na makaya.
21: Kasayo ba di mong naluya? Asa malag imo resistensya?
20: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di manggagapuyon.
21: Tugod, kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kini, oh?
20: Power 10 Probio Capsule? Inood ka na higala. Ang Power 10 Probio Capsule, garantisado ang ka-epektibo. Muhilo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o mo normal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
21: Pagka-power good di ay?
20: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Bayo Capsule.
21: Yapa! Puska ng papa, oy!
20: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
22: Yes, mahal. O guman sa imong pagbukha, naapaihayhay.
23: Mas power si mama!
20: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanan nga Clay Gel Store. 90.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: EXL Makabuhay Health Hour!
5: Alright, isang mapagpalang araw naman po sa inyong lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa kalusugan at kagalingan. Dito lang po yan sa inyong pinakapaboritong tambayan para sa kalusugan, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya ngayong araw po mga kamakabuhay, isa sa pinaka-common pero pinaka-iniinisan ng marami, no, na problema na ang pag-uusapan natin itong tinatawag nating pamaol o yung pakiramdam na parang binugbog ka sa iyong katawan.
6: What's up, Doc?
5: Ang pamaol o kilala rin bilang isang paninikip po ng kalamnan, pananakit po ng laman, or body soreness. Ito ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang kalamnan ng katawan ay nagiging masakit, matigas, mabigat at mahirap igalaw.

ay nagiging inflamed by micro tears at nagkakaroon ng toxin accumulation, kaya't masakit po talaga. You know what po mga kamakabuhay, no? Ang pamaol is a universal experience. Lahat ng tao, bata man, matanda, even mga senior citizen ay nakakaranas nito kahit minsan sa isang linggo. Ang pamaol is a biological signal. Ito ay sinyalis na katawan na ibig sabihin overwork ka o posibleng dehydrated ka, sobrang inflamed sa katawan or even some of stress, no? Pangatlo, lamig plus stress is equal to pamaol. Kapag malamig ang environment at stress ang tao, mas mabilis tumitigas ang kalamnan. Pang-apat, toxins can worsen the muscle soreness. Lalong-lalo na kung high ang consumption po ng mga processed na pagkain, sugary drinks, fried foods, and even alcoholic drinks. Pang-lima, lack of minerals triggers the muscle pain, especially kapag mababa ang magnesium level ninyo. O baka posibleng mababa rin also ang potassium mo, yung sodium, calcium, and even B-complex vitamins. You know what po mga kamakabuhay, pamaol effects productivity. Maraming manggagawa ang humihina ang performance na dahil po sa chronic muscle pain. Kaya po mga kamakabuhay, ang pamaol ay hindi lamang simpleng pagkapagod na. May iba't ibang dahilan kung bakit nangyayari ito. Una po dyan, ang pagkakaroon po ng muscle overuse. Pinaka-common cause po ito. Kapag sobra-sobra ang mga gawaing physical, pagpapawis ng sobra, bigla ang pag-workout, pag-akyat po ng hagdanan, o even ang pag-iigib o paghahakot po ng tubig, pamamasada, paglalaba, masyadong matagal na standing or sitting, no? Ang muscle nagkakaroon po ng tinatawag nating micro tears. Mga napakaliit po na sugat sa fibers kaya masakit po kapag gumalaw. Pangalawa, poor blood circulation. Kapag mabagal po ang daloy ng dugo, kulang sa oxygen at nutrients ang muscles. Ito ay nagdudulot po ng stiffness. Pwede mag-cause also ng heaviness, slow recovery, and even panghihina po ng katawan. Ito mga dahilan po ng mga pamaol na kung saan ay pwedeng light lamang or dahil sa kakulangan po ng circulation, even ang mga nakaupo sa buong mag-araw, mga nakahiga ng matagal, mga nagtatrabaho sa malamig po na office, mga kulang sa ehersisyo. Pangatlo, cold exposure sa lamig. Ang lamig ay nagdudulot po sa muscle contraction, lalong-lalo na kapag naulanan, natutulog sa aircon, nakatutok po ang electric fan, naliligo ng malamig, galing sa init tapos bigla ang lamig, no? Nagkakaroon po ng tinatawag nating muscle spasm na nauuwi sa pamaol. Pang-apat, stress and emotional strain. Ang stress hormones or cortisol at adrenaline ay nagpapataas po ng inflammation at nagdudulot po ng tension sa muscles. Kaya kung mapapansin po natin kapag stress ka, sumasakit po talaga ang likod at batok, no? Mabigat ang balikat, may kirot po sa dibdib or chan, madaling napapagod. At ang panglima, ito yung tinatawag nating dehydration. Ang muscle ay may 70 to 75% na water. Kapag kulang ka sa tubig, tumitigas po talaga ang kalamnan. Mabagal po ang circulation, mabagal po ang toxins removal. Ang resulta, nagkakaroon po ng pamaol, nagkakaroon ng cramps and even spasm. Dagdag mo pa ang electrolyte imbalance. Kapag kulang ka sa magnesium, potassium, sodium, or even calcium, mas mabilis na sumasakit po ang muscles. Ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po ng pamaol, particularly sa mga construction workers, farmers, athletes, delivery riders, office workers kung kulang po sa tubig. Idagdag mo pa yung tinatawag nating viral and bacterial illnesses. Ang immune system ay naglalabas po ng inflammatory chemicals. Ito yung dahilan kaya may kasamang pamaol ang flu, dengue, urinary tract infection sa mga tinamaan ng COVID-19 and even strep throat. Isa rin sa mga kadahilanan po kung bakit nagkakaroon po ng pamaol ay ang poor sleep. Kapag kulang ka sa tulog, hindi po nagre-repair ang muscle fibers kaya lagi kang pagod at masakit po ang katawan. Kasabay dito ang sedentary lifestyle. Ang mga taong hindi basta-basta na gumagalaw, may mataas po na prone ng pamaol dahil po sa stagnant ang circulation at tumitigas po ang muscles. Dagdag mo pa ang toxin build-ups, no, from food, air pollutions, chemicals, stress, alcoholic drinks, medication. You know what po mga kamakabuhay, when toxins accumulated, they irritated the muscle tissues. Kaya nagkakaroon po ng causing soreness or pamaol. Kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon at maobserbahan niyo po yung mga signs symptoms like mild signs, ha, pananakit pag pinisil po ang muscle, lamig po sa katawan, pangangalay, pamamanhid, bigat po sa likod at balikat, parang masikip po ang muscles, no? Meron din tinatawag nating moderate symptoms, sharp pain, parang humihina ang laman, nararamdaman ang sakit na paglalakad or pag-angat po ng braso, hirap umupo or tumayo. Nagkakaroon po ng muscle weakness and even ha, nakakaramdam sila ng masakit na pakiramdam kapag humihinga ng malalim. In severe symptoms naman, nagkakaroon ng muscle spasm, persistent stiffness, limited range of motion, hindi basta-basta na igagalaw po yung part ng katawan nila, parang may baradong ugat mismo sa kanilang katawan. Laging pagod, hirap gumalaw buong mag-araw. In chronic symptoms naman, ito ay tumatagal ng mga iilang linggo hanggang sa buwan. Recurring muscle pain, panghihina ng katawan, pagkakaroon ng fatigue,
fatigue, frequent headaches, back and neck pain, insomnia, and even tingling sensation, nakakaramdam na rin sila. Kaya kapag pinabayaan, pwedeng magdulot po ito ng maraming komplikasyon. Pwedeng mag-cause ito ng chronic pain syndrome or tuloy-tuloy na sakit at hirap igalaw po ang katawan. Pangalawa, muscle imbalances. Iba ay sobrang higpit, iba naman po ay mahina at

0: dudulot po ng posture issue. Number 3, postural deformities. Ang pagkakaroon po ng forwarded head, kyphosis o pagkakuba, and even some of shoulder imbalances. No, some of them are nagkakaroon ng frozen shoulder. Number 4, nerve compression. Dahil sa tight muscles, humahampas ang nerves at nagkukos ng pamamanhid. Pang-5, sleep problems. Ang muscle pain ay nakakaistorbo po talaga sa tulog, lalong-lalo na pagramdam na ramdam mo yung sakit. No? Pang-6, weak immunity. Chronic inflammation weakens the immune system. Always remember that. Pang-7, it reduces na productivity. Hindi po na makapagtrabaho po ng maayos dahil nga nakakaramdam po ng matinding kirot, no? When it comes to the treatment and management po, mga kamakabuhay, ang combination po ng natural, integrative, and herbal approaches ay malaking tulong sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Kaya paki-list down or please take note po ang mga tips na ating ibibigay po ngayon. Pero bago natin sasagutin ang lahat ng yan, let's have a short break muna para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Body pain and skin allergies. Sapulyan sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Alright, welcome back sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? When it comes to the treatment and management, una po dyan yung first aid home care, no? Yung warm compress. Nagpapaluwag po ito ng muscle fibers at nag-improve po ng circulation. Pangalawa, cold compress para sa swelling or post-activity soreness, no? Magka-opposite application po yun, no? Number 3, light stretching. Hindi biglaan, slow, gentle movements only, no? Basta ang importante, may mobilization po kayong ginagawa, no? Proper hydration, at least 8 to 10 glasses a day para magkaroon po ng proper hydration sa katawan. Warm bath or warm shower. Nakakatulong ito sa muscle relaxation. Pang-6, rest and recovery. Kung pagod, pahinga ka muna bago po bumalik po sa trabaho. And at the same time, use also integrative modalities like chiropractic care. It helps to align the spine at binabawasan po ang pressure ng tightness ng muscle. Pangalawa, acupuncture at auriculotherapy. It stimulates the healing pathways and releases the muscle tension. Pangatlo, ventusa, no? Nag-aalis po ito ng lamig at stagnant blood. Pang-4, lymphatic drainage massage. It helps to detoxify the body at binabawasan po ang heaviness. Pang-5, hydrotherapy po, mga kamakabuhay. Tulong po ito sa liver at kidney para ma-flush out ang lahat ng toxins. Idagdag mo pa ang herbal therapies and even juice treatments. Perfect po ito sa pamaol dahil po sa anti-inflammatory. Una po dyan, lagi nating binabanggit sa ating programa, you can use turmeric ginger tea. Powerful anti-inflammatory at analgesic po ito. Malunggay with calamansi drink, no? Mataas po ito sa vitamin C, calcium, iron, and magnesium. Pwede mo rin idagdag mo also ang celery plus apple juice. Mayaman po ito sa minerals for muscle relaxation. You can do also warm salabat, no? Good for stress-related and muscle tightness, no? Now, how about sa paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, at EXL All-in-One Skincare Oil? At ito yung kaibigan ninyo sa kalusugan na nagpapaalala na ang kalusugan ay kayamanan. Pangalagaan natin ito. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: Uy, Sata, di ko na makaya.
13: Ma, kasayo ba di mong naluya? Asa man lang imong resistensya?
12: Bitang nyo ba? Idaran naman ka, pero daw di man kakapuyon.
13: Tugod, dahil kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful na kapsula. Kineo?
12: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinood ka na higala ang Power 10 Pro Bio Capsule. Garantisado ang kaepektibo. Muhilo sa itong kolon o sistema sa itong lawas. Ipagawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system. Nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kidney. Mupagong sa heart attack, stroke, taas ng blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity hinungdan sa balatian.
14: Pagka-power good di ay?
12: Power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
13: Yapa!
14: Puska ng papa, oy!
12: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba mahal?
14: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapahihayhay! Mas power si mama!
12: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika. Nung lading products authorized dealers. Tanan nga Clay Gel Store. 9 p.m.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Dagan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako. Ah.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58 1-8. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sab akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
5: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
3: Inyong nadungog ang dingog sa katawhan para everyday healthy. Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, ay mukhang mumutex o umutawag sa 0933-812-5818.

0: Welcome back mga pinangga sa itong tuluman ng balitang espesyal, Health Edition. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Maghatod ka ninyo bagonosab ng mga health tips alang sa pagpalambo sa itong mga panglawas. Dr. Bruce, maayong adlaw.
1: Maayong adlaw po ka nimo, Dr. Bri. Og sa itong suking mga tigpaminaw, importante gyud kayo nga may baluan nato ang kining maayong panglawas tungod kay usas kini sa pinaka-importanting butang sa itong kinabuhi. Kay kini dili lang mag-apekto sa itong physical apan maghatag og epekto sab kini sa itong mental o sa atong emotional well-being. So, Doc Bri, sa ato ang natun-an karon nga daghan day kaayuhan ning pagakus nga o daghang benepisyo nga mahatag ni ining pagakus, warm embrace, no? Nakita nato nga naay mga love hormones, oxytocin, naay endorphins nga mo improve sa to ang mood. Unya bisan yano kay ni siya, Doc Bri, yet or powerful.
0: Simple kay siya, no?
1: Simple kay siya, yet powerful.

0: Texas ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Kaya EXL magkumay.
2: Basta healthy, happy.
3: So, unsaon man nato pag-counter ining negative thoughts, Doc Bray?
4: Number one, mag-practice. For example, enjoy kayo yung family, nangatumo sa usa ka restaurant, grabe yung kinatawanay, grabe yung hang kaon nito. Unya, ang paghatag na sa bill, tingala ka nga, takuman kayo, tungod kay, di dito para sa imuha nga bill. Sa pikas dito nga lamisa. Now, karon, imbis mo ingon kag tanga, mo ingon ka og negative words, imbis i-express ni mong negative words, feelings, ang imong pag-response ni adto nga situation, dapat i-try na to i-practice ang pag-smile. Kaya sa study nakita, even faked smile.
3: Kung sa may nakita, Doc Bray, bisan sa fake smile.
4: Bisan labi na stressful imong task, no? Labi na nga sobra na mayroong trabaho, oy, stressful imong task. Panahon na imo smile ta, even faked smile mga pinaga. Kining gitawag neuropeptides as well as hormones like dopamine and serotonin, ma-release ni siya. Kini nga mga hormones, mao ni siya ang mupa, enhance sa ato ang neural communication. Neural communication ang imong electricity sa imuhang utok ug sa imong lawas. So, mas mabus ang imong immune system. Muligon ang imong lawas. Mao ni siya ang makapa-relax sa imuha, gitawag siya antidepressant sa panahon nga mo-smile ka. So, layo jud ka sa pagka-luya sa imong immune system. Layo ka sa cancer. Sir, layo ka sa mga pag-atakis kasing-kasing. Ngano man, ang smile, mapaboost sa immunity o mapa-increase even sa tuwang white blood cell counts. Nga mo protect sa tuwa against infections. Mag-inom, mag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kuman pa ni hapon, tagduha capsule. Kung mahimo, labi na kung taas ka pinanga, tagtulog yun. Ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambok ka. Himuwa nga investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na, nagalain ni mo ang kutukuto, nagahinhangin ni mo ang kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imuhang mga kutukuto kada buntag. Ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, sige ingon ni Ana, pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinai di ay nga nang hubag, ang tinai di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang itang bation. Sa pagtuon mga pinangga, nakita sa research nga na siya'y direct relation between the transverse colon and the brain. Kining hugaw na to sa toong mga tinai, di rin sa toong mapurma. Onya i-travel pasaka paingon dahil sa tong kutok-kuto mo, travel na paingon sa wala. Kining wala nga dakong tinae, di hapon magpundo ang atong ibawas ikalibang. Now ang problema, kung ang pinundo muabot sa tunga nga bahin sa atong kutok-kuto, diha magsugod ang daghang hugaw mabalik sa imuhang lawas. Sa research, naay connection ang transverse colon o ang atoang utok. Ibig sabihin, pag dili

0: Hinga libang kaayo, dili ka nagabawas kada adlaw niya. Kung kada adlaw ka makabawas sa stang, ginagmayara pod kaayo mapiniga. Nay tendency maimbak ang imuhang mga hugaw. Magkadaghan ang imong mga hugaw gikan sa imuhang ubos nga tinai, nga dakong tinai, nga musaka na paingon dito sa tunga nga tinai, kanang dapit sa imong kutukuto nga tinai. Pag mo-plug up na siya ang kanang dagkong tinai na to diha mga piniga, ang mental illness matriggered siya, o even gani sa mga pag-atake kanang patol, epilepsy. So daghan kay sa mga manggahi ang lawas ipang patol, i-check ang ilahang paglibang pinaga, i-check ang ilahang pagbawas, ilang bowel movement, i-check mga pinaga. So mao ni dapat ang mga glue foods, no, kanang gitawag glue, pilit nga mga pagkaon. Bantayan nimo ni siya nga dapat dili kahingaon kaayo niini, dapat panagsalang or ginagmay lang. Unsa man ning mga glow foods. Number one, kaya mo man sila ang makapaproduce or makapabuild up sa mga plema-plema o mga hugaw sa tong tinae. Nga mulid ni siya og mental illness sama sa puti nga harina, white flour. So mo na kung hiligi ka mukha og tinapay unya wa kay prutas o gulay, mga dahon-dahon nga ginakaon kada adlaw, dako kaayong tsansa nga mapildi ka sa panglawas. Daghan kang bation, mo na nga dapat makakaong kagpan, daghan usab nga prutas o mga dahon-dahon, mga gulay ang imong makaon. Labi na kining grabing asukal nga pagkaon, grabing itlog imong gikaon, pero wala kay mga prutas gulay nga gisabay, hingar ni kaayo ka. And even money is good, pero kung dili nimo ni sabayan og mga prutas, mga high enzyme nga mga pagkaon, dapat pag mukaon kag mani, dapat naa siya isabay nimo nga mga radish, kaon kag mga pipino, kaon ka og mga kapayas, para nga ma-digest pag-ayo ang mani, og dapat usapon pag-ayo ang mani. Og labi na kung hilig ikag mga dairy products, mga gatas, so dapat balanse mga pinaga. So ayaw kalimo sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni sa pag-digest mga pinaga sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni sa maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumilang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok na to nga mga pamilya, mga papa na to, mama, lulog, lola, anak ba na to, hala, kusogin mo hagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinom-dom para nga dili maghapdos ang kutukuto while mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inumi og daghang tubig. Daghano na itong tubig inom, isa ka basong tubig kada inom na to sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung dako kang tao, pwede dagdagan mo na isa ka basong tubig para nga layo ta sa huot sa dughan. Labi na ka nang matulog nga magputol-putol ang tulog, di ka abot og tulog ka oras, makamata ka na, problema na. Kaya dapat ang pagtulog ni mo anang gabi una, dili mo ubos tulog ka oras, ayha ka pwede mo makamata. Pero apay tulog ka oras, pahigda ni mo, nakatulog ka niya after 1 hour, 2 hours, kamata ka balik, dili mapurma, dili mabuild up ang imuhang hormonal system, electrical system, endocrine system, mauna hinungdan nga pati ang imong other system. Kay mo ingon tag electrical system, pag walay insaktong support supply sa electricidad, ang tanang makinarya dili mo function pag-ayo. Kung palya-palya ang imong electrical, palyapod ang imuhang uban o ang kinatibok ang makinarya. So ang electrical system na to, number one, mapurma na siya sa insaktong tulog. Take note mga pinangga, dili mo ubos dapat tulog ka oras ang imuhang straight nga tulog. Mao bitaw pinaka healthy nga pagtulog, kausa or kaduha lang mumata. Sa 8 ka oras nga pagtulog, accumulated na siya dapat. So kung alas 8 ka natulog, dapat alas 11, way matamata, pwede ka mumata alas 12. Unya pag makamata ka, tulog ka balik kay para ma-accumulate ni mong 7 to 9 hours. 7 ba ka oras, or 8 ba ka oras, or 9 ba ka oras. Dapat dili katulog, kaupat ka nagmatamata kada gabi. Kay kung magsigig matamata, mapalyar, dili mapurma, dili mubaskog ang imuhang electrical system. Mao na sa atong mga dear barangays, dear mga opisyales, mga dear nato nga mga pinangga nato nga mga kasilinganan, kung mahimo, kung natay balaod nga alas 10 sa gabi, wala nay video okay, wala nay saba-saba, atong i-envision nga tibuok utang adlaw ang atong mga tugtog sa balay di gyud unta mo abot dito sa silingan nga to the point nga di nakatulog sa silingan. Namangoy nagsakit nga bisag adlawan kinahanglan siya matulog, mapahulay. So unsao na lang katong mga dikit-dikit kay mga balay. Pero ang solusyon is ang pagdisiplina o ang pagbaton o makatao ta. May lanto ang kanta, guwapo kaig tingog, unya makapatulog ba? Unya ang ikanta, makapositibo kaayo, makapalayo sa away. Labi na sa crowded nga mga barangay, mas diha ang daghang enforcer o mga balaod atong ipahamtang aron healthy ta mga pinangga. Kining mga bata nga magsuroy-suroy pa, magtambay-tambay pas gabi, interbihon gyud unta nato na labi na sa tong kapulisan. Unsay lagihimo, asa ilang maginikanan, interbihon ilang ginikanan, kay kung nagtambay-tambay lang na diha, makahimo ra nag krimen o makahimo ra na og kasaba nga mo'y hinungdan sa mga daghang balatian kay daghang di katulog. So ikalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula o isa kabasong tubig sa di pa matulog or humagpanihapon para di na maghagok matulog, di na maghutang dughan, magkinahinig kababa ang imuhang blood pressure o diabetes. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga inig mata sa buntag, gaan ang atong paminaw. O kung gaan ang atong paminaw, aba, di nata sa puton, makaplano tapag-ayo, himsog ang atong pangutok, dili ta malimtanon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Jules Bake Shop dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay.
8: Makabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Dok Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. There could be no definition of a successful life that does not include service to others. Matawag di ay nga tinuod ka nga successful nga pagkatao. Malampuson ka nga pagkatao kun ang imong naabot nga mga panalangin, imong nadawat nga mga panalangin, imong naangkon nga mga panalangin, kung kining tanan inubanan tungod sa imong pagserbisyo sa imong isig katao. Mao nagiingon pod sa uban nga the smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Bisag gamay ra ang pagtan-aw sa uban sa imong gihimo, pero gihimo nimo ang pinaka the best sa imong kaugalingon, mas nindot na siyang effect sa imong kinabuhi o sa ubang tao ikumpara sa mga dagkong kahimuan pero pagpahambog lang sa kaugalingon. O nahimong walay pulos ang mga dagkong gasto o dili siya makapatagbaw sa kinabuhi kanimo o kanako. Mahimong matagbaw ang imong kinabuhi kung naa kay good relationship, dili lang sa imong panimalay kundili alang usab sa imong isig katao. Sa ato pa sa imong income, naagoy porsyento diha ang pagtabang alang sa atong isig katao. Unsay matabang nato sa itong mga simbahan, unsay matabang nato sa itong mga barangay, unsay matabang nato sa atong mga silingan, ato po nang iampo sa Ginoo, kailangan natong wisdom to do that. Naabatay mga silingan nga gibanggutom, nangasakit, tagaan natong suplemento, bahina nato sa atong mga bugas, sa atong mga sudan. Imbis mo palit kag supplement para sa imong kaugalingon lang, napugay palit sample para sa imong silingan.
7: Ang ato ang key text, nagingon din sa 1 Corinthians 13:4-8. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ang giingon din hi Doc Bri nga kining gugma mapailubon, maayos siya sa isikataw, dili masinahon, dili garboso o bastos, dili po siya hakog, dili siya madinumtanon, nya dili malipay sa lautan kun dili sa matarong. Unya ang verse 8 nindot kay din giingon din sa verse 8, love never fails. Kining gugma dili gyud o wala gyud siya'y katapusan o dili siya mapakyas. Sa panahon nga kita mubutang o gugma sa tong isigataw, kining verse 5 nindot kayo nga ang gugma doesn't keep a record of wrongs. Aron nga kita mo makabaton o gugma, mo abli ang gugma sa tua, kinanglanon kay Doc Bri kining pagpasaylo. No, kay kung dili ta mo pasaylo, wala gyud pag-abli sa gugma. Unya ang pagpasaylo nag pasabot na siya sa pagwagtang, pagtanggal sa atong mga kasuko nga nagpugong nato. Unya kining pagpasaylo nagpasabot ni siya sa pag-ayo. Atong gilantaw ang kaayuhan o move forward ta sa atong kinabuhi without allowing anger or hurt. Kamalo ta Doc Bri nga kining pagpasaylo Doc Bri lisod yun kayo ni Himoon. Pero ang pinakanindot ni Doc Bri, because there is a reward sa panahon nga kita mupasaylo. The rewards of forgiveness is great. O kining pagpasaylo can benefit our physical and emotional health.
0: Gani kaya ang 1 John 4:8 ang ingon, kung wala tay gugma, wala tay makilag Dios, kaya ang Dios gugma man. So importante kaya 1 Corinthians chapter 13 verses 4-8, ato nang i-review 1 Corinthians chapter 13 verses 4-8 para nga kay mauni siya ang sikreto nga ang atuang kasing-kasing mapuno ta sa kalinaw, mapuno ang atong lawas sa kahimsog sa panglawas. At igong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bri Palangi.
7: Kini si Doc Bruce Palangi.
0: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon. ang usa ka tawo kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
1: Basta healthy, happy.
9: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's Elle McGuire.
5: Kini

0: Oros mga kabibs, kapamilya, garangkada, la size 4 sebuntag.
1: Garangkada! Arangkada!
0: May buntag na sa pagkasuki, pagkabinati, pagkatipamilya, kabibs, kapamilya, garangkada. Ato magalunod patay ng mga tigpaminaw sa mga nagkalain-laing dapat dinis sa Mindanao, kutub sa buton sa tuwang paglanog-lanog. Dini sa Dagbayan sa Davao, Gamunaminaw sa 101.9 FMR Davao City. Ayong morning ganinyong danan. Oh, mayang morning!
2: Good morning!
0: Yes, good morning! And sa Dagbayan sa Tagum, mabati kita sa 89.5 FMR Dabnor.
2: Good morning!
0: Yes, good morning! And of course, dito sa Nabunturan, mabati kita sa 96.7 FMR Davao de Oro.
2: Good morning!
0: Good morning! Ito ang magigala niya, ito magkabanan. And sa FMR Davao de Oro, nakadya si Pat, si Tulit, si Jason. Hello, ganin yung danan. Harrison, si Rilio. Ako kaupal, dito sa studio Grunay. Ito ang Grunay nga partner, mga kabibs. Alapailo na mong danan ng adlawa garon at magbaruban tahang doon dala City sa Buntag, programang Arangkada sa Buntag. Welcome! Ako ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan. Ang inyong kabibs, kapamilya, garangkada, ninibagro sa garon, Elmer Dudes Romantico Tandog. Manumanin ko ninyo until 7 o'clock in the morning on a beautiful sa inyong adlawa ron Wednesday. Tuesday, gudali mo ko beautiful Tuesday. It's size bulan sa Oktubre, mga suki o pag-ibinati na itong mga tigpaminaw. And we only have 680 days to go before Christmas. Again, October size, adlawang Martes. And doon na lang kita ay 80 días. Una... Pasko, mag-igala. Abit ng Pasko. Andam-andam na, mag-ininang mga nino. Ay buntag sa tuwang mga taga-merkado publiko sa kayo na nakisikay ni Dibagawra sa Garon. Good morning, ganin yung danan. Labi na din na sa mga banggiruhan. Ay pagpanikisikay, labi na sa mga nagpalanog-lanog. At ang mga kayaksunan usap din na sa may grabahan, mag-igala na Minaw Garon, mag-aukulang family. Hello, ganin yung dinan. SIR Phase 1, Phase 2. So, meaning ng SIR, no? Ganong SIR? So, meaning ng SIR? Isa may taga-SIR, isa may kabalo mo sa meaning ng SIR? Phase 1, Phase 2, di ba? Doon mo nagka-face. Ekulan Integrated Terminal, may bunta, ganin yung dinan. Nagpalanog-lanog din na, ganon. Ito mga tsinggiyan. Mga vendors din na mag-igala. Mga taga Bolivar, taga Bangkang, Talumo, Tanan, Buhangin, de Sindangan, kusog na din na sa Sindangan, may pagpaminaw. Kaninong Tanan, de salamat guys sa pagpaminaw sa 101.9 FMR Davao. Atong cellphone number 0905-047-9954. Alang sino mag-request, Ito magtugtog kanta garon. Alang sino mga gustong ipabod, mga pa-shoutout din sa duang programa. Anong taot-taot ay kalimot sa duang regada balita sa buntag pagkatod sa mga nagunang mga balita sa sulod o gawa sa nasun nga ito na kaila mangingala sulod sa 24 oras. Atong ihato din na ganin nyo ng taot-taot baga kabayos kapamilya garangkada. Hello dudes, good morning. Yes, good morning. Naaba pa kahay eleksyon, wala pa man gihapon nag pagawas og temporary restraining order ang Supreme Court. Pangutanan niya kung doon na bagunay pasibilidad pang madayon ang BSGA 2026. Sa karon, liba na tumasulti. No? Nga siguradong madayon o siguradong dili. No? As of yesterday, October 5, ang sitwasyon may gala sa Republic Act 12326. Nagabalhin sa BSKE ngadto sa November 28 mauni ang kasamtangang balaod, di ba? Nga napirmahan sa duwang presidente sa nasud Pilipinas. Doon ay petition karon sa Supreme Court nga nag-question sa gininiang constitutionality sa postponement og nangayo og gininiang TRO o status quo anti-order. Sa karon wala pa TRO o final ruling mga gabibes kapamilyang Supreme Court. Mas komplikado na ang timing kay giingon mismo ni Comelec Chairman George Garcia na kung karon pa i-order sa Supreme Court nga ipadayon ang 2026 sa BSKE, dili na daw nila siguro maigo ang November 2. No? Tungod kay nahunong na ang preparations ug filing sa Certificate of Candidacy sa buot nga managan. Aduna usay bag-ong petisyon nga gisumiti ni adtong kagahapon, no? Kagahapon sa youth groups batok sa postponement nga nangayo usab og kininiang temporary restraining order. So daghang mga youth, mga igala, mga kabataan sa tibuok Pilipinas nga gusto, no? Gusto nga dunay eleksyon. Tiyaw mo na ang edad karon sa gininiang chairman tanong bay nga 25. Muabil sila. Mano, eleksyon naman na sa kuan. Eleksyon mo sa gininiang 28. So, mga 27 na. Okay? So, kung imong pangutan, nagnaa pa ba? No, para na ako, sa kuwa lang ni, in my expert opinion, naa? Oo. Ha? Posibilidad, ginaa pa. Kay, kung magpagawas ang Supreme Court og TRO, madayon man gyud. Ipadayon man gyud ni Comelec Chair George Garcia. Kay matud pa niya kung unsay mandato gikan sa Supreme Court iyang pagasundon. Ah, siyempre. Ano'y pinakataas eh. No? Huli nga mo desisyon. Okay? Pero umuhang niyo siya. Ngalagwayan siya og kining 30 days para mag-eleksyon. Dili kay karong November 2 kay ipit na kayo. Pero kung may nguntag practical timing o wise, no? Para po na ako mas muraglisod na. Ha? Muraglisod na kayo. Kay ang balagan niya nagingon nga kung magpagawas ang Supreme Court og TRO, andam nga mupasa og motion to lift o dissolve sa kinining ang ipagawas sa Supreme Court ng TRO. No? Kana base sa legal nga argumento og ebidensya. Di ba? So para na kumurag ipit po. Ha? Unsa pa yun? Kung muhatag ang Supreme Court og TRO o status quo order, kinahanglan pa na mga kabibes nga tan-awon usa mismo ang order sa Supreme Court og unsay timetable nga iyang ihatag sa Comelec. Dili automatic nga tungod lang sa TRO, no, November 2 dayon ang eleksyon. Di ba? So tan-awon pa na ang timetable. sa mingon deng ang uno dito sa Tiaro nga dayon ang eleksyon, pero dapat karong December 25 ah bibo ang Pasko. Eto mao ni ang pinaka ginanaang bitong interesting bahin. Ang Supreme Court mahimong makadesisyon nga unconstitutional ang postponement sa BSK, pero kinahanglan gihapon sulbaron unsaon pagpadayon sa eleksyon tungod kay nahunong na ang COMELEC preparations. Okay? Muna diha mga binating mga tigpaminaw sa gantong nangutana. Posible pa ba? No? Para na ko posible nga doon na pa'y barangay eleksyon, pero murag ipit na. Na? Ipit naman Dani Noy. Niya, yeah. Nangutan na, dugaya man magpagawas, dugaya ba magpagawas ang kininiang Supreme Court o TRO? Aron dili maipit. Dili pasabot nga tungod kay dugay ang TRO, pabor na ang Supreme Court sa gobyerno ha, o kontra sa petisyon. Ang TRO mangyagala, dili man automatic nga ihatag basta na ay petisyon. Okay? Kinahanglan tan-awon sa korte kung unsay legal basis o kung kinahanglan bagyod nga pugngan dayon ang pagpatuman sa balaod samtang wala pa nahuman ang paghusay sa main issue. Pabi to nga gipakomento karon ang gininiang Malaganyang, ang gininiang COMELEC, ang gininiang Kamara o ang Senado. Gipakomento sila, gipatubang sila magigala ang petisyon, ang ining postponement sa giniang barangay o SK election. 16 minutes na mga karangkada, huma, nagkalagubo ang tagna sa Lasay sa Buntag sa itong pagbadayon sa duang balita o sa duang programang Arangkada sa Buntag. Yaway paglangan. Doon naghihato din na grinyo ang ato ang mga nagunang balita garon sa ato ang aksyon o arangkada. Anong aksyon mga dakuwang masulti ba? Ha?
3: Ayaw!
0: Ha? Sige magugugan. Sige guglitok anang aksyon. Aksyon agad.
3: Pinawa!
0: Diba? Iguglitok anang slogan ba nga aksyon agad bagaygala. Ano man ang aksyon agad? No, sa tuang kasamtangang administrasyon Chris Tangum. Ang tuang mayor, no? Ang tuang congressman, dinas sa Tangum. No? Pag mo serbisyo, aksyon agad. Ano sa manina? So sa ito ang arangkada balita sa Buntag Bagaygala. Yan na ang uluhan sa itong mga balita. Uluhan sa ito ang balitang lokal, Dulaan, Dusmel, ka mga baboy patay sa kainit sa panahon. Asa ka na dapit na mga baboyan ang gamatay tungod sa kainit nga diri sa tuwa, no? Grabe sa gunson man ang gininiang ulan. Armado, dakpan sa Samal Island.
1: Aragada.
0: Balita, sobra 213,000 pesos nga Cebu sakmit. Duha ka suspek, dakpan.
1: Aragada.
0: Mirisi. Okay? Onya wingman na diskrosya sa probinsya sa Davao de Oro.
1: Aragada.
0: World Health Organization nagigilayon sa Department of Health Davao Region alang sa pag palambo sa mga programang panglawas. Balitang regional, Morning Hills sa Luway, Bohol, temporaryong gisirado human gitulis ang duha ka Chinese national. Unsa lang man ang Bohol ay sa gunso na mga panghilabot sa mga foreigners din na. Og napulo ka mga sundalo angol sa usa ka ambus. Balitang nasyonal, dulan tunga sa bilyon ka pesos ng Cebu gikan Mexico sakpan sa mga customs. Hinanali nga paghatag sa 2024 PBB sa mga teacher gisaad ni BBM. Abogado mi angkon ex Speaker Velasco kaila ni Gracioso. Matod sa AMLAC, mag-amahang Duterte dunay milyones sa bangko. Balita sa gawas sa nasud, Estonia nangandam sa posibleng pagsulong sa Russia. Ogya sa tuang paugnat sa kusog, Golden State Warriors pildi sa unang NBA preseason game. Balitang showbiz, mga inahan nila ni Carlos Yolo o Rene Baterbonia nagbanding. Og sa tuang kahimtang sa panahon, Davao Region laumang makasinati og pag-ulan tungod sa ITCZ. Ang katunguluhan sa tuang mga balita sa Arangkada Balita sa buntag o karon sa atong mga detalye.
1: Arangkada Balita Weather Update.
0: O nasa detalye sa kahimtang sa atong panahon, gipailaom karon sa pag-asang pito ka probinsya o gadakbayan sa Davao Region. Sa hugot nga pagbantay tungod sa walay hunong nga pag-ulan dala sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ karong adlaw, adlawa October 6, 2026, ipagawas ang yellow rainfall warning tungod sa peligro sa pagbaha o pagdahili sa yuta sa lungsod sa Buston, Katiel, Baganga, Caraga, Manay o Governor Generoso. Sa Davao Oriental, New Corilla, Asunción, San Isidro o Kapalong sa probinsya sa Davao del Norte. Ingon man sa Compostela, Montevista, Moncayo o Laak sa Davao de Oro. Samtang magkasinati usab o kasarangan hangtod sa panalagsang pagbunok sa ulan, ang tibuok bahin sa Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Occidental. Nakiusab sa nakasinati sa mga pag-ulan ang Mati City, Tarragona, Banay-Banay, Lupon ug San Isidro, Davao Oriental. Sudad sa Tagum, Igacos, Panabo City, Carmen, Brolio, Duhali, Santo Tomas ug Talaingo, Davao del Norte. Ang lungsod sa Pantukan, Mabini, Maragusan, Maku, Mawab, New Bataan ug Nabunturan sa Davao de Oro. Sa karon, giawhag sa mga otoridad ug mga lokal nga mga disaster risk reduction management offices ang tanang residente sa rehiyon, ilabi na ang mga nagpuyo dool sa sapa o gabukiran nga magpabiling alerto. Dungan ang pag-andam aron sa pag-evacuate kung gikinhanglan o gapadayong nga mahimong updated sa mga ipaggawas nga weather advisory. Ang temperatura dula ground sa 24 hangtod 33 degrees Celsius. Ang adlaw ni Subang gagin ang alas 5.22 sa buntag gagin mo sa hapon niya ang alas 5.48 sa buntag. Ang hapon. O oras magrangkada 24 minutos na human ang galagubon tag na salasay sa buntag.
1: Arangkada! Barangita! Local!
0: Detalye sa balitang lugal, nagkatag sa kalsada ang mga sinakong feeds. Human matumbang usag ka wing van truck alas 4:45 sa hapon. Yadong nagkalabang adlaw sa Surigao, Davao Coastal Road, Barangay Tagnanan, Mabini, Davao de Oro. Hatod sa Mabini Police Station, nagabiyahe ang maong wing van truck gikan sa Carmen, Davao del Norte. Padulong unta sa Governor Hineruso, Davao Oriental. Apan pag-abot sa lugar, ni buto ang duhang kaligid sa dubangan. Busa na wadan o control ang driver. Tungod sa kakusog sa impact, nadanyos ang maong sagyanan o nagkatag sa dalan ang mga karga nga mga feeds. Samtang luwas ang driver o walay natala nga mga samada sa iyang kalawasan. Malipayong gidawat ni UIC Assistant Regional Director Dr. Grace Amistoso ang mga representante sa World Health Organization kung ho sa Department of Health kung DOH sa Davao Region ay garong kagahapong adlawan October 5. Nasairan nga apel sa mga bibisita sila si Miss Olivia Lawi Davis, Deputy World Health Organization Representative para sa Pilipinas, Dr. Clarissa Blanca Halong, Technical Officer alang sa Tuberculosis, o Mr. Rowell John Santos, Technical Officer alang sa Non-Communicable Diseases. Matod sa DOH sa Davao Region, nga gisgutan sa pagbisita ang mga programa sa WHO nga ipaigayon sa Region 11. Tumong niini aron mapalig-on ang koordinasyon o panag-uban o sa pagpatuman sa mga programa nga makatabang sa kahimsog sa panglawas sa katawhan sa tibuok Davao Region.

0: ang naangol dihang gibanhigan sa mga armadong suspek dito sa lungsod sa Tipo-Tipo, Basilan kagahapon. Lagip sa mga nasamdan, siyam ka mga sundalo o usa ka kafgo nga mga sakop sa 45th Infantry Battalion. Tumala sa militar, naitabo ang insidente samtang nagabiyahe ang tulog ka mga KM450 military truck o tulog ka mga kutsing convoy ni Lieutenant Colonel Francisco Bailon. Ang Battalion Commander Padulong Salamitan na City Pasado alas 7:45 sa muntang. Apan pag-abot sa barangay Badja, talid lang gipaarakan ang gunboy sa mga armadong suspek na may resulta sa pagkasamad sa mga biktima. Upat sa mga nasamdan ang nasa kritikal nga kahimtang. Lagi pang usag katinyente, kinsa na igo sa ulo o gidala sa usag ka ospital sa Zamboanga City, pinagi sa usag ka helicopter. Naglusad na o operasyon ang militar o kapulisan aron gukdon ang mga suspek sa pagpangambus. Oras mag-arangkada, 35 minutos na human, nagkalagubo ang tagna sa lasay sa muntag bago ito naglangkob sa itong balitang lokal o balitang regional. Sa dunyang pagbalik ang balitang national, international, sports o balitang showbiz, human lamang sa pipila nato ka mga pahinumdum gikan sa sales department.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Dominador B.O.K. Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Tapay gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bintin, yun ako na inam, kadadla yung frenom. Kaysa karlaw, kapag kawinom, kalima, aneh, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginanyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o Altree Pharmacy.
4: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sana all may Angel, pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, jowa, may bundle para sa'yo! May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian! At ang pizza, bongga sa toppings! Creamy, cheesy at loaded sa sarap! Try the creamy spinach dip toppings sa bongga, hallelujah, mozzarella, all meat at marami.

0: kaya huwag na maghintay.
1: Let your personal angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Rector Street, or Angel's Pizza Tagum. Angel's Pizza, sulit sa barkada, sulit sa pamilya, sana all Angel's Pizza.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Ngayon sa tuwang karangka na balita sa bundang, samtang itong oras, around 38 minutes after 6 o'clock in the morning. O garon sa detalye sa itong balitang nasyonal.
1: Arangkada Balita National.
0: Halos tunga sa milyon na pesos nga Cebu ang nasagmit sa Bureau of Customs nga gikan sa nasud Mexico. Sumala sa Bureau of Customs ang 73 kilos nga Cebu nga gisuksok sa mga magina sa pabrika. Gipalusot niya itong September 26 ang nasakpan dihang miagi sa X-ray machine o gipasimhod sa mga iro sa K-9 unit. Matod sa BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ang droga doon ay ginitibog ang mabalor ng 496 million kapesos. Sumala sa BOC, posibleng gikan sa mga sindikato drug cartel ang maong bulto sa Cebu o gisulayan nga makalusot din sa Pilipinas. Ipasalig kagahapon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga naningkamot ang kagamhanan nga paspasan ang pagpanghatag sa 2024 Performance-Based Bonus o PBB alang sa mga pampublikong magtutudlo. Giluwatan ni Presidente Marcos ang iyahang pasalig adol sa Teachers Day Celebration sa Quezon City, dungan sa iyahang pag-ila sa dagong kontribusyon sa mga teacher sa Katilingban. Sumala ni Marcos nga gihanay na usab sa gobyerno ang uban pang mga maayuhon alang sa mga teacher sama sa teaching og medical allowances og ang World Teachers Day incentive benefit nga madawat kada October 5. So kag September mikabat sa 82,105 ka mga teachers og mga school head ang na-promote ilam sa expanded career progression system. Napakyas sa pagtungha sa National Bureau of Investigation si kanhi House Speaker Lord Alan Velasco o gasawa niini nga si Rowena. Tulog ka mga abogado sa mga Velasco ang miyadto sa NBI aron pagsanong sa investigasyon o imbitasyon sa ahensya galabot sa aligasyong cash delivery sa flood control kickback sa bodyguard niini nga si Rodolfo Gracioso Jr. ngadto sa mga Duterte. Matod sa usa sa mga abogado nga si Attorney Rowel Ilangan, may patimaw po sila sa NBI aron susihon o guhaan ang kopya sa affidavit ni Gracioso nga naglambigit sa magtiayon. Gihimakak ni Ilangan nga misibat sa laing nasud ang iyang

Showbiz. I feel good. Sa balitang showbiz, may ano yung nagkadayang reaksyon sa mga netizen ang mikatag ng pictures sa duha kainahan sa mga atlita nga sila si Roveline Butterbonia o Angelica Yulo. Ang inahan sa World Gymnastics Champion nga si Carlos Yulo o ang nanay sa mitaliwan nga Ateneo atlita nga si Rene Butterbonia. Nagpahulagway samtang naa sa Osaka Restaurant. Sa post ni Roveline, makita ang hulagway ni ini kauban si Angelica. Uban sa caption nga buzzer attack. O doon ay mga hard emoji. Mabasa usab ang comment ni Angelica nga nag-ingon, Finally sa to pa. Finally, nagkita na gid sila. Di ba? Nagkita na gid sila ang duha ka mga inahan sa mga atlita. Ang isa, aktibo pa ang isa ni Taliwana. Daghang sa mga may komentaryo nga netizen ang mihatag og encouraging nga mensahe sa panagtagbo sa apan kontrobersyal nga duha ka mga inahan. Aragada. Mao katong naglangkob sa tuang kinatibuk-an sa Arangkada Balita sa Buntag sa adlaw garon ng Martes sa Pizza Sign sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Gikan na lamang sa kinatibuk-an ng pwersa sa FMR Network News Center. Kawan ang mo ang news writer Princeton Lima kung magkawanan sa technical or production staff si Tulit, si Pat, si Jason, and of course ako yung sparring partner din sa studio Harrison Serrell. Kawan ang mo ang station manager Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog magingon pag magbinantayo ng pagkabana sa makasamtang ang issue mga nagunang mga balita. Mayong buntag sa makausap Davao Region, Mindanao, mabuhay! Pilipinas! Woo!

0: σας παλαιτάμε και μπινά την παγκαστοκίνη την παιμινά ο Γκαραγκάρα και παιμίλια γκεμπάιμς. Το προγράμμα Γκαραγκάρα σε πούντακ τούτς ρομάντικο λόγκαι από να γίνει ο καόμαν τούτς ρομάντικο τάντοκ γίνει ο χάγκα καόμαν καρό. Να είναι εκδέξει τερινό. Εγώ σαν τον ακούω να μπαγκα τάντοκ σε Davao del Sur. Dengan daun tanduk sedap bau dilusur yang kelas mid-sauna. Kita feedback man. Ini dikit ang headphone sa microphone. Sekitas ng dunggan ay. Pinay na ito gamay ang headphone. Pinay ko gamay sa headphone ba? Di na naikatingala, basta tandok niya, T-A-N-D-O-C, parintigin na siya, no? Parintigin na siya, basta C. Ayaw tong tandok nga K, kay tandok tong nga mukuha grabis. Ha? Tandok na nga musuyop o grabis, kung paakan mo, iro, mahadlok mo sa tubig o adlaw, hangin. Tandok na ang katong mo tandok. Ako ang spelling sa mo ang tandok is T-A-N-D-O-C. Tandok. So, nagkatag na mga sinikma na sila sa ilong sa ganti sa unang panahon. Pag sikma katong mga nasa ilong sa ganti, no? Dekang tandok dito pag sikma niya, pag sikma sa ilong segant, pag sikma segante, nagkatag ang sinikmahan, mo nagkatag ang mga tandok.
1: Pinawa.
0: Katawa magadya. Pero gani magigala tong isgutan sa makadali samtang napatay na ibilin gamay nga oras 7 minutos una magalas 7. Katubit ang nag-viral sa social media nga nagsinagitay ang vice mayor sa Isabela ba to? Bayan ng Isabela, no? O katong barangay official, barangay captain man to, di ba? Ha? So, nag-viral nga panaglalis ang guniyang bayan sa Rina Mercedes, no? Lungsod sa Rina Mercedes, Isabela. Diin si Vice Mayor Harold Respicio, nabitong mayor nga magsigit-sagit, no? Nga magrally-rally mangulog mga rally, di ba? Si Vice Mayor Respicio Bogado. Saan ka, Bogado? Nangutan na siya sa mga barangay officials bahin sa paggamit sa pundo para sa tobacco farmers. Ha? Ang isyu mismo, mga ka-vibes, sa pundo, angay good kanabang klarohon, di ba? Gusto ni Mayor Respicio nga klarohon kung asa ang maong nga kininiang budget o giunsa paggamit. Mato nga ang reports nagingon nga gipangutana ang mga punong barangay unsay mga programa nga gisugdan ug nahuman gamit ang tobacco excise tax funds. Apan misamot ang tensyon og na karbang inuntang na niabot o nauwi sa panaglalis na o nahulog sa panaglalis apil ang mga pulong nga bastos magnanakaw kay gita ni mo social media mingon si Vice Mayor Respicio magnanakaw ana po tubag putong kapitan nga bastos magnanakaw. Ingo po itong kapitan. Bastos ka nga, Vice Mayor! Karami kong kinubangay. Sinagintay ka sila. Mato nga misulod ang mga kapulisan para mapakalma ang maong sitwasyon. Pero mga ka-vimes, kapamilya, karanggada, doon kabutang ang dapat isiparig. Una, kanang itawag na tubitawag accountability sa public funds. Sakto o importante nga pangutan-on kung asa na adto ang pundo, kung nakabenepisyo ba gayon ang kato mga intended beneficiaries, di ba? Ikaduha, ang pangis sa pagpangutana, Bisan pa og adunay seryosong duda o pangutana sa paggamit sa kwarta, mas maayo siguro nga kanabang ebidensya, dokumento o proseso ang magdala sa investigasyon. Dili kay pagsinggit o personal nga pag-insulto ngadto sa mga barangay officials. Di ba? Abogado si Respecio. Ha? Abogado ni siya. Vice Mayor pa. Abogado pa yun. Ano yung ato yung dawi siya nga mag-preside? Ha? Sa ilahang sisya, ilahang kinini ang sisyon o quorum? Sa po to? Sisyon ba to? O katungkuhan na to? Kanang quorum lang ako at? Sa kong tanaw, maong nga, mas importanteng pangutana kaysa kung kinsa ang mas kusog mo siyagit. Diba? Mga hindi, asang dokumento? Pila ang pundo? Pila asang gigasto? Kinsa ang mga nakabinipisyo? Diba? Nahisunod ba ni sa balaod? O guideline sa paggamit? Diba? Di kay magsagit-sagit ka niya, mangganaka! Grabe. Oh, nakasawagi ko ni Vice Mayor. No, dili mao ang iyang pag-presides. Okay? Tudlo-tudlo ni mong mga barangay officials. Di asan ni mo ang kwarta? Asan ni mo gigamit ang kwarta? O wala pa kay project? Ano na o ni mo? Tudlo-tudlo. Nagigitudlo po siya sa kapitan, kid. Gitudlo mo ko ni mo. Tudlo ang tapon ka. Diba? Wala pang nakawan. Wala kay evidence sa Vice Mayor Harold Respecio. Wala kay ebidensya nga pagmatuon nga gikawat gyud ang pundo ngadto sa mga barangay officials. Imo nang gipakulawan, imong giinsulto ang mga kapitan. No, nga nag-viral nga video, no? Nag-viral sila mangyalam, ay mahimong makahatag og impresyon. No? O nang wala mamao. Wala mamao. Ako, nakasaway ko, no? Kung doon naman lagi pagpangaukaw sa pundo, di ba? Pakutan na sa tarong nga pamagi. Dili kay sagit-sagitan ni mo mga barangay officials, insultuhon ni mo atubangan sa mga tao. Nag-viral pag yun. Abogado ka, inganak ka. Imuhang gidala ang imuhang kaisog bitaw ka nang mag-rally ka. Di ba? Imuhang gidala eh. Sagit-sagit ka, yung presad ka, magsagit-sagit ka, may lami. Isip usak ka, Vice Mayor, sa ka-public servant, ingana imuhang spastilan. Okay, Bruno. Wala naman tayo oras, mga suki. Og mga ka-vibes, karang kana. Salamat na lang kayo sa inyohang pagpamina. Musunod na si Kid Libunaw para sa programang Labo Labo from 7 all the way down till 8 o'clock in the morning on the city's number 1 favorite music radio, FMR Daba 101.9. Salamat na lang ka rin yung tanan. Gonna go, gonna fly like a dragonfly. Walay kapuslanan ng kahayag sa itong mga mata kung sa kasing kaso, magpabilin kitang guta. Bye-bye! I love you.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ma, naun sa manimong dagway? Puro magmasakit ton.
3: Lagi ma'am, kulang kong tulog pirme. Mamasayro magugkuhan to gatlawon. Luya kong paminaw sa lawas, walay resistensya.
2: Pag inom mo Power 10 Pro Bio Capsule, matag-adlaw. Mapakusga ang imong resistensya. Kaya ang Power 10 Pro Bio Capsule, adunay na pulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa imong immune system. Duna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, putokola, cranberry o moringa.
3: Power 10, kanang ginaingon nilong na ding siyang programa?
2: Yes, Mac! Ang Power 10 Pro Bio Capsule na pamatud ang makatabang gyud sa atong kalawasan.
3: Sige ma'am, mupalay dahin ko karon og Power 10 Pro Bio Capsule. Aron baskog na ko pirmi.
2: Uy, Mac! Piskay na kayo mong dagway ba? Himsog na kahit tanawon.
3: Siyempre, ma'am. Naka Power 10 Pro Bio Capsule na pugko.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Para sa luwas na panglawas. Hinimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika. Tuol sa inyong lugar. Power 10 Pro Bio Capsule.
0: Kini ang F.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney. Mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto. Organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
6: Pangalan dyan din mo, ma'am?
7: Ilfindia Balmoria, sir.
6: Kailan ba edad din mo?
7: 47.
6: Ma'am, unsa man day gibati na mo kaliad to, ma'am, ngano ni palit man kag pito-pito capsule?
7: Na koy gibati sir mga mugat ito nga grabe sir na kung totoy may ko gibati ginanaan. Sa unsa lang lagi nga tambal ako gibang tambal na malit palit ako bisan unsa nga siguro lang sa madungan nga makatambal. Nagana nga klase gin nga tambal ibang palit ka butika for man gyapon ko na ulian inig mahago lagi ko agmot-mot na kay hago man ko kayo pito-pito lagi epektibo ko andoy miro ko palit isa kapan na ni angay man ko kalo sa Ginoo na gani ko bukid din sir.
6: Ala nagtrabaho na ka.
7: Oo na sa gana ko gibang na sir. Nga pagpalit sa nang pito-pito nga kapsul o kape kay pitibo kasi nga tambal kay mo gani akong gimintin karon. Kaila akong ipangignan. Nga pagpalit mo sa pito-pito kay lami kasi nga tambal.
8: Pangapon.
6: Kumpletong pangalan gani ni mo sir.
8: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko nga diagnose of diabetic sir. Dugay kayong inanto sa akong jambing sakit na naligin diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga mga 2 katuig na kape na kong gainom maning inyong produkto sir. Pati ning sa akong mata. Medyo ni anina nabos siya gamay karon kay nag-maintain ko ang inyong pito-pito ay drop. Daot po yun akong baga, nagluwa po kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yun akong mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko. Katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon. Tapos nakapli ko, buntag hapon. Muna, doon na giambing diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito kapsul o pito-pito ay drop. At anang produkto sa pito-pito, maayo kayo alang ako.

0: Gigama, some Milven food supplement distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yeah!

Sataran. Mayong adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Especially sa mga taga Mindanao, maadyong adlaw. Welcome diri mga palangga sa tuang tulumanon. Ang tulumanong gulong ng palad. Ang muhatag og pagtagan sa inyong mga palad nga puno sa kasakit o kaguol. Suwata ka na, ipadangat ka na diri sa tuang tulumanon kay ato kanang tagaan og drama porsyon o buluwanong tambag. Kini ang inyong magdadrama o dramaturgo sa inyong mga radio, ang nag-iisang DJ ng bayan, DJ Oniok! Uban-uban na punta mga silingan. Aba maghinaot ko sa tanan, maanaagid sa kanunay, sa kapiskay o kadasig sa inyong kalawasan. Labi na ni nanay, ni tatay, lolo, lola, mama, papa, ate, kuya, dudong, inday, uncle og auntie. And of course, labi na po sa atong mga partner FM station nga kanunay nag-hook up o nag-play aning atuang tulumanon. Nagang salamat. Labi na sa mga taga Camiguin Island, shout out. Mga taga Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Tripon Migala sa Lalawigas Bukidnon, Cotabato Province, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao City o Davao Region, Agusan del Sur o sa may Surigao del Sur. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw. Asa mo napit na minaron mga choy, mga chay? O sige mga volume sa inyong mga radio, kinian na sa unyok, uban-uban usab ninyo. Makiglingaw-lingaw na usab ninyo. Bahalaga, nagkurismaot mo. Nagkurismaot man mo. Ay, why should an, DJ? Ngunanay ko na, basta wasudan, magkurismaot ang naong. Kining wa ni uli ang asawa, DJ. Anay ko na, basta marites ang asawa. Wa ni uli ang bana, DJ. Anay ko na, basta palahubog o barkadista ang bana. Kanang dagag utang, DJ. Magkabalaka kay daghanta. Sa mga nag-charisma out karon, smile sad mo, oy musamot ba yung problema ana? Tawanan mo ang iyong problema. Oy, adlaw nga Martes karon. Pizza size ting bulan sa Oktubre 2026. It's my day. Oh, my birthday. Adlaw natawhan nato karon mga binating tigpaminaw.

0: Hey. Hello.
1: Hey, Jay, unsa yung wish ni mo si mong birthday? Ako rin yung wish migalas kong birthday. Aw. Kuha-kuhaan ng mga problema. Agaan tag maayong panglawas o niya magpadayon sa kanunay nga ang atuang tulumanon. Labaw sa tanan, ako pong wish mga palangga si Melvin hatagan po igsoon sa kanunay maayong panglawas. Ang wish na po aron makaservisyos tinud-anay sa katawhan. Kung kami ni Melvin, kanunay nga mag-uban kaninyong tanan. Ano yung number one wish na ko?

orang mag di birthday na ako. Bitaw oy. Malipayon si John Nyok, basta kauban lang tamo. Okay na ko ana. Og labaw sa tanan, especially kauban ako akong pamilya. Okay na sad kay ko ana. Unsa may inyong wish na ko? O unsa inyong hang birthday misses na ko? Sige, text ko na ko, be. Oy, hotline na to, ha? 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Kasayo bas uwan, oy? Ah, kasayo bas uwan ni bunok na mga uwan, mga palangga? Ala, sige, mga idol. Oga. Pangutan na mo na ko, din si unsa may handa ni mo. May handa. Ay, na mag-arrest balay, kaya magulay rata. maglaw ay rata gulay, okay na yan. Bitaw, oy. Happy gihapon na itong birthday kay Kauban Tamoron. Sa mga naminos kong programa karon, malipayon ko kinaa mo karon. Okay, mga balangga, ang ato ang tigmo. Wa pagihapon matubag, ha? Wa pagihapon maansiran atong tigmo, mga palangga. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Onsay tubag? 7,000 ang premium, mga palangga. Ah, 7,000 cash ang premium sa tuang tigmo. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultihanay. Pangalan, address, tubag og explain na yon. Kanarang upat akong gipangadyo ninyo. Aon sa gihuwat ninyo. Tubag naman. Pahala ning uwan, oy, padayon ta. Padayon ta, mga palangga. Diri sa tuang pagpanag-uban, mga palangga.

0: Yung buntag din si great lang ko sa ko ang mama nga always naminaw si imong programa. Ganahan kayo si mama maminaw ni mo din si God bless din si lamat lamat kay ganahan na imo. Ta gana ang taon lami ang tulog o niya permanenteng good mood. Fresh nga huna-huna mga palangga mo na nga og panahon sa klase makatarong yun og pagpaminaw ang mga kabataan kay naka Mimo Pro Plus Man. Magreklamo mo kay mingon mo ah, mahal man ang inyong vitamins DJ kay 249 man. Oh. Oh, diha lang good mo sa soft drinks good. Diha lang good mo sa burger. Diha lang good mo sa pizza. Ah. Diha lang good mo sa milk tea. Kung gamahalan mo sa Mimo Pro Plus. Pero og masadyo og kadiabetes inyong anak ninyo, ayaw na ko ninyong basula kay gitambagan na tamo. Sige reklamo. Ah, di ko mag-vitamins kay kalas kay bugas ang mga anak. Okay, mugana ang taon. Ah, di ko magpa-vitamin sa akong anak kay ah, bata pa man eh, di naman ang ngayon pa yung vitamin. Pero og magluya bitaw ang bata ay hapa makanuhuna nga ipa-vitamin sa bata. Kini bitaw ang mga Pilipino no kay grabe kayo kakuripot. Mga kuripot yung kayo sa tanan panahon og vitamin sa hiskutan. Maglingo-lingo. Ingon ah, bata pa bitaw niya kung anak bata pa bitaw. Ang mga anak gani stress na sa eskulahan. Mura man sa magwa-muagi pagkabata. Ay, may manta sa unang panahon, hingaon man tag-prutas. O niya, mga bata karon hingaon na mag-burger, pizza. Soft drink. O na mga bata sa una, bisag din ay pa-vitamins, mura na naka-vitamins kay prutas ang kinaon. Karon kinahanglan yung mag-Mimo Pro Plus strawberry flavor ni. Strawberry flavor, panindot, patsada kayo, migalas, pamatex, lawas, bata. Kung sa may gihuwat ninyo, mag-Mimo Pro Plus na kamo mga palangga.
1: Hello, maayong adlaw.
2: Mayong adlaw po, DJ.
1: Okay, unsa may pangalan ni mo?
2: Ako di ay si Megan Athena.
1: Nag-asa man ni Palihog?
2: Dawis ball ko, DJ.
1: Mm-hmm. Pila na may edad ni mo langga?
2: 8 years old.
1: Okay, 8 years old. Kini nga unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
2: Mimo Pro Plus for Kids.
1: Mimo Pro Plus for Kids ang gipainom si muha nga mama.
2: Yes, DJ.
1: Okay. Kini nga sa wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids. Unsa may imong dabantayan sa unang panahon?
2: Una, DJ, di ko ganan magkaon. Isan lami ang sudan. Like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Ang tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
1: Sa una, daghang mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
2: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
1: Pero wajog ka maulian.
2: Yes, DJ. Kana beto magdula ko mga friends, DJ. Kay magselos ko. Kay dili ko makadula. Kay di ko padulaon ni mama. Kay basin daw hubakon ko. Muna karon, DJ. Nagpasalamat gyud ko sa imong vitamins. Nga Mimo Pro Plus for Kids. Sukad nga gipainom ni mama sa ako ah. Nibalik ta akong gana sa kaon. Bisag unsa bitaw pagkaon, DJ, mukaon ako. O niya, makadula na pod ko sa akong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. O na, salamat kayo sa imong vitamins. Sa mga kabataan karon nga naminaw, o sa mga parents, palitin na ninyo ang inyong mga anak. O Mimo Pro Plus for Kids. Busa, mag-Mimo Pro Plus.
0: Okay, mga palangga, panayon ta. Diri sa tuang paraguban sa programang Gulong ng Palat. Mga igsoon, katong dunay mga diabetes, mga palangga, dunay mga high blood, naay mga taas na kolesterol, naay mga gitawag o cancer, o niya, naapoy gitawag may galag insomnia, kanang dili makatulog ba? Ang tao di ay nga dili makatulog mga palangga, usagod ang number one ana, kanang sige kag huna-huna sa mga negatibo ng mga panghitabo. Negatibong bagay. Kana bang doon na kay gitawag og stress. Number one ganang stress mga palangga, hinungdan nga di ka makatulog. Besag unsa ano mag piyong-piyong sa mong mata, di yung kakatulog. Motok-togaok na lang ang manok, di kagihapon katulog. Kung maunay imong problema karon, palit og pito-pito kapsul aron makatulog kagtarong. Mura na'y ikarecommend na ko sa inyo. Wala'y dagang explanation pa. Pito-pito herbal capsule, maayo ang tulog ni mo, ana. Alas 7, alas 8 pa lang sa kagabihion, batiyon na kagduka. Pagmata ni mo, uy, sakto ang imong oras o katug. Ingon, ana, mga palangga kanindot, kung nakapito-pito herbal capsule kita, o sa ka-food supplement nga kaya mo pausab, no? Kaya mo pa-abtik, kaya mga palangga mo pabalik sa kahimsog sa panglawas sa tao, si pito-pito herbal capsule. O sa pagkuhuwatin nyo, ano mo paglangan pa? Palit ng pito-pito herbal capsule ka. Tag 17 per capsule naman na. 170 ang pad. 170 ang pad. O niya, tag sa kakapsule lang kasi sa kaadlaw, pulo kaadlaw na naman ang tinuman. Kung grabe mong gibati, pwede ka mag-inom og 1 to 2 capsule o 3 capsule per day. Adlaw-adlaw agad ang pag-inom. Ayaw ingon, sunod adlaw na kami inom. Kayo, arang-arang ng gibati ni mo, ayaw. Kung gibati na mo og arang-arang, padayo na ang pag-inom. Pangitaan, gunatog, pamaagi. Kaog mo hospital betaw ta, makapangita maligit tag pamaagi o makabayad tag bill. Samantalang wa pa ta mo hospital, ita makapangita tag pamaagi nga makapadayon tas pag-inom ani mga produktong herbal nga nakatabang sa tuang balatian. Ni apa? Kadtong mga tao nga luyohon, magreklamo nga motrabahong dukaon, motrabaho nga permamenteng luya, poy-poy ang lawas. Pito-pito herbal capsule. Kana ra, pito-pito herbal capsule. Anya, sabay po dayog inom o pito-pito herbal Conformex, pagkalami, gus paminaw ni mo. Namit gud ang paminaw ni mo, makainom ka pito-pito capsule, tapos pito-pito Conformex, nako. Muna'y giingon nga, kusgan pa sa... kusgan pa kaskabaw. Sino ba ito na? Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Conformex, mga palangga, mauni ginagamis mga tao karon. Asa mo naminaw na mabugbislig? Naaba mo dia Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Region, Cotabato, Bukidnon, Camiguin. Asa mo naminaw diri sa Mindanao? Super good mos butika, pangitaan ng produkto ha. Sa mga bata, Mimo Pro Plus for Kids. Kitang mga hamtong, pito-pito herbal capsule 8-in-1 o pito-pito herbal Conformex 10-in-1. Subay na sa mga butika karon dayon. Kaya aron makainom ka ni ining atong produkto nga gama sa Melvin Food Supplement Distributor ang original.

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear DJ, baayong adlaw kini mo DJ. Labi na sa imong mga guwapo o mga guwapa. Ganaminaw aning imong programa. Siguwang nako DJ sa Sintay Uno. Dire ko nagpuyo sa Dawis Bohol. Akong bana taga Tagbilaran. DJ, sa akong pagpaminaw aning imong programa, nadasig ko nga unsa kaha akong ipada ang akong gulong ng palad. Ganahan ko nga ang akong kaagi madunggan pud sa kadaghanan ba. Labi na sa imong mga tambag. Ganahan ko. Abi na mo DJ, dati ko nga usa ka beauty queen. Nga asa-asa man nga mga search o mga contest, pageant. Abot na kani ko DJ sa Cagayan. Abot na sad ko sa Jensan sa unang panahon. 21 years ko nga nahimong beauty queen o gagapadyan DJ Onyok ng Bayan. Sukad nga naminyo na ako noon dang DJ. Nanambok na ko, bilbilo na ko DJ. Og tungod ni Ana, naminyo yung ko DJ og ikaunom. Unom na kalalaki ang nakasood sa akong kasing-kasing. Ang unang lalaki DJ, bodybuilder. Ang ikaduha, police. Ang ikatulo, marine. Ang ikaupat. Kalimot ko DJ, murag maestro to.
4: Ayaw!
3: Ang ikalima, sundalo, og kining last DJ engineer. Naapa na ito'y kausa DJ, purdali ratop, pilara kaadlaw, kagawad sa barangay. Pero dili, dili sa Dawis DJ, sa lahi nga lugar. Kada apil-apil ako DJ og konti sa mga lugar, dili kong malikyan DJ nga. Atintal ko sa ako mga fans na imuduol na ko nga ipasakay ko sa sakinan, dalon ko sa hotel asa ka lugar o niya DJ panguyaban dayon ko. Ang akong anak karon DJ 21 kabuok, pero naana dinhi ang unom nako nga mga lalaki nilabay na. Pero kaning sa unom DJ, ang duha patay na. Ang kining upat, pulos ni buhi DJ. Og pulos ni sila nga naapay komunikasyon sa ako tungod lagi sa akong mga anak. Na ay usa, na ay tulo, na ay usa, na ay duha. Kining last DJ, unom ang among anak ani DJ kining engineer. Mo ni present na ko karon DJ nga husband. Pero kini sila tanan DJ dili mi kasado. Aron masabtan mo ang tanan, ania ang mga panghitabo DJ Onyok ng Bayan. Sa mga nanglabay nga mga katuigan.

0: Ay, nanakit naman gud in tao ng akong hawak. Lisod na gud kaayod ning asa man in tao tong akong haplas be. Kapito-pito. Ay, pinatagak pa gud. Asa be. Ay, haplas ako kay burag lain naman in tao ning sakit stiguwang ay.
1: Nausap ka?
0: Ay, nanakit in tao ng akong lawas. Lisod na gining edaran na ta. Lisod na ning 55 na atong edad. Hapit in tao tama senior.
1: Abilin mo, dili pa katiguang. Sadyang kapoy lang siguro kas trabaho.
0: Baol lagi. O ikaw, asamang ka?
1: Madusok ko sa mga tao.
0: O ikaw lang sa kanan ha, ibilin ang usa. Ayaw sa napadrive si mong taon ni mo. Ang imong guard ni mo, ipasakay lang sa nadiyan si mong sakyanan.
1: Honey, ang akong sakyanan private na walay bisang kinsang makasakay ni ana. Gawas ni mo. Huwag ako mga guard. Mora ni magsunod.
0: O niya daw biog. Atakihon ko dire sa akong high blood. Ha, sa akong sakit na ko. O sabi akong sakyan, nagihurot mo naman ng sakyanan. Kanang usa, guba na. Kanong Toyota Corolla na to, guba na. O niya ka ng Avanza, imo pang imong dalon. Kanarang imong Raptor dalon.
1: Ikaw, good darling, imag ipadungog sa kahinginan ng atong mga sakyanan. O, sige. Ibilan ko na lang ng Avanza. Ay, kabala kay ipaayon ako ng usa ka sakyanan. Para mo na nalang yung mga dalon sa mga guard.
0: O, ana na lang. Sige-sige, mag-amping ka, ha? Kaya nanakit na yun in taon ng akong kalawasan, Junior.
2: Ma, wala pa ka nagbinupos, ma? Basin ba yan, ma? Mabuntis na sad ka, ma?
0: Ah, dili na ko mabuntis, oy.
2: 55, pwede pa na mabuntis, ma.
0: Abi niyo mo, day. At tulag edad ko, o 47 na buntis ko. Maunta to, ikabante. Nalimot na bang ko, pila na mo kabuok.
2: Ma, nakalimot ka. 21 may kabuok, ma. Nga magigsuon nga diha sa imong dugo. Pero sa mag-amahan, managlahi mi. Abi na mo matama na ning 21 mo. Ta-ta na na ma, ta-ta ni mo ang kasing-kasing. Dapat makuntinto nga, na, makuntinto ka na. Ayaw na pa sakit eh, ayaw na, dungagay stress ni mong kagalingon ni mo. Tama na ning 21 ma.
0: Lagi tama na.
2: Siguro ma? Kanang idara og pwede pa siguro mabuntis ma? Or si Tinta pwede pa mabuntis ang babae? Siguro ma? Madungagan pa siguro ni 21. Hinoon sa bagay atong bata pakagwapa magod kayo ka ma. Daghan gud mga lalaki ang mugukod gud nimo. Kay nindot kayo kaglawas ma.
0: Maagid siguro, anak.
2: Maagid na, ma. Apil-apil mo ka ng pageant. Mo na nga, daghan good mga dato ang labi na kasi kagkadaog. Daghan good mga kwartahan ang mugukod good ni mo tungkol kinindot kay kaglawas. Pero nga naman ni abot magid sa punto nga. Daghan man kayo kag uyab o kalibin sa unang panahon. Dapat unta man nakontento, ragin unta ka.
0: Og nakontento ko, anak, wala unta ka karon.
2: Huwag kiras ako, ama. Kaysa ikaw mag-antos, dagnataghan kayo ng satanan.
0: So, nagbahay ka? Nagbahay ka, nga nabuhay ka ng kalibutan, ha? Siguro, og nakontento ko, kung usara akong bana sa unang panahon, wa na ka karon. Ha? Dili unta ka mabutang sa ika-21 na kong anak. Hinumdumi na anak, ha, Inday?
2: Bilib ko si mong diskarte, ma. Bilib ko si mong diskarte ni mo. Sa bagay, mo man imong naanda ni mo, ay palayo na sa ako, direbe. Di na ko gusto pa mag-istorya ni mo. Layas, anibay, layas!

0: Ma, unsa may imong gi?
1: Ay, gipalayas ta na ka ha. Ganong wa man ka mulayas dire sa bahay.
0: Ma, unsa may imong gipagupahan di na, ma?
1: Ay, ragod pagsaba, be. Palayo dire in the palayo ba?
0: Ma, nga sige magagpang lipstick, unsa may imong gibuhat imo? Ma, hoy!
1: Ay, pagsaba ba? Lakaw, ragod, lakaw.
0: Ma, mulakaw ka? Ayaw ko igna, ma. May katagbo ka, ma. Bago ra ko nag-ingon sa imo, ha? Nga dapat makontento ka.
1: Ay, Inday. Mientras buhi pataan lang kalibutan, ha? I-enjoy na to.
0: Ma, kaloy imong ko galingon. Ayun na palabi, ay napatuyang tigulang ka na. O siya, tigulang! Maulagi na, ma. Maaya pa man siguro tong panahon, gigi-arthritis pa ka, nagsakit pa ka, kay magpunduha ka ng balay. Pero karon nga naulian ka na. Aya pagsalig-salig, ma. Aya pagsalig na ay pito-pito, herbal capsule, pito-pito, herbal Cofermex.
1: Ay, dala advertise mo sa nag-imo.
0: O siya, dala advertise, tinuod na, ma.
1: Inday, ayaw pagbuot sa kong kinabuhi na ko, tigulang ka na. Dili ka na, baby, ka magsingig, mama, nako. Naon siya ka ba? Palayo! Palayo!

0: Naiyak agad. Abi na mo, love. Maskin nga, idaran ka na. Mahal gapon di ka. Sa tanang nga mga babae nga ako na ilan, ikaw ang pinakakwartahan.
1: Muna ay agad ko sa way eh. Karong pa ko ni balik og sod-sod aning mga ingon-aning butanga. Ang akong ba na busy o saka engineer? Busy kayo. Ako wa man ko magsalig ana akong ba na karon nga kwartahan. At tinuod dagan may kwarta. Dagan may negosyo. Ako mga anak, pulos edukada. Pero ang akong gipangita, time. Time ang akong gipangita.
0: Mo ba? Honey, darling, love.
1: Love na lang atong tawagan ay. Abi na mo love, Joel. Kabalo ko, bata ka pa. Mas maguwang pamangani ang akong kinamagulangan. Pila imong edad?
0: 22.
1: 22? Parehara ba niyong edad di Inday ang akong kinamanghuran?
0: Love, pwede ba kong mo request ni mo? Pwede ba ko naman ipelay lang sa mong mga anak?
1: Onsa?
0: Pwede ba ko naman nga ipelay lang sa mga anak ni mo?
1: Ay, sa sunod na. Pohon, makailara ka sa kong mga anak na ko, ha?
0: Love, I love you.
1: I love you too, love. I love you. I love you.
0: I love you too.

0: Dito ko gusto mo balik pa kanimong bisyo ni mama.
1: Bisyo? Hoy!
0: Ayaw kong ignag-bisyo-bisyo ha. Dili na akong bisyo. Maola ni akong naandar nga trabaho. Nakasabo at kainday. Sa to ng mga anak na ko, ikaw may pinakahilabtanon.
1: Sorry, Inday.
0: Sige, ma, ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka, sukad ka ron. Dili na ko manghilabot ni mo. Anak. Anak, Inday! Inday!
1: Sukugin ang tao ng akong anak. Torbeda.
0: Ikaw ba si Joel?
2: Oo.
0: Kabalo ko nga may relasyon mo ni mama. Ni mama.
2: Unsa may imong tuyo diri sa bahay?
0: Kung gusto lang ko nga makig-istorya nimo. Gusto na ko na bulagan na mo si mama.
2: Bulagan? Kinsa ka para makigbuwag?
0: Anak ko, kinamanguran ko. Hindi na. Dili na ko gusto paggubot. Wala magbulag si papa o si mama. Ayok sa mukha mong pamilya. Joel, please. Para sa ako. Huwag ako ang anak babag ko sa inyong relasyon.
2: Pandunan na nahitabo na mo.
0: Uunsa? Naninahitabo ninyo ni mama?
2: Oo. Sa makadaga ng higayon.
0: Pero, oo, kinabili naman siguro mabuntis pa si mama. Biyayin mo si mama, please, Joel, please. Unsa may gusto ni mo? Kabalo ko, basi nakihabol ni mama kwarta. Tagaante ka kwarta.
2: Kung mahatag niya makong Panginoon, andam ko biyayin mo mama ni mo. Gusto ko ma-abroad. Pero, wala kayo kwarta nga, panggasto.
0: Sige, ako'y gasto sa imo. Pila may magkikinanglan imo? 50,000?
2: 100,000.
0: 100,000? Sige, go! Basta biyaan lang nimo si mama. Mag-promise ka na ako, biyaan lang nimo si mama. Sige na, Zoel. Andam na ko'y hatag sa imo 120,000. 20, duwagan ako. 120,000.
2: Sige.
0: Sige, mag-withdraw ko. Ihatag ko sa imong 120,000 karon dayon. Hulat lang ha.

0: ay makasapot gining adlaw karon.
1: Nga naman mo.
0: Ambot.
1: Nga no, lagi.
0: Ay, ganimong God, oh. Wala namang God siya mag-reply.
1: Kinsa ba si Papa?
0: Ah, wala. Ay, purbida, ganyang tawhana, wala gid siya mag-reply na ko. Tawagan na ko siya, di na siya makontak. Pulo na kaadlaw, milabay. Wala gid siya makontak, matawag na ko. Purbida. Ay, kining pare. Asa man imong anak nimo pare? Kasi Joel. Bangutan lang kung anong wak naman siya nagparamdam na ko. Kabalo ka tinagaan na mong kwarta. Ayaw paglimon-limon na ko.
2: Ay, dirimanggod to ang imong anak.
0: Kinsang anak?
2: Ay, katugong imong anak nimo nga hilabtanon nga si Inday.
0: Ngano man?
2: Ay... Ambot, kay ako na dunggan nga ipagbuwag mo. Ipagbuwag mo ni Joel ug ikaw. Tungon na naging mong anak ka si Inday. Basta ka na ato'y gidonol. Na ato'y gidonol si Inday ni Joel.

usa ka sobre, murag puno gitong kwarta. Mao siguro ti kapalit nga buwagan ka. Ti paghakin ni bayhana. Pakalagot ka ni bayhana. Dejo onyo. Onsa may akong buhaton. Angay ba na ko dumugon akong anak na siya may nahinungda gano'n nagbuwag ming Jewel doon kay gitagaan niya, ipalit niya ang buwag sa bugte nga 120,000. Ang bana mo good ano ni Inday o sa doktor. Martahan, sapian po DJ. Siyempre akong anak na apo ni daghan po negosyo. Wala maka ambot na ni DJ. Ay, medyo unyo kung sa akong buhato na ni akong anak na naglagot yun ko. Angay ba rin ako nga di na ilhon ga anak? Dumugon, awayon, sagpaon, palihog di jitang bagi ako. Onsay akong buhaton. Dinhilamang kutub, ugbaog kini ang akong gulong ng pala. Nagang salamat, DJ.

Welcome sa tuwang programang Mommy Knows Best. Hatod ka nato sa Memo Pro Plus for Kids Syrup. Di pa ila-ila na gyud nato ang pinakabagong produkto sa Melvent Food Supplements Distributor. Nga mausab ang naghatod ka nato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Liniment Oil, Pito Pito Eye Drops, o guman pa. Ako ang inyong ubos na higala, Makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro Plus na. Padayon lamang sa pagpaminaw ning maong estasyon sa radyo. Aron kita masayod sa mga kaayuhan alang sa tuang mga pinalanggang kabataan. Og sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text o tawag na sa 0985-295-5863. 0985-295-5863. Maayong adlaw mga mami, mga daddy, mamagpapa, kamusta man tadiha. Kung naamoy anak nga gaedad 1 year old hangtod 12 years old, paminaw gid mo niini kay basing mauna ni ang solusyon nga inyuhang ginapangita. Karong panahuna, kabantay ba mo nga daghan kaayong mga kabataan ang dalirang kapuyon, dalira pud silang ma-distract, no? Dili maka-focus. Usahay way gana mo eskwela o kanunay na lamang gaubo o dalira pud mataptan og sipon, no? Tungod po na sa kining environment, tungod po sa obang mga bata. Sakto ba ko mga mama? Maubitaw nga gusto na akong i-introduce kaninyo ang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Kini siya nga supplement kay dili lang ordinary multivitamins. Dili lang siya para sa kalawasan, kundi apil na ang brain development sa tuang mga bata. Unsay na aniini sa Memo Pro Plus for Kids Syrup with DHA para sa brain support with Bacopa Moneri. Known nga ingredient para sa memory og focus. Doon na pa'y vitamins A og C para sa vision, tinaw nga pananaw og immunity, ligon nga kalawasan. With zinc para sa growth og resistensya. Dili masusot ang atong bata, sakto ang ilahang pagtubo. With taurine para sa overall development. So meaning mga mama, papa, all-in-one support good ang Memo Pro Plus Syrup for Kids. Karon tubago nato ang mga panguta nga kasagaran natong madungog. Nganong kinahanglan man ang supplements sa mga kabataan nga nagakaon man silag sakto. Mamagpapa, nanay, tatay, bisag unsa pa nato ka effort sa pagkaon og healthy. Usahay di gyud kumpleto ang nutrients nga ilahang makuha sa mga pagkaon. Napay mga bata nga mga pihikan, pilion kay mga pagkaon. Di ganahan mo kaog gulay, di ganahan og isda, ang uban di ganahan karne, di ganahan manok. Di pud ganahan og uban nga mga pagkaon bisag healthy man unta. So unsaon man nato pag-ensure nga sakto ang ilang nutrients matag adlaw? Mauna ang role sa tuang Memo Pro Plus for Kids Syrup. Aron punan ang mga kakulangan. Dili ni siya tambal mga mamagpapa ha. Support lang gini siya para sa daily development sa bata. Og kabalo ba mo unsay nindot niini? Strawberry flavor siya. Kay strawberry flavor man, di gid maglisod og pugos nga pagpainom sa tuang mga kabataan. Di siya pait. Di sab siya isog ang lasa. Kid-friendly yun ang iyang flavor. Karon unsa may lamang sa Memo Pro Plus kumpara sa tuang competitors. Complete formula, brain, immunity, vision growth. Zero form, dali ra gid siya i-take. Pwede sa nag-aedad 1 to 12 years old o ang pinaka-importante, introductory price na 249 pesos lang. Ang Memo Pro Plus for Kids Syrup available na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Sakto ra sa budget o pagdali aron maka-avail sa SRP nga introductory price 249 pesos. Mas labing barato kumpara sa ubang brand. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Thank you mga pinalangga natong ginikanan, labi na sa mga mamshies o papshies, kay nanay, tatay, mamagpapa, o sa mga nangutana kung asa makapalit sa Memo Pro Plus for Kids, text or tawag dayon sa 0985-295-5863. Hangtod sa sunod nga higayon ning maong programang Mommy Knows Best, dinhi lamang sa inyong paboritong estasyon sa radyo. Ako, ang inyong makabayan JJ. Basta Memo Pro, plus ka sa sigla. Pro ka sa talino. Mag-Memo Pro, plus na! Mag-Memo Pro!

Okay, mga silingan, wala man tayong oras, mga higala, aron magparayon sa dahan. Nagiging salamat yung soon sa inyo ang pagkupinaw. Ay kalimot, magamit kita og Mimo Pro Plus for Kids. Ito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Ito Pito Plus 10-in-1 Herbal Comfort Base. Dagan og dagan og dagan kang salamat. Ako na lamang mag-iingon sa ito ay Letter Sender. Sender, abi nimo. Kana maingon na ng idara, kinahanglan nagpahulay. Ayaw na tagaay pag-stress imuhang una-huna o imong kagulingon. Enough na ng 21 kabug-anak o enough na tong unom o pito o pailabot sa gilimbong nimo. Na mga lalaki nga nagpaanak nimo o karon na himo silang 21. Sakto na na. Sa imong edad karon, sa karon ha, sa imong edad karon nga 61, ingon nimo, tama na na. Relax na na nga idara. Oh, dili na kaangayan pa nga magbinuang pa sa mga anak nimo o sa imong banan nimo. Dili na igug kaangayan. Sorry for that word, ha. Dili na kaangayan, anak. Kanami, ingon na nga mga idara, ang angay anak, nanasimbahan. Nanasimbahan, magluhod, mga ikpasaylo. Tiguwang na ka, magpakasala pa ka. Ngilngig na kaayo na. Diba? Pila, sorry ha, pasinsya ha. Oh, nisurok akong dugo na yung mabisag sinder ta ka. Kana bang gitawag og kana ba ta nagpabadlong ka sa mga anak nimo? Imong anak gani nimo nga mas bata pa nimo, kabulo ko, gwapa kayo ka sa una. Pero ayaw na to i-compare imuhang lawas sa una og karon. Lahi naman to. Ang imong kusog sa unang imong kusog karon lahi na. Naaman siguro ay mailad sa imo, kagwapa, tungod na lang na sa kwarta. Wala na sa lawas. Idar na naman ka, 61 years old naman ka. O, ayaw yun. Kumpiyansa kang Ginoo naglantaw di sa imo, ha? Mabot ang panahon, unsa imong atubang sa Ginoo. Anang idarang 61, anang nagpuyo simbahan, sige na lang, pangayogwan nito. Anang idara, muna na yung mga modelo sa mga maayong mga binuhatan, ikaw na hinoon ang nahimong ray na hinoon sa mga ingonana. Ayaw guba ang dignidad so sa kababae. Babae, biyaga, di ba? Ayaw guba sa mga babae o sa mga lula karon nga tarong. Di ba? Ayaw guba ang pagsalig sa mga apo o mga anak sa mga lula nga tarong. Ikaw, ambot, lula baka nga nga tarong. Mama baka ka nga tarong. Kawa man ka nagtinarong. Pagtarong siya man kinabuhi ini mo. Kana lang sinder, dagang salamat. Dagang salamat sa mga naminaw. Dalaygo ng Diyos. Kana atong danan. Bye-bye.

0: Plus.
1: Cuya Roots Herbal Oil.
0: Dots Herbal Oil. Ang tinuod nga haplas, nagkitan kayod sa purong herbal. Sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre kakao, tuba-tuba, kalapo o gluya. Busa, makasalik ka sa kaepektibo sa Kuya Dots Herbal Oil.
1: Kuya Dots Herbal Oil.
0: Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dots Herbal Oil.
2: Trato de olvidarla, mi alma no dará.
3: Niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
4: Sigurado ka? Kumpleto ni?
3: Oo lagi. Ipagani.
4: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
3: Giiha pa. Murag magkaklaro.
4: Oy do. Kada ko man taon sa kuwang ini.
3: Isakto na oy.
4: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na day.
4: Di ko ni mo mailad. Kay sukat ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
3: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukat karon ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
5: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Kuya Dots Wonder Eye Solution.

0: Sige, hawire. Hawire.
1: Niyan bitaw. Dalian na diha.
0: Hapit talaga hindi. Hindi ana. Hindi ana. Aaragay!
1: Sima! Sima! Ay, tingog in town. Sima!
0: Agay. Nagasakit sa akong sampot, Sima. Ago.
1: Naun siya man ka. Kamubuan ng kapayas nga imong gisaka. Ako pag